0: nga mga stalls nga gina-pull out na, butamon gin-dismantle or gina-demolish na naton. Pero abo gihapon nabilin aga rong MMJ na sa finishing touches na. Nawa kahapon na bi rotag ana ita Kalibo Metal Arts ay paan nagapakutan na kung papaano ko no aro ana nga stalls kanday Chiprodel baga.
1: Ah, may ginasaluhan matakanda kasi supposed to be ato niya ni Kuntakarang Market o Gasabat.
0: Mm.
1: Well, aro, barangay Andagaw, no, ay nabulig ito sa manpower aga sa pag-guba kuro yun na ron yung mga stall. Mm. According man doon sa Dilkasugtanan, matako mga stall owners.
0: Okay.
1: So, iba matakaroon niya may suod pa. Doon yun ni Kuntako naging ano sa ato niya market administration niya. Pangambangon yun doon sanda, ano resolusyon ninyo sa royo niya ron niya may mga suhod pa?
0: Mm.
1: Ay roam, aro ginduba nga ron ay tag mga uwa ron ay suhod.
0: Okay.
1: Sa ay nung rodel nga ron lumibaw, na find out na ako niya ana gali ron doon yun.
0: Mm.
1: Sa bilog lang man imaw una na binlan sa pilang dupa nga to namon niya din gubay, sa bilog ba imaw sa tunga.
0: Okay.
1: So kung mabuo ay nung rodel nga ron nga stall, kung ma-relocate anay ima ko the meantime ay limpyo na yung di karon sa may hagdan ng MMG.
0: Okay.
1: Actually ako matalag approach ni Karanoy wa man ni ako kasay na inong rebel doon eh. Pero nagatamo una ginambay ko eh. Nag-aumat ako na inong kay inong rebel at ginpakita man kang daro andang sa iluhan.
0: Okay.
1: So, ano matang brother yata ni Nung Rodel do, datay nga gin, pakita namo do, anang sa iluhan, di ka to sa unahan. No, ay nag-okay mo tanda.
0: Okay man.
1: So, oh, kasi anong malang masabi, anang aro, no, ganot mga lahat, yung gaubrahan, yung aro, yung pang

0: Ya sambil nunggu stong ngawit ana aga agun nalimpiu ndo sa tong nga ro samay hagdan nga prente
1: sa may hagdan nga part do ro paano ro ibang aron nga okupado paghihapon
0: ari ibang aron nga may naokupar no may amon karon nga settle ko siyang adlaw aron do nya ni ako tagid naghingyo sa royo ni ro nga mga vendors nga isa ido sanda sa rikatong bakante man nga mga stores kasi hindi gid man adi man magbuhay ro sempre na sa ilo gid man sanda.
1: Tama.
0: Pero ay sempre ay kung ginausuyan mata kon sara it medyo sa ibiya no gin atubang ko ato nga market administrator una man dato na although una mata si Ma'am Gay nag-support naman kung sa mataka mo nag-okay man yung mga buundo yun yung mga stores na ron nag-coordinate man yan kay Mayor. So pero ako man lang kung karon on the part of the market administration, dapat sanda ka nag-negotiate sa mga stallholders, then sanda ka rin kabuyot kong listahan. Awagin ako kakita kung andang arong listahan kung sanay sinurong para mabuligan, matakutan na ako, ipatawag rin niya mga, may mga suhod pa ba lang aron. At usuyan, it's with Diyos. Kasi kung gusto rin, ay may paraan.
1: Abo kita rin niya paraan.
0: Abugit ang paraan kasi aradita. Rugi na ayo man lang ko ako niya MMG Aklan. Hay, rumadi congest sa andang aparte. Karon sa print, sa andang printe. May mga stores kita nga unoccupied ito pag kita sa unahan nga to. Dikaraman sa pag, dikara sa pagsuod gid no sa Etkin po. Kay kun ruto mga bakante ginpatawag ay wa man nang dagin na balidiaan. Aguyon nga may mga suod ta so anay sa ibutang temporaryo. Ay hibre haro man yani ginatinguha man yani natong ginagabulig man yani kita raw nga kung pwede yang ay maisailuhon yung dulo niya ro sa karsadahon
1: dahil nga actually nagasalig gasalig man nga ni kita dahil ginpromesa manabi kontraktor nga by September basi kon makahalin sanda so mga sangbugan ng man eh mga sangbugan ng man may pwede man matransfer sa nara for one month.
0: Ara ako nga ni nga suggestion karon sa todong Juju. Although man ako nakita haro so hindi ito makalabas.
1: Aghamaan ta na ita, ikaw kita una undo naga pangalima gun.
0: Ay, ara ako tangi na tinguha, maano ta na ako daang karsada. Malimpiyo rin karon do karsada, yaron ay ako yung gutukot ah. Ang sambilog pa, siyempre, gintawaan mata natong sandaron through a resolution. Kaya gamitin, anay rondo yung karsada temporarily para yung until nga mahuman, rondo yung nga ron nga, ano, yung nga ron nga, na yung atong bagong public market. Sa akong nga isip, at sa amon, sa part at barangay council, da, tinguha kaming makabulig sa sitwasyon. Kasi kung may disgrasya, una, basura, alin eh. Anak at barangay Andagaw, si barangay Andagaw, tarandang gina, na yung pokbong. So, aron man lang man, ako niya, ano matagid, nga, ag nagpangayog, itat bulig, ako niya, MMD sa Andagaw Barangay Council, nga, puligan kita kami, kapitan, ay iamandahamutang sa inyong barangay. So, aron doon, katodong Jujit, na with all ano nga ni honesty agrupag sa pagkooperar naton o malimpiyo matanakon do akon nga barangay nga rundo yun nga rung nga karasadahon at sa bilugpay nagambay man yan ako nasuggest man ako kung kay mayor one time nagkita kami nga kung pwede makon rundo yun gitan sa karasada sa iluuna naton sa mga bakante o sa humanang bagay.
1: Naputol tayo dongding na putol na git basi ko may landline mato ni ikaw una ka sa opisina landline na lang dong
2: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo Todo
1: dahil kung nagtaliwan na bengadlaw matsa nagkandak ita ocular inspection sa nasa tindahan arong grupo ng day Mrs. Sinungan idungon Tampos aga sanang pagkandak it inspection doon nga ikaywang pala pag daw okay naman yan ikuno ha sangkiri na lang pwede na magamit

0: Aliba na sa third floor nga matsa may ayuson pa, ground floor matsa madali lang man. Kaya itsambugan actually. Kung duganga rong manpower, kaya. Kung si Rotaplex mag-add ita additional nga manpower, kung September marang istoryahan, no? Ay mahaba-haba parong September, no? Sobra pa tatlong Domingo, kayang-kaya nga tapuson. Tatlong Domingo. Kapitana?
1: Yes, yes, ito dong, Judith. Karoon nga niya nga, gatinguha, gis kita nga makatbulig man sa aton niya rin nga, na nga, sa MMG, sa aton mga vendors, nga makasailo man sandag. Agapaw sa tananay, gusto matanakon nga, malimpiw, karoon doon karo sa daon.
0: Matsabate ko nga ni, si Mrs. Tampos, dong presidente, ta Aklan Ambulante, or Aklan Kalibo Public Market, ta Soulholders Association, masarik istorya man kamo.
1: Ah, yes. Nagpanawag ka ko ni Mau ang nagpabulig man, no? So, harun man doon nga, hindi man kita pwede magpapaya sa yun ka man ka ako nga pag-abot sa rikaroon ay kung bisan sa atiin nga paagi, makatabang kita, hay katabang ta kita. Aro, pag-istorya naman ni Mrs. Sampo say, aside ko, anong problema una rikaroon ay lagin nyo abi mga iset it meeting ro mga vendors sa andaga yun na sa COVID court.
0: Okay.
1: Iseto nga ni na dayon ka the other day. So, haroon na nga problema nga ni no, ay manakap ay inspection nun lang kuno nanda anay ko, anang mata mga member sa market ro ratong-atong bagong aron nga public market nato. Ako na no galing man nakarata pero resulta ay muligi man mana kami ay gusto ko tananda magsailo bisan wata man ang ikuryente at butangan niya bisan temporary ang anay man nga iwag kami ay basta makasailo sa mana kami sa anon doon sa pag-uon ni public market ay. So wa pa imo ko ako mismo ba kung alin mata ito wa matang ati ito ginanugo di karusa.
0: Uwa ka na pag, uwa ka pag imbitahi pag ocular inspection?
1: Awa mata ko ng dagin ambay na magsunod ako. Ay, ako niya tayo kung ano ka ako na dagin na request. Ay, harun na akong gina-aksyonan. Same with the MMG, aga medyo nalitay man dato niya. MMG rin na kahit paano ay amat-amatan ginman. May mga stalls ka rin nga bugubon. Like abi mana kay ay nung rodel nga rin ay nagsugot mataraan ng brother nga ay silent mo rin ka to sa pambilo.
0: Sinora yun do, sinoro kuhan ka pa, sinoro

0: Oh, siyempre kilala na ito, nagwa man arato matanganang atong bantay, okay, matay mo rin ka ito, ganang brother, pwede ikaw rin karag. Ratong tag-anak ko stol, gininyo man nga ni namon. Nga, karun yung ana, ito talwa man ninyo ginao.
1: Gamita.
0: Ay, oo, agmano man si Tama.
1: Actually, Kap, kung anda nga, usuyon una sa temporary nga relocation, abu una nga, huwag ina-okupahi.
0: Abo-abo kita na to, don't you dear.
1: Sandali, ipa, ikaw, ipa-okupa ka ron. Huwag man ka na gina, huwag nang right ito sa bagong tindahan, huwag man ka ginabuhay. Total, huwag na ginagamita, ay huwag man sa nagkakita ko noona, that's why nga, ginsarat, anandaro ng stalls una, ipagamit na sa iba para malimpyo tarong San Lorenzo. Kung kaya man nga limpyon it bilog ron, limpyon tat bilog, ipa-okupa ron tanan nga bakante.
0: Parang nga ni Katodong Judith, kung ginatukukan na ginapungkuan ng problema, at usuyuan ay solusyon, may solusyon kita. So, ama, kung mo pinakasto sa amo niya ito nga, narelocate ko siyang adlaw, no nga, nagkasubot mataa nga, itong pag-anak ko mga stol, nga huwag hindi matatsubot eh, okay lang, ama na ka, pay, niya nga, huwag man mananamon gamita. So, di, at least, the prompting it, ano nga ron, it, MMG, kay, huwag, mabuong ka, ay, di, masulba na ito ng problema it MMG. Ay, araw man yan ni Kuntaro na, siyempre, kung hindi ko man yan ay maututukan, kayo huwag ito at may mahimo ka rin.
1: Para mabuksan yun, ako nabi nga, sabi nung gabi sa problema kita kap, ita mga motorista, one way, abiro ka na tsutsi eh. Para mabuksan, mata na tunok ka na tsutsi, gun.
0: Yes, oh. At bisan kita nga ubalagi, nalisdan kita kasi one way yan eh, especially ako, mag-agto ito, galibot pat ang kagayo-layo pat ang ginalibutan.
1: Mauli ka sa inyo, so, galibot ka pa.
0: So sa bilog it aron sa rason nga total madali yung din man ito matapos sa atong Balito Public Market ay karon doon ginatutukan kita na ako every time nga mag-schedule mataro aton nga anaya nga market na kay kapagkadang kay nga kap may ginaguba kung sa kita ay parang galalay malang matang. So ako na lang kung kay gusto man natong nakita.
1: Pero makaron ay matsa bukon niya tat alalay imo or matsa ikaw lang ganyan ni nagapatikasugon.
0: Ay para lang sa kamalayra no, iskadagayaan. Lagi na ko karon nagabalibad sa ginatawag na responsibilidad no, on the part of the Andaga Barangay Council. Aga sa bilog paro na irakong ginausoy ito kung sa time ng amon niya pagabulig. Ay rakong nga market administrator. Nga, dapat, una mataima, uga sister, nga, ano ba lang, may pakita man natin sa publiko nga, una kamo. So, siyempre, natabo, di ka to isi, kamakadang siya, kung kaibangan, aga si Bang Snugal. So, aron doon, panda matagabuyot, ano, Mr. Ay,
1: nako, sige.
0: Okay lang, dapat doon siya, importante, ipabot naton sa ato niya ron yung mga vendors, aga malumo manabiro ako niya pag ano ba lang, pag hiniyo, no? Ay, aron niya niya akong kunta nga gusto kang dangyan nung, ma-iskorya mayado ato niya mga vendors na ron. Makarayang siguro, medyo malisod-lisod para kanda, kasi nahanam-anal, agi matuod, eh, medyo may sang hiniyo, tanga, no?
1: Actually, pareho man lang aning may problema ra dahil matuod one month ay pwede man nga makahugat siguro ng MMG kung gusto gid kap o galing do problema at MMG wa man sarat parkingan. Kaya kinangan man na
0: aron na
1: kinangan man na nga i-clear kailangan i-clear ang area dahil wa sarat parkingan eh.
0: Yes, sambilog man doon. Pero, wala ka natin ginagawa. Ara, gusto ka na akong iklaro. Wala natin ginguba. Roro yung mga anongan
1: para maging parkingan. Tama.
0: The same with the APMC nga ginguba. Ito, Ricardo. Ano yung, siyempre, agin ako pasuyaw-suyaw ang nakunod sa ako ng mga enforcers. Pero may mga nag-ano ito.
1: Ay, base mahambaro, mga vendors. Aba, kapitan, binuo mo kami dikara tapos sa gali paparkingan mo't mga kutsi dikara it mga doktor malang maur magwa rin karon eh
0: aro ibaw taron na todo nga judges kasi aro atong intention bayay
1: clearing
0: pero kan sa dahon
1: clearing di ba
0: ubrahan man atong parkingan ay bukod matang parking space nandaron may anda matang parking

0: Okay. Medo klaro ba kayo? Basabon ko na pag-clear di karon, aga mangin parking area at ako mga doktoron, ag mga empleyado nga nagkatrabaho man sa MMG.
1: Yes, kaya nga ni the other day, nagpanawag ako, no, kay Mr. Troy, ano ay Troy Abelido, ay ginpawagan ko imaw nga, so'y awa man mga kominyor APMC, kasi kamor gabuyot etiket, matakamit yung etiket sa barangay, pero madisiklina rin doon yung pagpalikod, manabi matot ang enforcer, ay unang sanda, ma, pag-abot man ay mapanaw man sanda, medyo gabuyan tayan ba ya, pero hindi ko ta sa kay Troy, sinkitin yun yun, good mamadlay.
0: Tama.
1: Asang bilog ko na sa pag- imposal natin i-disiplina. Kulwaton man lang mabing na atin yung mga ordinansya. Ibukon kita eh. Consistent sa pagpatupad ay wata kita ka rin mahimo. So, aron doon na ginano ko pero LGU Kalibo ka rin sa traffic division. Kaya kamo makon ito karoon mag-ticket. Ay wama at ano rin barangay ang mag-ticket di karoon.
0: Tama, tama. Aga, dahil kita ginhambag pirmi eh. Dahil LG ha? Dahil LG. Andagaw ha? Andagaw. Basi malipatan sa galing pook nomination. Cap, thank you with Cap ha?
1: Actually, waman kita karo na katodog-dodge dahil re-importante sa katon ay servisyo agro ato niya pag-deliver at services niya patas para sa tanan niya kumuguyungan pagaw nun. Apo kita sa yamas katodog-dodge.
0: Thank you again, Cap.
1: Good morning.
0: Good morning. Arong kandidata ang barangay sa Pook, Galing Pook Award, punong barangay Juliet Onyet Tolentino Milgarejo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Awanan tayo mensahe dong. Kay na paray. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning, kid. Kay kagawad dun, Cipriano. Manog kagawad, yali. Oh, good morning sa Niting Boys, ita Pudlon. Sa pagpanguna, ita nang Commander-in-Chief kay Toto Rex de Felipe. Toto Rex, kumusta ang amigo nga rang gwapo? Ano na balita, Toto Rex, sa kwan? Mabilo Kalibo? Ah, si ex-Kapitan Rani, madayon ba kandidato una sa Mabilo, Toto Rex?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Blessed Thursday. Jet, shout out sa mga members sa Aklan CSF Cooperative. See you all today sa Aklan State University Main Campus Conference Center for our strategic planning / direction setting. Wow, ikaw speaker gali ha. Engineer Bernardo Biray Moises, good morning, kid. Toto Kokoy. Oh, good morning. God bless man. Nag-ingat man, Toto Kokoy. Efren Igtanlok. Kay Jojo Hopanda, mayong aga man ng Tinagoboy Tambong sa Tamalagon. Madam Linda Taay, happy viewing man. Sir Justin, batiin mo ang aming uncle na si Bogie Kasungkad na nasa Borwanga, akla ng happy birthday. Aba, happy birthday, kid. Sir Bogie Kasungkad. Una sa Borwanga. More power sa program mo. God bless sa iyo at sa buong family. Ingat man ka muna sa Guam. Sir Justin, kay Gianna, at kay Gian Silva sa Guam. Sir Justin, ingat, pamilya Bilira Nagsilba, una sa Guam. Kay Bongson nyo sa Marikina City. Oh, good morning, kuno. Agsat. Mga taga-ganso na Mindan Kapis. Kay Bing Nalikatore. Ba, Madam Bing Nalikatore. Kita ni tag sa More Power Coffee. Tag si Bing Nalikatore. O, Imaura. Una sa Madalag. Kay Madam Chiri Tempura sa Thailand. Happy viewing. Hagong Permi. Thank you, Gida. God bless man ng Josephine Tolentino. Madam Marcel Mumbai. Good morning. Kay Madam Clarissa Rinong La Chica. Taga-Andagaw ra eh. Good morning, kid, Madam Clarissa. Kay Evelyn Noblesa, God bless us all daw. Thank you, ma'am. Nung Rigi Ribukan, God bless man sa Mubo. Kay nung Jix Okati Terasona, magandang morning, kid, nung Jix. Una sa Old Buswang, always kinagapamati. Sir Ed Sabal sa California, God bless man. Ano ka ba to? Ngarong isagang regular ng empleyado, Tilzio Kalibo, ay nag-aabusar. Kung may pag-abusar, hay, pilot kaso, wa manabit ginapal nga kaso. rin nga ron yung mga pag-abusar ng inaaligar, aligasyon ma lang. Ha? Aligasyon ma lang, makagwapo. Di, kung may pag-abusar, magpansa na reklamo para masabat it ginareklamo. Ay kung wamat ginareklamo, wamat ta formal nga reklamo, ay papaano na tumahambag yung nag-abusar mo, wamat it formal nga reklamo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aligasyon mo lang ron, makagwapo. Ha? Aligasyon. Magpile ba kamot formal complaint, ha? Ha?
2: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.
0: Have a nice day. God bless. As all another day for us to do good. To glorify our God. Shout out lang kay Bart Bitoon, Richard Nalaunan, Eril Decena, Agwood Sticker, the doctor is on, Dr. Jones, good morning gid. Paborgin ako sa nga mag 5 years doon nga pagpungkot mga barangay official. Sag iskay kon pareho kay Kapitan Unyet Melgarejo aga Kapitan Boy Aquino. Dahil mas abo pagid andang maobra sa andang barangay. Pero kon mga kapitan nga mahilig magpilinanaw sa mga namatyan, ag mga tumbo-tumbo, ag mga prinda, it try kung perde, hay doyon dapat bayluhan. It, if ever nga maday nung BSKE, sa lang November to, ibalik rong tumboy sa barangay. Anong klase? Ay, Diyos mio, makagwapo. Ginastroll yun kita sa itong account. Location na ton, bahala ka na. Pusasan ako iya mapatransfer sa duty ko, magulo. Gusto ko man sa ibang duty yan. Ah, mapatransfer. Ako rin mo, makagwapo si Arbitore. Ay, ginakonyo tayo mo, ginakising-kising. Ay, Diyos mio. Ma'am Christy Crispino, good morning. Kapitan Eupemio, dating kapitan, aga-kapitan pagid. Eupemio Team de la Sena, good morning, more power. God bless, una sa poblasyon makato. Kay Nini Nerly, SB Nini Nerly Permalino de la Sena. Sa mga taga Adagao na kay Madam Rosie Iso, good morning, kid. ano ka ba to, Dugin Aligar, sa isang aligasyon man lang ron. Aligasyon man lang makagwapo. Ma'am Evelyn Noblesa, happy viewing sa Washington DC, nasa United States of America. Ah, ring yun ay aligasyon man lang man doon. Aligasyon kontra aligasyon doon, makagwapo. Your words against mine.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out at RN Tyrone Bautista Sabal. Sa Wicklow, Ireland, aga kay RN, mga nurse sa Biray. Ed Jr. Bautista Sabal sa California, USA. Kay Sir Pritz Bautista Sabal sa Doha, Qatar. Aga kay paring Boy Ryan Sabal, iya sa BPI. Halin kay Ma'am Puli Sabal. Kay Mami Puli nyo gid, halin. O nga, at kay John Vincent Remicho Magdael. Una sa Lawaan, New Washington. Good morning. Tres Hermanos. Mapintas. Hi Jete, dayon bagarong eleksyon sa November 2. Wa manit lay Junelin Vega nga nagahambag ini madayon. Soro aton karon nga pag-assumar dayon dong eleksyon. Ha? Ginpicks man lang dong term. Ginauman-uman ko ha. Rong tenor it building dong, di ba? Ginpicks dong term. Ginpicks sa 5 years. Pero wa man ginhambay nga postponed eleksyon. Bukan it postponement, fixing dong term, not postponement.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kaya tanawa naton sa masunod yung mga inadlaw. May nabilin pa kitang ano nga ni Dong Rokwan, piling it si UC 22 19 days, makahingagaw pa ba? 19 days, nga may pasanan na rong batas. Ba't sa 22 yata, September 22, piling it si UC or 28? Oh, hay, tatlong domingo lang. Magantas yun nung September, pag nag-ubesa na rong pilig si Uzi, wala nang chance ang ma-postpone ng eleksyon. Shout out kuno kay kay Sir Fred Policarpio nga nagapamati sa nga tirasa samtang nagakapi-kapi. Salute Sir Fred. Good morning gid nung Fred Policarpio, dating PNP na to niya sa Kalibo. Retired pero hindi pa man tired. O, hindi kay makagwapo ka rin kako na. Shout out man kay Ma'am Marcel Francisco Itabalete. May bahay ni Pogs Woods. Ah, okay. Good morning.

0: nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sang aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtuga sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: DGX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DGX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DGX 500.
3: Araw-araw,
2: bibili sa mga butin. Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
2: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butin.
5: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
3: Yung may D3!
2: Matatas mga butika!
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo?
12: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Todo, komentaryo.

0: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Balik sa aton nga pagpangalagad. Di, pasensya ka mo. Ay gulpi ang napatay supply kuryente. Wa mat schedule nga power interruption. Pero gulpi lang namus lock ang supply kuryente. Sa mga nagpalit, mensahe kayo nang wako mabasa. Padagal ka mo man mensahe ah.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Ginapanawagan tanay ha sa mga kapamilya, kaigbataan, kakilaga, amigo-amiga. Nasubuan kita ko rayang pagtaliwan yung man. Ita sambilog sa mga nangin dating opisyalit kalibo. Ako nagtaliwan nga mga dinomingo. Ay, naiubong man yan si dating SB member Melanie Tolentino Macaron. O, kahapon niyang tumaliwan sa piha kay ginabuhi si former SB member man aga former Kalibo Vice Mayor Doktora Nilda Boyok Tambong. Agagtunan gida, kapin ko na rumasakit mga unga, di ba? Pag mga masakit, haya unga. Imogin ginadaghan na pirmi si former Vice Mayor Dr. Nilda Boyok Tambong at tumaliwan sa piha ka kinabuhi sa edad niya 86 years old kahapon adlaw nga Miyerkules. Dong Memorial Vigil ay una sa Kapilya Del Niño Jesus Mortuary ya sa Cathedral of St. John the Baptist Parish Church. So una na kamuag to. Arong pamilya Tambong Agboyok ay nagaayo ita pangamuyo for the eternal repose of her soul. So condolence kada sa pamilya ni the late Kalibo SB member aga Vice Mayor Dr. Nilda Boyok Tambong.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Ano raya dong? Naduga undo sa bilog sa Tres Marias. Oh, hay haraon, nadugangan pat sa bilog, daywa na Dr. Balsokro. Ginapanawagan man sa mga igbata, kakilaga amigo-amiga ni Amelia Oquindo Palyada. Ngayon mo man ay nagtariwan sa piha kinabuhi ko, August 22. Agroan ang gawa sa una sa nang residensya sa J. Magno. Dugubong nakaschedule, September 5. Adlaw banwa nga Sabado. Alas 12 hapon, doong misa paghihiwaton sa Cathedral of St. John the Baptist Diocese of Kalibo bago ihaton sa nang uling pagkahuwayan sa Medalya Milagrosa Catholic Cemetery ng Panawagan o Kendo Agpalyada Pamilag Harapagid. Wow. Sa mga igbataman kakilaga amigo-amiga ni Romel Paddy de Vicente, imauman ay nagtaliwan sa pihaga kinabuhi ko August 26. Ronga anang agawas ay una sa andaman nga residensya sa New Buswang. Agdong gubong nakaschedule man sa adlaw nga Sabado, September 5. Rumisa alas 9 agahon. Una sa St. Jude de Tejos sa Parish Church Andagaw. Bago ihatod sa nang uling paghuwayan sa Medalya Milagrosa Catholic Cemetery. Una kapag inadaga kali ni Nanay Tilma Katao Dingdong. Kung ikaw ay ginaubo. Ginagagnat. Ginapainom ka tiki-tiki rayon. Tiki-tiki for baby. Si Dingdong laking tiki-tiki. Sino bang taga-Kalibo nga wakakilaga kay Dr. Nilda Boyok Tambong kapingid may edad-edad na?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Dali lang ay na duga kay narong supply kuryente. Good morning, anay. Kay Alexander Alex Carlo Magno nga nagapamati makaron. Kay Toto Joy ni Maglunso. Good morning, Gid. Kapitan, dating SB member kagawad, Winjoy Villanueva Prince nga nagapamati man makaron. Kay Mike De La Torre, ag sa taga CBM Phone Shop, una sa Uyo Torong branch. Good morning, Gid. Agsalagwaligya ko nota mga imahe at mga santos na sa likod ng simbahan kay Kuya Idi Villarubin. Ita, ano ra? Kuya Idi Villarubin, Sima Religious Articles.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Morning Jet, manami rong program tapos brown out super gida. God bless you always. Thank you kay Nang Josephine Ratay de la Cruz. Ora sa barangay Tinigaw nga nakatabid man katon. Kanyo pa, dali lang gid ha. Basikon malipatan do ibay. Kay nung Liland Navarra Lorente. Good morning. Una sa Metro Manila nagamonitor katon si Mr. Yeven Makirang ag si Cons Nonoy Ikinya. Kay nung Liland kay Antininya Lorente, good morning uman. Teacher Sherry Lozada, happy monitoring. Kay Dr. Andre Bala Sokro, duwa agon sa bilog sa mga Tres Marias it Kalibo. Si Doktora Nilda Boyok Tambong. Oh, good morning, Ed. Doc Andre Bal Lomio Sokro.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Okay. Sige to kay na. Dali rin, Ed, ha? Ay, kabo nga mensahe kay na, eh. Kainong boy, Antesa Gali. Good morning, Ed, sa compound it Antesa Minyes Agpastrana. Una sa barangay Puok.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Thank you, Ed. Nungboy Antesa. Good morning, Jet. Nano nagakatigabo kahapon man. Masalabulabog ta aton nga mainstream media. Ako nagtaliwan para nga adlaw. Yesterday para. Okay. Malisod gin man. Tama gin man imo. Malisod gin mata.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Senyon. Investigahan man iya mismo sa Banwang Kalibor maabo. Dapat i-lifestyle check. Kapin sa munisipyo. Nga mga appointed ni mayor. Instant yaman. Sino ba yung mga instant yaman nga ray? Investigahan man iya mismo sa... nagdouble. Thank you, good. Thank you, good. At tanan dapat, ipaidawom sa lifestyle check.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Nakabalik na power. O nga eh, buti nakabalik yung power. Thank you, good, kay Junilin Vega. Una sa Laging Banwa, West Numancia. Sa sobra ko nga pagkachismoso, basi may akon yun nga op. Office order. Sa pilang adlaw. dali lang kita. Sa mga iba lang kami ni nung Peter magbaho sa dam site. Matsa na detect gutang. Nakita mo gilang. Nagpa-detect. Binulgar ka, binikuan. Binulgar ka ni RB. Kaya na-detect ka. Good morning. Watching from Lawaan, New Washington. Good morning, uman. Kay John Vincent Rimicho Magdael. Patamyaw man, it good morning kay Tits Albert. Tito Albert Minyes, nga nagapamati rin na sa Holy Child. Ay, basi ko na magsunggod. Oy, oo. Adaw-adaw, ginagapamati ka itong si Mr. Albert Minyes. Nga ra, kano nga ito nagkita kami, ginlibre na pa ako ito. Ano nga nito, sir, nga tinapay, sir? Karon sa may provincial hospital. Ano nga nilikaw nundong? Tag magahagon yung mga tinapay. O, nagkita kami ito, nilibre na pa ako eh. Home... Alin doon dong? Karon sa may... kung sa may kwan ah. Sa may printed hospital, may epic shakes karon dong. Tagmahay ng mga tinapay na.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: The problema, bukon man kami it sa gobyerno katrabaho. Nganiwa ta kami it kwartat gobyerno. Nga ginbuol, makagwapo. Ha? Roa, ginapalip sa check ata. Ro mga una sa gobyerno nga nagabato nit kwarta. Sweldo halin sa pumuguyo. Ha? Halin sa ito nga buwes nga mga pumuguyo. Kita sa privado, hindi kita sakop karon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Happy birthday. Oh, happy birthday. Happy Thursday morning kay Totoro Roger Lucero Nagales o nasa Office of the Barangay Affairs. Kay Sino pa? Kay Nanay Claire Choco, good morning kay Nanay Claire Choco. Una sa Tuting Reyes, kay Sir Lucien Machos. Ah, sa Machos gili. Machos gili ron na dong. Aga kay Ma'am Lilian Laurente, happy monitoring man. Standby ha, ay mga nangan makamanumanot ha. Tawagin lang doon, basi ko mabitin kita. Si Mr. Frederick Bidebides, ronga PIO, ita Metro Caribo Water District.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: What I mean, makagwapo, kita tanan sa privado, hindi mo kita saklaw ita lifestyle check. Dahil una-una, mga privado ta kitang tawo. Agurato na gineswildo, haywa tagahalin sa gobyerno. Ah, rugi na lifestyle check malang, tag mga una sa gobyerno, nga nagaswildo, halin sa tax, abwes, naton nga mga pumuyo. Actually, sanda kay bahan man sa nagabayad buwes. O galing kita sa pribadong sektor, rato na gineswildo, ah, haywa ta naghalin sa buwes itawo. Anda tabi, naghalin sa buwes itawo.

0: Assassin ka nga ni nga kwan nga division Sir Eric kamaliban sa PIO ita MKWD sa construction division ka man.
1: I know sir no kita hay sa water resources.
0: Ah, water resources. Okay.
1: Sa, yes. Oh, subali ya kita sa operations side. Mm-hmm. Ro atong sa construction mag maintenance ay iyarong sa engineering side. Hay
0: Engineer Palmani.
1: Engineer Palmani ro atong na construction division manager.
0: Ah, okay, sige. Sir, may nakabot abi ka ko niya nga concern. Actually, haya, kung nagtaliwan nga adlaw, hay, kay story ako, may mga kontraktor ya sa kalibo ang nagasentimiento man ang manyan eh. Dahil nga, pag may ma-damage ko nga, historyahan nyo man natin da previously. Hamba mo nga ni, ay ginabalidate man, ag kung matumod ba ta nga, hindi matakinangan nga i-charge doon nga mga kontraktor, ay wa man ka mo ga-charge. Pero daw rong Greenland, yes. Daisuhan yata ninyo it notice, ha? Nag-collect ka mo ita water loss, bangod ko na damage ka linya, na naman daw?
1: Sir, so yun na, bukod ako particular sa mga lately na rin na haisuhan it atin na construction division is mga water loss na contractors.
0: Okay.
1: Although by practice natin, no, o water loss na rahay, gina-charge na lang man natin kung may nakita kita nga negligence on their side, ay well, usually karon ay pagma aro mga unang damage or na decade na ubra is atong mga contractor sa atong mga kartadahon, kaya wa mata natin gina-charge. No? Unless of course pagka nakita natin na silang uman na natabo sa same site o sa same contractor, ay nag-charge kita if water loss yung karon. So, of course, no, ato naging mga usual na mga projects na makaraya, ay sa past few years, ay may usually may coordination doon, alis sa implementing agency, no?
0: Okay.
1: Either sa DPWH or sa LDU, you know, ro ako naging water loss ra ay gina-compute sa atong construction division based sa baho it linya at sa ilang oras imaw na compute na nag nagwa or nag-leak. So, so you know,
0: okay.
1: So mga doon yung mga concerns. Of course, no, kung gaya mga notices na ra, it atong construction division. Hay pwede nang da ibang litera, agad clarify na.
0: Okay.
1: Particularly sa atin nga kwan. Sa atin nga construction division. With regards sa paano na-compute, of course, yun atong nga notice, hay, of course, hay, para mapaabot ka na, no, na mabaho. Mabaho rung mga losses is na isubi pagka nakabura yung mga repairs o sa mga litigate dahil sa ating mga project.
0: Haman ito mabahor loses considering aro nga tubi ay huwa man itong ginabakka it MKWD, di ba?
1: Sir, no, actually na may standard na computation doon, sir.
0: Okay.
1: So, ating fund. So, basically, sir, ating tubi ay siyempre ay ginabomba natin, ano? So basically, raya ay incur it extends with regards sa ating operation side sa kuryente at sa buong na atong ginabutang sa atong kwan. Basically, doon yung mga na-compute natin.
0: Okay.
1: Bukong sa inmo, parehas it presyo, it commercial na ginabaligyan natin. Kundi, losses na rahib, based actually ra sa operational expenses ya.
0: Ah, okay, okay, okay. Sige, sige.
1: So,
0: kung ma-establish, ha? Kung ma-establish si district nga ro rason ay bangod kong negligence it contractor.
1: Yes, sir. Of course, once na nag-start kita is atong project, diba? Nag-escabate tanda. And then, ipasayod natin tanda na kararo atong linya sa Bayan Kalsada. Of course, so, there are times na, na nakikita o talandaro atin ng mga linya. So, sa iyo, nanda kung si Indo alignment o atin linya. And pag-recurring

0: aro dayon mga nakatabo na naiigoy mo if they want at doa ka sa basis sa suod if implementation is andang project mm. Kay use dayon sa mga times na iba si kaga charge it mga dosage ito.
1: Okay.
0: So, kumbaga ay kita o ta na inform at anda na may linya kita karon ay ginalikas mm. Natin na hindi careful din sa anda magkuhan sa anda na hindi hindi maigura at hindi niya dahil una-una maliban sa ating doses no sa na nauwa na tubi kay inconvenience kita ara sa ating consumer no so maaring mga tunga sa adlaw o sang adlaw maduhaan ito biro mga consumer sa area.
1: Okay. Yung tawa biro, ara na anang problemahan, hopefully ma-address da. Dahil nga, kundi haayos na biro linya, no? Galing yung tawa rutubo eh. Dahil nga manaba or pagkagubong. So hindi yung nanda ko nung mapison. Doon na anang problema. So kung hindi mapison, nagbuhusan yang ay substandard yun, anang trabaho ra yun.
0: Siguro, sir, no, may anda matang project engineer o atong kontrakto. Pwede isang magdangok at mag-experience sa atong construction and maintenance division with regards to ba yung mga concerns na rin. We believe no, na kota lang ba yung mga concerns kung magkulahan itama ay may paagi kita. No? May paagi kita. Most of the time karon ay of course maagi man kita kaya man natin do concern the implementing agency maliban yung sa ating ating mga contractor no
1: okay
0: so din siguro kan bilal no kaya nga nag kung kita is mga ibayan coordination the past few years close to coordination natin sa mga LGU at sa ating DCWH and other national agencies no para sa regarding sa ating mga layout o pag pag-commit ating mga transmission lines, distribution lines, and other mga service laterals nato, na ginagubong natin.
1: Oh, I understand nga mostly kayo mga linya nga ra, nga main line ha, nga una sa idagom ko ato yung mga highway nga ra, or kilid it mga highway, kahit ang mga dating ginubong ra ka mga tubo nga wapata ka to ita guidelines. Ah, standard nga ginasundan kita kung manot dagom dong pagubong it mga tubo. Eksakto, Mr. Benavides?
0: Ro, ato nabing guidelines as far as I can remember and hindi ko nakanggit sa eksaktong date, no? Unagin doon sa 0.75
1: to 0.90
0: up to 1 meter.
1: Okay.
0: Oh, up to 1 meter nato, no? So kung tanawan natin sa ro, damo wag it atong na konkreto makaroon at konkreto dati ay bastante mayan dro mga luma natin na linya sa datong damo it konkreto
1: sino ka tabinanda 40 gang eh 40 gang ro nga di kara sa may cardinal si Nabinyo 40 ang rungubong itubo eh kaya abot gidi mau
0: main line ba yan, sir, o mga service line natin sa itong mga consumidor?
1: Blue nga tubo.
0: I-atong ipabot sa atong construction and maintenance division ko yan para pwede ma-check it atong mga maintenance engineer.
1: Okay.
0: Para for the coordination, no? Between sa atong agency and the implementing agency, of course, sa contractor side, of course, being the agent, it atong implementing agency ay sandaro nakaka-experience ba yung mga insidente na ra o mga concerns na ra. Kaya ipaabot natin namun na karoon. Sa scene manager, bandang panda yung
1: May widening, di ba makaroon mahaba tabiro widening nga ra. Basikon abo sa bon nga linya rumadamage. Gid, halin di kara sa may kaano, puok, pagtor at dumagit, do widening nga ra eh. Haimi ka rin ang sinabi nyo?
0: Tano po.
1: Tambak. Tambak. Asara tambak eh.
0: Of course. Yes. Na kita natin doon yung area na rin. No? So, ipaabot ko din siguro sa makaroon. Dahil ang bawagi na actually interview sa ating concerned na division. Para pwede siguro na ma-check. And of course, so ating bigyan rin, no? Atong naambaw, ating project engineer is ating kontrato, ay pwede na pag dumagaan sa opisina, available man natin mga engineers siya para magpulihan at kung ano ro, plan man, ubahon, no? Para ma-prosecute at ma-implementar ro, itama ro project manit at mga ibang agencies.
1: Okay, sige. Laro now. Sir, with your indulgence, ha? May ako yung gusto i-clarify. May gina-acquire ko nung hotel, dong MKWD?
0: So makaroon na may ginaayos natin do papilis, no? Din-offer manabi ro yung property.
1: Daya ro hotel nga iping ita MKW, dari yung premier, daya ba ro ginahambal?
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: Yes,
1: okay.
0: No, daya ay kaiping natin at opisina abin natin ay nakita natin na medyo na lately ay firming puno at kailangan natin na mag-expand para sa at una-una sa atong consumidor at pangayawa sa atong mga equipment at sa mga tao natin.
1: Okay.
0: Ay inabo man natin ng mga personnel. So, daya ro, pag-offer ka na, no, higing consider right atin nga management at atin nga fund, board of directors. Dahil, kung talawang sir, no, kita biyaro kabuhin at normally demand sa mga makarang transaction ay ina-offer kaya sa taiping ng mga owner's fund.
1: Okay.
0: Yes, no, bilang ko best practice.
1: Kamu abiro kan sempre neighbor kamu, kamu ro nga first priority kung nagabaligyat property.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: And of course, no, dahil sa bagusin makaroon na itsumpa iya sa atong area, no? Especially sa Tamahaw, Nabi. So, atong mga bote. And pinaanakagi man rin sa tamang appraisal at nakita natin na mabahoro diferensya it appraisal at andang offer. So, daya hiding consider it atin nga management of board ay ginaayos sa papilis para makaroon.
1: Pilang million ba aga sin buong dupundo sa savings or loan?
0: I believe sa ano yan, sir, sa savings natin.
1: Okay, so may savings ba ta kita?
0: Bukong ba ta sa loan? So, atong nga, di ba consider nga sa loan na karoon ay may gina-offer atong mga universal bank. So, far kasi ay gina-follow up di atong natin doon na is LUA. Nga
1: loan man.
0: Pangako, no?
1: Loan man doon sa LUA nga ra? Nga 100 million?
0: Yes, no. Wapaman gibayan na pigayon ang gina-follow up is natin. Kung hindi siguro gid
1: materialize,
0: ma-prioritize o matigayan doon sa anak niyo ba, kay offer man doon atong commercial bank yes, at lang na karun, no? I-credit line. As of July, abin, no, na fully paid natin doon na atong loans sa atong mga creditors. So, dayang loan na rin natin, sir, ay ginatanaan natin, ay para pag-adunikon sa atong flagship project, particularly sa atong gin-announce pa ito, no? Previously na surface water, no? Treatment plant na 20 MLD, that will be good for the next 10 years na atong kailangan sa atong area. So, bayar o atong lagi na tanaw na pwede na ito pag ginitong is ato nga doon na ra para sa improvement is ato mga plan sa no. Of course, may gin allotment do ato, di-allocate to ato nga board of management para sa iba-iba pang mga upgrading is din nga at ato nga mga tangki na kaya no. Particular
1: kaibahan ba sa regular loan plano ha, plano nga pag-loan sa Universal Bank para 100 million man, di ba? Kung di ba dayon sa LUA, iya ka mo magto sa Universal Bank. 100 million man, kaibahan ba rong conversion ita it MKWD ko aton nga source itube from underground to surface?
0: Yes, sir. Doon gibro number one na itong primary na itong isong mag-loan kita, no? Gusto natin ay daya ay maibalik sa ating infrastructure para ma-improve natin doon ating sources, no? You know, Sir Jogit, no, actually, gawa kita is pinakabago nga pag-asa sa El Nino Advisory. Dahil July and August, abin natin, no,
1: naka-extended. Extended El Nino eh. Tig-ilinit, extended.
0: So, July and August, abin natin, naka-experience kita, ito kita sa below normal na pag-uwan, no? So that will be less than 20% to 60% na pag-uwan sa normal na backup na nabubuo natin. So nakita natin actually no, manaba gid sa tubig sa may suba. So diyan na nakikita natin ay actually ay na babatsag man ito na mga B12. Bayang narang pag nubo ito atin na saan. Actually na advisory luwa kara na mag take action, magpa-uip mga El Nino measures para maproteksahan, no? Kung huwag kita i-buffer na tubi, press makaroon sa ating sitwasyon sa Magkakalibo Water District, ay nag-pa-uip-diktiba o luwa na magpagawa kita itong El Nino na measures. Of course, naka-meeting yun rin atong committee ko last week and binusubmit natin this week sa ating KGM at sa ating board para dayahay kung ano rin ang ating mga coordination sa ibang agencies at sa ating mga sa ating natasa na measures ay ma-implement lagi natin. No?
1: Okay. So, hopefully, ma-materialize yun na Mr. Bidabides, para do problema naton sa Kalibo niyo, Washington, nag-iba pa naton nga sakop o ato nga coverage area, masulbar yun, especially ro, quality ko ato nga tubing, ibarong kulay, agarong low pressure kita pag-agahon.
0: Yes, sir. Yes, sir. May acknowledge mata natin do at din katuwangan natin, no? Dupalim din sa ato bang katon. Actually, tapusunan, no? Tapusunan atong Water Resources at Planning Division do atong conceptual design para sa atong 20 NLD nga treatment plan ay nag-submit dahil kay GN sa Board of Directors for Approval. Ang pwede natin dahil, no? Kung hindi ginlan kita maka buo commitment at prioritization halin sa luwa, kaya mag-diretso kita sa atong commercial bank para diyon natin pagawa to, no?
1: 100 million man gihapon. 100 million man gihapon raton nga ginaloan kung hindi mamaterialize sa kuan luwa. Iya si Universal Bank.
0: 100 million abi nga estimate natin to, no? Initial yung aron for sa ating treatment plan mismo.
1: Ah, okay.
0: So whatever na mga improvement o mga site development
1: so, kuwang,
0: na need ay base nabubuangan pa rin sa ating
1: mga
0: initiative.
1: Mga pila kita ro kuan, mga pila ro plano nga utangon naton sa Universal Bank kun ba dayon.
0: Sa makaon ginatan-aw natin siguro mga around pero initial na mga abot gid yun siguro 200 na 200
1: million. Ah, okay. Para makompleto tanan.
0: Ang initial fee. Yes, the operation na sa to, kompleto ro atong site development, bali natalaw natin ay equipment sabi ay mga 100 million and then another 100 million para sa ating mga need na improvement or iba pang na transmission line at mga administrative buildings or mga perimeter fence ito ating plan sa siguro ay magabot siguro 200 million the first phase. Kinatalaw natin do ating target ay sa ating mga prosecute or improvement in two phases. Hopefully, in the immediate future, the first phase, and after mga 4 years, siguro the second phase. Para bukumat na bukas sa atong mga, sa atong operation, no? Sa atong financial side.
1: Oo. May aton nga rin development, at hopefully, mapastrak, Mr. Bidobidis. Nagariya ka birong tao pagkabati, nga nag-acquire ito hotel doon nga MKWD, tapos doon atong nga services, ay matsa hindi gihapon manami. Dapat man na, imbes gin-acquire ko rin nga property, hay gin-gamit lang nga pundo para mapanami rong servisyo, itaton nga Metro Kalibo Water District. Ngani hopefully mapastruck na yung nga loan sa Universal Bank kung una gid man para mapadasig man dong pag-improve ako atong yung serbisyo, Mr. Benavides.
0: Yes, sir. No, atong mga gin mention or the announced to this thing ng mga project ay actually ay fully allocated na pa now. And then, bro, atong na pa nga bayari atong flagship project na rin na mabaho. Pero atong di ka sabahitan o na paano natin mapa ma-isood sa atong planning at sa atong financial projection na bukot it, mabugat, mabiglaan, no? So, bayan na pang consideration sa nga, including bayan sa pagbakan natin, bayan creating natin property. Ay, ginasugihar na pang ismayad with atong management at atong finance division. Ang ginakalamatan natin, no, fiscally, kung sa savings na tayo nang bubuo, ang baka sa OIT efficiency at atong mga tao at atong sa atong operation, ay ginakonsider sa nando yung cost-benefit analysis para mo.
1: Pero what increase kita ha, sa power rate na ton?
0: Sa atong water rate, sir, sama ka mo mapakita it atong
1: it application.
0: Sa atong mapakita it water rate, although di ba, sir, mag-public hearing ni kita
1: iya sa Kalibo Plaza. Oh.
0: Yes, so December, wak na mataraya, nasubmit mataraya, pero wak na global sa atong regulatory agency na si Lua. And, of course, ay bayan malabi, ay this para sa projection is atong tanan ng mga projects. Water supply project ay atin yung mga administrative na project na kailangan kay consider ka nang bayan.
1: Okay. So, klaro nga rin pag-acquire tayo yung premier hotel ay bukong tayo ta ga-operate ito hotel doong MKWD kundi ginagamit ang opisina ra. Annex building, yes, main sir. Building.
0: Yes, sir. Kasi ginapanahon na ito na may mga kailangan kita i-improve sa ating opisina. Base ito, by October, ito ang may kita mabasong ito atong mga payments at atong mga matagro. Atong nga mga customer complaints, ito sa pihak sa building, ayuso ang nga natin. Ay, dahil may mga kailangan naman kita ayuso.
1: So, anaw at kwan gina, anaw tagalit ta MKWD na makaroon? Doon nakaposisyon nyo ta MKWD?
0: Sa makaroon na baya ay vacated yung man mo, ay sa makaroon
1: ginaayos
0: yung mga papeles para
1: pero bayad yung taimaw, bayad na siya sa may-ari.
0: Ang sa ano pa lang sir, sa bangko. So hindi siya fully paid. Where ginaayos natin yung mga encumbrance and then na maging zero property din. And before natin ma-fully paid. So sa nakaroon ay the transactions is between the bank pa lang ang pag and the office.
1: Okay. Pero ano na? Pero ano na? Dandil na yan. Sangkiri laman doon yung mga ayusun. Mga documentation man lang ron eh. Di ba?
0: Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kibahan nyo din pa lang sa against what is and legal aspect ay ginapanaw na sa ito mga concerned personnel. Ginapanaw natin basi ba October o November abi ay ito ano kita nabatong dito ato ng mga
1: transaction.
0: Transaction. Dahil may mga kailangan man kita ayusin sa building natin dahil in 10, 11 years man po atong building, I need man it na nga rehabilitation at improvement to atin na bayang building na rin, no? And of course, di nga nito ay inabot man atin ng mga personnel ay para ma-efficiently ma-ubaro atin ng mga trabaho ma-accommodate to atin mga consumer itama man ay actually mabuhay man ito nag-uusig it is mga areas at mga satellite offices, no? So, maaari baya ay makita natin na makabulig na mabikondres sa ating building at ating truck traffic sa ating building.
1: Okay. Thank you, Gueda. Sir Eric, salamat sa pag-clarify, ha. Thank you, Gueda, always. Thank you, thank you.
0: Okay, Sir Jojit. Oh, anytime, Sir Jojit.
1: Oro aton nga public information, no, sir. It MKWD, Mr. Frederick Eric Buenavides.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. So,
1: konfirmado, ha, nga binakangit MKWD rong Premier Hotel nga ginapanagiyahan ni it mga Peralta. Anat mga Peralta ra kay Mr. Chito Peralta yataray. Doon nga Premier Hotel. So, ginbaka it MKWD aga pag-overhaul nga Annex Building daw it Metro Calibo Water District. Ag sa November yata, matransfer na yung transaksyon niya sa Premier Hotel. Hindi na Premier Hotel, siyempre MKWD Building, Annex Building, dahil ginaayos man doon ang nga main building. Confirm. Ag, na yung planong pag-utang ito 100 million sa Universal Bank para mapanami yung servisyo at MKWD. Kabay pang matigayo na MKWD. Kabay pa nga makatransfer na kita from ground to surface water nga may treatment, water treatment facility para manami man matinaw man tubi sa atong gripo nga nagagawa.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning, anay, kay Mr. Alberto Oreta. Hinuno ko na makatanom sa ganas, September on. Actually, gina-close na naman. Gina-close schedule nga gina-close mo kong September eh. It niya. Ginabasuhan baka mo nga gina-close na naman ng irrigation makaroon nga September?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Bakod yan eh kung nagkakinatabo ko sa aton nga kaganasan nga matubi, doon iba nag-desider na lang ani nga i-convert na lang. Tanawan nyo rin maganas, amat-amat ginatinambakan, ginabaligya. Ha? Dahil yan nga total, wa matubi. May irrigation kita, wa matubi. Ay, tambakan lang. Aga, obrahon lang nga komersyal.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Gets ko na, makagwapo rin mo botang bago na. Gets ko na. Gets na gets.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Sinito kay Inagon. Anday lang gid ha. Gina-greet gini kwan ni makagwapo si Colonel Ariel Nakar, agro taga ARC, Aklan Rehab Center. Ang nagapamati makaroon. Oh, good morning gid daw Colonel Ariel Nakar, doon nga Provincial Warden, ita Aklan Rehabilitation Center. Ayaw ko na problema mo ni RB. Bisitahon kagaling nana. Konekto ka sa sugod. Tonto kagid. RB. Tore. Kay. Sino pa? X-Form. Sino ko no sunog? May sunog ba? Ipa double check nga ni. Kaninong? Kung sino ko no dong sunog? Ba ni X-Forms may sunog daw. Ginapacheck ko pa sa aton nga mga reporter kung may incident sunog kabay pangwa. Thank you man Toto Roger Lucero Nagales kay Michael Mamay. May sunog daw sa Mayroa sabi nyo sa personal collection. Okay, magapit man lang ato ni Bureau of Fire. Uno man siguro Bureau of Fire sa may personal collection kuno na sa Roas sabi nyo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kara daw sa may kwan, personal collection na Mr. Michael Mamay. Thank you, Gid. Kay Cloyd Beltran, happy monitoring man. Alas 9.41 na. Di paano ra makagwapo? Ay, hindi na. Kamu kay paring Ruben. Kay bagsik ni Juan, 4-6 ko no. ANC ka man ni doon na makagwapo. Fire out yun man ha, fire out yun man. Tapos yun man na fire out na. Ito ka kay bagsik ni Juan ni doon na, 4-6. Ay makaroon ay webes, ay may programa mo. Doon na, o nasa Aklan News Channel. Ani Papang Noel Kabubos nga nagapamati man makaroon. Ay ano kunoy, developmental ra nga program. Awa man sa lahat komentary, developmental program. Thank you gate kagawad Kim Chanya Milgarejo, fire out naman ko no sa personal collection. Thank you gate kagawad Kim Chanya Milgarejo.

0: ay kabo-abo gitaron sa LGU matuod aga sa Kapitolyo kabo gitaron. Abo kita dapat ipa-check gid. Ah. O bagsik ni Juan, okay kuno. Ay duna kuno, ito kuno sana ma-comment sa imong program. Nangin ka partner sa technical side, engineer Dingdong Rubiso. Sangangan kong bilog ka per site, Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nag-aiwan na ni Kinyo it mahidayton, mahilwayon, mainit nga agaw ni Tuwebes. September 3 na kita, trabaho lang, makagwapo, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, radyo, todo ang pasaway sa lipunan. May resbak na. Radyo, radyo, mabilis sa himpapawid. To get the Jet Reyes. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakat, sumagabot ka.
4: Sorihan daw sa pag sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitagpula. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imo lawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imo lawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na. Pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imo lawas. Kung pigaw ng soldado sa imo lawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system, may mga
5: predisposing factors ka na sa kaga especially importante kid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton, bala, kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserve as backup sang imong immune
0: system.
5: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw susulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: awa na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no, kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka nga balusin na sugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Patatas,
5: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike ya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why kisagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid no special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakats,
4: magabuti ka. Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negro, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, subong adlaw itong anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo, the day nga, kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni siyang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Sporbiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria, ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay, ang imo capacity how to handle stress. No?
4: Correct.
5: Kaya may ara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 bio. Kaya ang D3 bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagasporbiotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kunta sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo, kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si mo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep, amuning ka patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sa imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gigiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sa imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, nilapandaman ko ka mo nga maghalong sa piki na DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Tagong
4: piki na.
5: Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amuman ang aton D3 Bio, ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag-vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, mighty sea alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga

0: siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayalit aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay, takwad nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Pasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog dito at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan ko kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, iba

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-bueve siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Chinuma na, Hinebra na,
7: Jeans Tanalo promo na.
6: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal
7: ng Hinebra product.
6: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamaayo sa nag-aisanan nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natin pakaisurehan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sininga kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pakaisurehan ta ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa Imon Junior. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos na ang mga signs and symptoms. Na-describe okay. Nahatag ang numbers kung ano kadamo ng mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now, dili na kita sa ngaa, gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mga topiko, kag paano na dili makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sila, muna yung natawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapungga ng pagtigulang, pero mapahinay-hinay tana kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubuos imo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natin mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo, mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa GP gapon, may nakasulod, may dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ari bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na
2: intercept.
3: May intercept na yun. Amo na ang topic ko ta karon.
2: Sige. Alright. Sige. General, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells. Kaya.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, engineer. Microscopic.
1: Mm-hmm.
2: Cellula. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputin na are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan okay. Na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na.
1: Uh-huh.
2: Inatawag na
4: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mm. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Kulang na.
1: Okay. Atay,
2: hindi naman sa puslan.
1: Uh-huh.
2: Halimbawa, sina your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off, pababaw, kakakakas. Gahin
1: okay.
2: Mo buling.
1: Okay.
2: Gahin mo buling. Ang imo naman nga ibang nga parte sa lawas, nag-mature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: Oh, that's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days.
1: 120 days.
2: Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay siya kung lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya, okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya, ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe si engineer.
1: Nagatingwa mabuhi, ha?
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bayla na, lain. It's a different topic. Dito okay. Na yung nag-proliferate. Gadamo.
1: Gamultiply siya. Add.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iyang mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bago niya nga cells.
1: Okay, healthy na iya.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kagang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo, sa nga nagadamo, ikaroon ang imuon sa immune system, iyan na kudalan.
1: Okay.
2: Kudalan. No, kaging kudal niya, amuna nga tingala ka mo ang cancer, wala, doon na putos ni saya.
1: Okay.
2: Doon na putos, kagay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginay mo sa immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton ka sang subay. If an ant bites you, anong matabo? Nagabukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant, sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same man ako kagton ka sang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagton ka sang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same as a cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga naga mango ang cellula. Una, base genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Mo silingon, halin sa mama, sa papa, sa ginikanan.
1: Mm-hmm.
2: Base, may tiyo ka, may tiya, may lula, may lolo. Gene anomaly. May aragi ka mo ya history.
1: History gidya.
2: Cancer.
1: Uh-huh.
2: That's why kung canceron ang pamilya,
1: may prone.
2: Likely. May aragi ganit ko kilala, engineer nga, kung mama na ilabata, gina-check nilang family history.
1: Hmm,
2: basi. Maalalaw ay ang pamanahon sa ilang sining bata.
1: Basta mayo lang genes.
2: Basta nami ang gene. Kaya hindi sila gusto mag-suffer ang ila apo.
1: Mm-hmm.
2: Kung may cancer ang members ng family, hindi na sila gusto. Ngayon, hindi lang ita lang iban. Kay time will come ang imo apo, ang imo bata, ang amon apo, masuffer. Kaya basi magka-cancer. Amo na!
1: Pero isa mo lang atong ginikanan, si Lula, iba mo lang to.
2: Hindi na lang pag-ibalik. Lula na to. Oh, ano ba? Buta na kay Muhammad. Oh. Now, engineer, again, why labot sina, may ginatawag kita nga environmental factors or amuniyang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
2: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na, dinikada ka, nagainom.
1: Uh-huh.
2: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos ka, very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
2: Nahaklo mo na, magkakansar ka sa lungs. Chemicals, pesticides, hindi mo nga mahaklo. Sige, uyat, magka problema.
1: Mga external factor na yan.
2: External factors. Or yung mo ginakaon.
1: Uh-huh.
2: Nakaon ka sa mga processed food.
1: Aha.
2: Oh, sige, mga which is very unhealthy sa lawas. Later on it becomes it will mutate the cell. So muna, ano nga tong paragangda? Simple. DTX 500 nga protector sa cellula.
1: Okay.
2: Ang DTX 500 will work its way through your cells pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas nimo. It will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
2: Tida mo damo the cells. That's why, need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahe lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og 2 gabi. Well, why nagit budget? Pwede na twice a day. Di why nagit once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm.
2: Ang aton pangontra sa cancer, utan. Nga sakit imo tiyan. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit tiyan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Yadok 50 sobra. Again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganito, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
2: PSA. Prostate specific antigen. Kedra nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong adaan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yes, sir. Tiyo ko.
1: Okay.
2: Anong, gainom ka? Yung sir, plainom ko, beer, kag whiskey. Ano na kadugay niya? Mga 30 anos na, unche.
1: Okay.
2: Yung kasigarilyo ka? Yung sir, wait, unche. Yung plakaong ka karne? Plakaong ka karne? Huwag ka kaunutan? Yung odok, plakaong ko karne? Unche.
1: Nag-contribute.
2: Huwag ka ga-exercise? Uh-huh. Yung wala. Unche. Tanan nga mga precursor for cancers, ara.
4: May pamangkot ang doktor nga wala na implant ni Sir TP. May multiple sex partner ka. Kasi sa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
4: Prone sa kung hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanamig ito, utan. Utan. Nga ang utan, what besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectum,

0: sang selula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with my TC, and utan.
1: So see you. Nga nagatulog, ang hindi kay Sir Boy kung musling ka sigarilyo, ha?
0: Doon wala, man.
1: Wala.
0: Doon pariyo pa lang magambal si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulog ko diyon si mo. Doon. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8.
0: Amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5.
2: So yan, tas bong, no, paano mo lang mag-react ang atong immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes. Oy, di ba uso sa bong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan sa sulod
1: sa
2: eskulahan. Nga abala wala na check sa gwardiya. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo bisya sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may eliminate.
2: Hindi namon may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma-check tanan.
1: Uh-huh.
2: That's why makalusot gid kisa. So, there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan, may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas na makapatay.
1: Tingala ko so, may isa kay university diri, gapila estudyante mo, bag checking.
2: That is good.
1: Uh-huh.
2: Or delayed lang, pero ma-maintain ang safety. Kaya ang main problem gini, what does, anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Ang mga dapat i-check gid, no?
1: Uh-huh.
2: Pusubong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate. Nga abala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado,
1: uh-huh,
2: nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga ato mga selula kag active, Sir Boy.
2: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active.
1: Uh-huh.
2: Ito gwardiya man. Uh-huh. Man gwardiya. Isa lang po serabi sa shin. Waiting, di ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism or a mapabacteria man, mapavirus man, mapapunjay man? Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bacteria na nakasulod. Paano?
1: Sir Boy, nga naka-memory na ni tanan?
2: Hindi
1: pa?
2: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
2: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya, may memory na nasa?
2: Bata ka pa, wala pa memory ang imo, ano eh.
1: Okay.
2: Ay, wala pa memory ang imo, tapos sinigani niya, ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
2: Ang ubrahon ni Gapon, sang, ang natawag sang immune system mo, there is, ang ini nga mga virus, kagini mga bacteria nga kasulod sa lawas mo, may mga profile ni. Meaning to say, pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo, ang ila panit ni, ang ila lipid bilayer ni, or ano man dang ila panit ni na, gasen na dayon signal sa atong immune system, ma-detect na dayon sing imo innate immune system.
1: So, okay.
2: Mga neutrophils mo kag macrophages, oy, may lain ginhawa na kasulod.
1: Okay.
2: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya, might be sulod sa, nakasulod sa imo ba?
1: Abuti nga, Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
2: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
2: Pagsulod pa lang nila, mismo, kumbaga, may dalanan nila yung abaho.
1: Mm-hmm.
2: Kung if pinakasimple yun, mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
2: Nga ma-detect dayon sa immune system,
1: okay,
2: sa mga,
1: okay,
2: macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang imo macrophages kag imo neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders na ina. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? ang ato niya, buddy,

0: is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uyaw, bra.
1: Okay. Duway
0: niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sa due type pa lang, kung hindi man nadamo, nga sulod sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Kagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate asang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo. Amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system. May second wave, may second battalion nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
0: Ini amo na daga sulod ng general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay, kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
0: May antidote ko din, may armas ko din para sa iya.
1: Ah.
0: Or, mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, di ko na siya kilala. Ay, kuhain nyo ko bisampol.
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na sa kinatawag dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari, yari siya, amunin siya, paano ni siya patsyon?
1: Aha.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang depensa sang aton lawas. Ti, ang lain da, kung magdamo na. Kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi na kasarang ang immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo ya, sobra-sobra ka damo na,
1: overwhelm
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ng ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo kaya bata, kung ginakulbaan ng bata, ibang convulsion.
1: Okay.
0: Kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanata na.
1: Aha.
0: Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm.
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Di pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaway de elabot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sang lawas sa sang ginatawag ng monolorin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sa natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yaway natural ya. Himo niya sa nature kay alin niya sa cold pressed extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas ng mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginaobra pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: what
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig din sa aton mga selula kung kaisa nga aton nga autoimmune survival ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore niya na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction.
1: Aha. Uh-huh.
0: It's an overreaction of your immune system. Even yung mga normal cells mo, gina-attack ya. Remember, your immune system are soldier cells.
1: Uh-huh.
0: Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga sila nga feeling nila.
1: Kontra?
0: Kontra. Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na?
0: Nagbuang ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attack nila. Oh. But again, that will be a topic on another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang deeply bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka-deeply bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Asang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria nga nagahalit sa aton lawas. So D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo man nga tapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang paputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level. And of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mas ang vitamin C nga rin sa guava extract. Nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Mag-klinika D-Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe niya mga pee mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kape, ha, nagkape ka na, ginag-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na ginang aton nga intestine. Ah, kinanglan mga pikita DTX coffee mix kay may chia seeds ini siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagid ni siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy,
0: ang pinaka importante gid may DSE ang ginatawag nga DTX coffee mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa yung mo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX coffee mix, kakapi ka na aga, detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX premium coffee. Ang DTX premium coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically, ini nga antioxidant nga da sa DTX premium coffee, ambo din pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yang magpahubin, ay amo na niya. Amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya maanli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX premium coffee. Diretso unta na ni kung gusto mo yung nami. Nami ang imo mood taga agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics. Ngaway niya kapatay sa init ng tubig sang imo kape, kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production, ng serotonin, melatonin, ang ginatawag nga dopamine, gali, gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sa imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. it produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs, and to thrive, not only your brain but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo si mo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ining itawag nga Clinica Sporebiotics has 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together. Ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usasang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut-derived vitamin Bs, and pinaka-importante sa na nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-Clinica Sporebiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga aton nga gut, ara ng mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakan-on man ini, Sir Boy, sining aton nga mga Clinica Sporebiotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo, Sir Boy, ano ang maayo?
0: In front of the second gate sang paglaom stadium, no? So, hindi kayo maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kay tag-ululan na mag D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Zueta Gambal, good morning and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat! Kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Medyo tres na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
1: Todo Balita. Todo Balita.
0: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributar.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: Para sa headline, balitang lokal, lalaking nag-order ng sapatos online na dismaya matapos iba ang dumating.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, dalawang individual hinabol ng aso matapos binangga ang ninakaw na motor o ninakaw na tricycle sa isa pang tricycle sa Kalibo.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At Aklanon bodybuilder Marie Pauline Panagsangan, pinarangalan ng sangguni ang panlalawigan ng Aklan matapos mag-uwi ng bronze sa South Korea.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline balitang lokal, Rescue Camp 2026 isasagawa sa Makato sa September 7 hanggang 11.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, pagbibigay ng uplift assistance para sa mga benepisyaryo manumano pa rin ayon sa DSWD6.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, 1.56 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Estancia, Iloilo.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At lipat naman tayo para sa headline balitang national, ICC prosecutors nagsumite ng huling listahan ng mga saksi at ebidensya bago ang Duterte trial.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag pang headline, Senator Jinggoy Estrada gagamit ng legal remedy isa matapos ma-drop si Bonoana sa flood control case.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At dalawang Pinoy na seafarers patay matapos atakihin ang tanker sa Strait of Hormuz.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: At dalawang Chinese national hinatulan ng habang buhay na pagkakulong dahil sa pag-aangkat ng 240 kilong shabu.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At para naman sa headline balitang international, US at Iran muling nagsagupa. Trump naglabas ng payag.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, DNA testing isinagawa sa Nepal para matukoy ang mga biktima.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At headline balitang sports, AJ Obiena, silver medalist sa Dom Springen Whistle International.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa headline balitang showbiz, balitang artista, Beanie, nag-iwang sa mahigit 2 million Spotify streams ng A Parallel World.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: At para naman sa headline balitang negosyo, Pilipinas hindi muna mag-i-export ng asukal sa US.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, DOH patuloy ang paalala sa publiko tungkol sa posibleng epekto ng haze.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
0: Nadismaya ang isang lalaki matapos iba ang dumating sa in-order na sapatos sa online shop noong hapon ng Miyerkules. Sa ulat ng Kalibo Municipal Police Station, badang alas 3 ng hapon nang kunin ng nagre-reklamo ang order na sapatos na nagkakalaga na 1,450 pesos. In-order umano ito ng biktima sa Facebook account na Fourth and Kicks. Ngunit nang buksan at suriin ang parcel, ay napansin niyang ibang item ang laman kumpara sa kanyang in-order. Dahil sa pagkadismaya, minabuti na lang na iulat ng biktima sa Kalibo Municipal Police Station ang nangyari. Samantala, nais lamang umano ng biktima na maibalik ang perang ibinayad sa item.
1: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, binangga ng dalawang suspect ang ninakaw na tricycle sa isa pang nakaparadang tricycle sa Oreta Road, Barangay Andagaw, Kalibo, madaling araw ng Miyerkules. Makikita sa video na mabilis na tumakbo ang dalawang sakay ng tricycle kung saan hinabol pa sila ng aso.

0: Tapos din sa CCTV na nadapa ang isa o nadapa pa ang isa sa mga ito na agad namang tumayo at umalis sa lugar. Nasira ang harap ng harapan ng ninakaw na tricycle. Gayun din ang nabangga nitong tricycle na nakaparada. Sa ngayon ay patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang dalawang individual na sangkot sa insidente.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, pinarangalan naman ng sangguniang panlalawigan ng Aklan si Marie Pauline Havilona Panagsangan matapos itong makamit ang bronze medal sa International Fitness and Bodybuilding Pro League Asian Pro Championship sa Incheon, South Korea. Formal na iniabot kay Panagsangan ang Resolution Number 852-2026 bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. Pinangunahan ni Vice Governor and Regular Presiding Officer Dexter M. Calezo ang pag-turnover ng resolusyon na inisponsor ni Board Member Jupiter Aeldred G. Galinero at sinuportahan ng lahat ng miyembro ng sangguniang panlalawigan. Ayon sa konseho, nagsisilbing inspirasyon ang tagumpay ni Panagsangan sa mga kapwa Aklanon na nangarap makilala hindi lamang sa lokal kundi din maging sa international stage.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Sa iba pang balita, isasagawa ang second Governor Jose Enrique M. Miraflores Rescue Camp 2026 sa Aklan Sports Complex sa Barangay Kalangkang, Makato, Aklan mula September 7 hanggang 11, 2026. Magsisimula ang aktibidad nila 7 ng umaga at pangungunahan ng Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Dayunin ang aktibidad na mapalakas ang kalaman at kasanayan ng mga campers sa rescue operations, disaster preparedness at iba pang gawaing may kaugnayan sa pagtugon sa sakuna. Inaanyayahan ng mga interesadong campers na magparehistro at makilahok sa 5 araw na rescue camp na naglalayong sanayin ang kahandaan at kakayahan sa panahon ng emergency.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Mano-mano pa rin ang pagbibigay ng unconditional persistent livelihood and financial transfer o uplift assistance sa susunod na payout ayon sa Department of Social Welfare and Development Region 6. Ayon kay Therese Feli Legaste, Regional Information Officer ng DSWD Region 6, target sana ng gobyerno na gamitin ang digital payout upang mabawasan ang biyahe at gastos ng mga benepisyaryo patungo sa payout sites at mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng cash assistance. Gayunman, may mga benepisyaryo pa rin walang access sa mga bangko at e-wallet. Kaya kailangan pa rin isagawa ang manumanong pamamahagi ng ayuda, partikular para sa payout sa buwan ng Agosto. Ngunit wala pa umanong pinal na schedule para sa naturang payout. Iniyak naman ng DSWD na matatanggap pa rin ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda para sa buwan ng Agosto. Patuloy rin naman ang koordinasyon ng DSWD Region 6 sa mga lokal na pamahalaan upang maibigay ang mga susunod na update hinggil sa schedule ng payout.
1: Todo balita. Todo balita.
0: Samantala, 4 na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang arestado sa isinagawang by-bust operation ng mga otoridad sa Purok Paghidait, Barangay Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Nilalang mga suspect sa kanilang mga alias na Pangguya, 39 anyos sa presidente ng Barangay Daan, Banua, na si Ata Maymay, 39 anyos rin na presidente naman ng Zone 2, si Toto na 20 anyos at presidente ng Zone 1 at Toto na residente ng Barangay Paona na pawang mula Estancia. Nasamsam sa operasyon ng tinateyang 230 grams na hinihinalang shabu na may halagang 1.56 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, nananatiling nakatuon ang kapulisan sa pagsugpon ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahaharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: Todo national. National.
2: Opisyal nang isinumite ng mga prosecutor ng International Criminal Court or ICC ang kanilang huling listahan ng mga saksi at ebidensya para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isinuminte ang mga dokumento noong Agosto 31 ni ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiaye Niang matay sa isang filing sa Trial Chamber 3. Kabilang sa isinuminte ang Annex A na naglalaman ng listahan ng mga saksi at Annex B para sa mga ebidensya. Kahit man, isinailalim ito sa confidential filing dahil naglalaman umano ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga saksi at ebidensya. Naharap si Duterte sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity, kabilang ang murder at attempted murder na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Nakatakda namang magsimula ang formal na paglilitis kay Duterte sa ICC Trial Chamber 3 sa November
1: 30, 2026.
0: Nagpahayag si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ng motion ng Office of the Ombudsman na alisin bilang co-accused si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kasong plunder at graft na may kaugnayan sa mga flood control projects. Ayon kay Estrada, iginagalang niya ang naging desisyon ng korte, ngunit hindi niya nangangahulugan na dito na matatapos ang kanyang mga legal na hakbang. Pag-aaralan umano ng kanyang legal team ang lahat na, ng maaaring remedyo upang maprotektahan ang kanyang mga karapatan at malinisan ang kanyang pangalan. Sa botong 2-1, nagpa siya ang Sandigan Bayan 5th Division na sakop ng prosecutorial discretion ng ombudsman ang pagpili kung sino sa mga akusado ang maaaring gawing state witness. Hiniling ng ombudsman na alisin si Benoan sa kaso matapos nitong ipahayaga ang kahandaang makipagtulungan at tumistigo laban sa iba pang mga akusado.
1: National.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng Department of Migrant Workers or DMW na dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi matapos maatake ang Saudi flag crude oil tanker na SIDR habang binabagtas ang Strait of Hormuz noong Lunes ng gabi. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Caknac, may 16 na Pilipinong seafarer na sakay ng barko nang tamaan ito ng hindi pa nakikilalang mga projectile habang tatawid sa naturang ruta. Nagkaroon ng sunog sa barko matapos ang pag-atake, ngunit agad itong naapula at na-control ng mga tripulante. Ngayon man, dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi sa insidente. Sa kasalukuyan, nasa karagatan na malapit sa baybay ng Oman ang barko. Naibaba na sa Oman ang 12 nasawing Pilipino habang ligtas at hindi nasaktan ang 14 na iba pang Pilipinong tripulante. Ayon sa DMW, inaayos na ang pagpapauwi sa 14 na nakaligtas na seafarers. Ngayon din ang repatriation ng mga 12 ng dalawang Pilipinong nasawi.
1: Todo National.
0: Habang buhay naman ang pagkakulong ang hatol sa dalawang Chinese national matapos mapatunayang nagkasala sa pag-aangkat ng tinatayang 240 kilo ng shabu sa bansa. Ayon sa Department of Justice, hinatulan ng Pasay City Regional Trial Court Branch 116 noong August 25 sina Jason Ang at James Soriano ng life imprisonment at pinagmulta ng tig 2 million pesos dahil sa paglabag sa batas laban sa pag-aangkat ng dangerous drugs. Ang dalawa ay umano'y tumanggap ng shipment na idiniklara ng mga workbench table mula sa Malaysia at dumating sa Philippine Skylander Incorporated International Cargo Terminal sa NAIA Complex sa Pasay City noong October 2020. Sa pagsusuri ng Bureau of Customs, natuklasan ng mga opisyal na hinihinalang illegal na droga na tinatago sa 12 na plastic tea bags sa loob ng package. Kalaunan ay nakumpirmang shabu ang naturang mga substansya.
1: Todo National.
2: Sa iba pang balita, nagmungkahi naman ang Administrasyong Marcos ng 29.5 billion pesos na budget para sa Commission on Elections or COMELEC sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEPA bilang paghahanda sa 2028 national and local elections. Ayon sa Department of Budget and Management or DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.20 billion pesos na inilaan sa COMELEC sa 2026 General Appropriations Act. Ipinaliwanag ng DBM na mahalaga ang 2027 bilang taon ng paghahanda para sa 2028 elections, kaya kinakailangang magkaroon ang kumilek ng sapat na pondo para sa mga election-related preparations bago ang halalan.
1: Todo National.
0: Nagbabala naman ang Department of Migrant Workers sa DMW sa mga Pilipinong aplikante para sa seasonal work sa South Korea, gayon din sa mga lokal na pamahalaang kalahok sa seasonal workers program laban sa mga hindi interesadong recruiter. Ayon sa DMW, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga broker sa recruitment at deployment ng seasonal workers patungong South Korea. Sa Advisory No. 54 Series of 2026, nilinaw ng DMW na itinalaga ng South Korean government ang Korea Agency of Education, Promotion and Information Service and Food, Agriculture, Forestry and Fisheries o FPIS bilang Central Government Agency na nangangasiwa sa Seasonal Workers Program.
1: Todo National.
2: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
1: Todo International.
2: Muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran matapos ang panibagong serye ng pag-atake sa magkabilang panig. Ayon kay US President Donald Trump, nakaganti na ang Amerika matapos umanong atakihin ng Iran ang base militar ng US sa Jordan. Sinabi rin ni Trump na kontrolado na ng US ang Strait of Hormuz at patuloy nilang tinutulungan ang mga barko na ligtas na makadaan sa malagang rutang pandagat. Iginit niya na natanggal na rin ng kanilang pwersa ang mga minang inilagay umano ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa kabila ng panibagong sagupaan, naniniwala si Trump na hindi magtatagal ang buling labanan ng dalawang bansa.
1: Todo International.
0: Sa iba pang detalye balitang international, isinagawa ang DNA testing sa Nepal upang matukoy ang mga labi ng mga biktimas ng flash flood noong August 26. Nagbigay ng DNA sample sa mga kaanak ng mga nawawala upang maitugma ang mga ito sa mga nakuhang labi. Mahigit 1,200 na ang nasawi at higit 4,800 ang nawawala matapos ang kalamidad na dulot ng rumaragasang tubig, putik at debris mula sa Himalayas. Patuloy ang search and rescue operations at pagkolekta ng DNA samples sa mga lugar na matinding naapektuhan, kabilang ang Rasawas District.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports, nasungkit ni Filipino pole vault star AJ Obiena ang silver medal sa 2026 sa Dom Spring and Whistle International sa Germany matapos mag-clear ang taas na 5.75 meters. Pumangalawa si Obiena sa walong kalahok habang nanguna si Robin Emig ng France at pumangatlo si Cole Walsh ng United States. Ang podium finish ay kasunod ang pagkakamit ni Obiena ng gintong medalya sa Staff Berlin sa Germany. Ayon kay Obiena, naging malaking hamon ang kompetisyon dahil ito na ang kanyang ika-anim na salihan sa loob lamang ng 14 days. Kwalipikado na rin ang Filipino vaulter para sa 2027 World Athletics Championship sa Beijing, China. Samantala, naghahanda na si Obiena para sa Asian Games ngayong buwan kung saan ipagtatanggol niya ang kanyang titulo.
1: Todo Balitang Sports.
0: Para naman sa detalye balita ng showbiz, balitang artista, ikinatuwa ng Pinoy Girl Group na bini ang pag-abot sa mahigit 2 million streams sa Spotify ng kanilang kantang A Parallel World. Ibinahagi ng grupo sa kanilang social media account ang milestone at nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta. Ayon sa Bini, isinulat nila noon sa buhangin ng kanilang hilinga na makamit ang naturang tagumpay na ngayon ay natupad na. Inilabas ng grupo ang A Parallel World noong Hulyo at patuloy itong nakatatanggap ng suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Samantala, nitong nakarang Lunes ay nakauwi na sa bansa ang Bini matapos ang isang buwang serye na mga shows at pagtatanghala sa ibang bansa.
1: Balitang showbiz.
2: At para naman sa balitang negosyo,
1: Todo balita.
2: Hindi muna mag-e-export ng asukal ang Pilipinas sa United States ngayong taon dahil sa kakulangan ng lokal na supply. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, hindi sapat ang domestic production upang matugunan ang sugar export quota ng US. Sinabi ni SRIA Administrator at CEO Pablo Luis Ascona na naapektuhan ang produksyon ng tubo matapos tamaan ng malalakas na pagbaha ang mga taniman noong nakaraang taon. Maaari pang maapektuhan ang produksyon dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Magugunit ang hindi rin nakapag-export ng sukal sa US ang Pilipinas noong taong 2021 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2023 dahil sa kakulangan ng domestic products.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, patuloy ang paalala ng Department of Health sa publiko tungkol sa posibleng epekto ng hiis sa kalusugan matapos umabot sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang usok mula sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia. Maaaring magdulot ang hiis ng hirap sa paghinga, pag-ubo, paninikit ng dibdib at pangangati o pagluluha ng mga mata. Maaari din itong palalain ng hika at iba pang sakit sa baga. Pinapayuhan ang publiko na magsuot ng mask kung lalabas siya. Alamin ang kondisyon ng hangin sa kanilang mga lugar at iwasang manatili sa labas ng matagal.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Bibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas daw.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo,

sa pananghalian. Todo aksyon! Todo ang aksyon! Balita, hindi palalampasin. Ang Radyo Pagana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon!

0: lang halian. Todo action, todo action.
1: Mayak. Ay, Tradlaw, Banway, Takaibo, may Tradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong paglilibas, sa pagpagayag ita programang Todo Action. Magarugad lang kita, ita Webes.
0: Todo Action.
1: Pitcha tres na kita banwa sa buwan nita September tagong 2021. Ura sa lang banwa rin kagapag-abi-abi, agapag-apalamyaw, ita may kagahapon na may kagapagpamati sa ito nga mga suki nga tagapagamati. Sa kabilugan nga banwa at nakalibo, kabugusan nga probinsya takyan sa kutob kumagabutan ko ito nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ito ito nga pag-ililiba, ruang ko gikinyo banwa. Nga pag-welcome, pag-panamyaw, ita maay dayad nga Udro Adlaw. Oy, kamusta? Sa ito nga mga suki, nga mga tagapagamati, kapigit sa mga nagkatutok, magkaroon ka nga mga panyempo. Kabayin daw naging okay, banwa, ruanton nga sang maga, itry ka nga adlaw, ita Webes. Kapigit daw sa ito nga mga katodong nga nagamonitor, nga pamati, magkaroon ka nga hapon, haya sa ito nga nga pala tuntunan. Sa ito nga mga negosyante, sabay ka na kung kalibo, public ka market. Daw ka naman sa Minecraft kung Kalibo Shopping Center. Sa aton ni Magkatodo, sa aton ni mga bolantero, bolantera, banwa, nga nagkatutok, magkaroon ka nag-aud to adlaw.
0: Action!
1: Nakailabas na nakita. Daw kapigin sa aton negosyante sa Kalibo Shopping Center, aga Kalibo Public Market.
0: Action!
1: Aga siyempre sa tanan nato niya mga merkado publiko sa bugos nato niya probinsya. Daw kay magkaroon ka nag-aga panyempo, siyempo, manda, banwa, nga nag-apupaway, do aton ka nag-aga-negosyante. Daw after kaina, rumasako karang nga mga pang-orason ita agahon at siyang pumananay nga magkapahilahilay kay nagpatagay ka na pag-uilabas at yung iba naga do the pinok alay ita makadali na samtang hindi pa masako magkaroon ka nga mga panyan po sa ito nga negosyante sa bugos na ito nga probinsya kay Taklan.
0: Pagana sa pananghalian, todo action!
1: Sa ito nga mga tricycle drivers sa Franag Jeepney drivers ang padayin pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pinaka mga mayor nga daganon ita ito Banwa ita Kalibo daw ka manaman Bilogga probinsya ka Itakan syempre mga katodo sa pila ka mga terminals no iya sa ton sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang magkaroon ka nga mga pang oras so nagapupaway na ton yung mga drivers na samtang nga what no ita pasahero magkaroon ka nga mga panyampo syempre doon iba man nagapatagay ka na ita pag-uilabas sa pila ka mga karindirya daw kapingin iya sa ton sa Banwa ita Kalibo ka manaman sa pila ka mga terminal daw iya sa ton nga eastern nga western part ko aton nga probinsya kra Itaklan.
0: May balita, may aksyon.
1: Sa ito nga mga katodong nga pamati man sa tagsa-tagsa ng daka mga panimagay. Sa ang tangro iba na ito nga mga katodong masako pa sa pagdigamo sa kusina kung anda nga mga panimagay. Daw kapingin sa mga naadlawan na ulihi magpahaom ita ilabas makaro nga adlaw. Pero siyempre sa mga timplano pata nagpahaom kay na kay naga susandi ay na. Daw nagapahilay-hilay daw kay bago tapos kra ita ilabas. Pero sa mga wapay na nakailabas kamo lang bahala magaprepararit inyo nga pinagahon magkaro kraga unto kay kami madabagatod kinyo itapila ka mga balita no nga nagkaginabo sa bugos naton nga probinsya Kataklan nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba
0: para
1: nga magkatodo nga magkapartisipar sa aton nga pagpangalagad magkaro kraga hapon kabay pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa aton nga pagpagayag magkaro nga hapon pwede ka mo nga magkapadagat inyo nga mga mensahe pinagi sa pag-comment na sa ito gaga Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM na kaya ito gito nga pagbasahon no, sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Siyempre mga katodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like i-share do ato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabunan ito no, nga mga katodo ro makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapingid no, sa mga balita lokal aga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre mga katodo para nga maging mas updated gig mo no, sa managa kalabo no, sa bugos naton nga probinsya pakipalo aro amon nga Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic no, every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news sa gratatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kitakyan makabaton ka mo rito notification agod no nga maging mas updated gig mo sa managa kalabo sa Sabog o Snaton nga probinsya, no, kapingin sa mga news and public affairs program, sa mga issues and concerns ang ginatalakay, no, itradyo todo iya sa aton nga probinsya Itaklan. Yani paki-follow, paki-like, aga paki-share ado aton nga pag-ililibas sa Webes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Sa kinanggan, manging kaibahan, sir, de kagapala tuntunan si Katodo Reynald Banjola.

0: Banwa nga mga insidente nga nagkagadabo sa bilog nato na probinsya. Hain sige daron nga igabasya dahi taton ng mga todo reporters. Pinagin doon na sa report ni Katodong Jastrel Nermar.
1: May balita, may aksyon.
0: Tama naman, doon pila ka mga balita direkta man sa aton nga munisipyo kay Tabanwa, Ita Kalibo. Pila sa mga aktibidad do programa nga gimpatigayon ni taton nga LGU Kalibo Makarong Adlaw Ita Webes. Na mga katodo para man sa benepisyo ta mga kalibunhon. Na mga katodo iya sa ato kagapagwaragwag makarong karanga hapon. Standby ka makaron. No, kay iga basya naman sa ato nga pag-ililiba. Ani katodong Rolly Boy Herrera.
1: May balita, may aksyon.
0: Ilaban mo sa mga balita nga ito nga pagkatawa at ligwa pagkatataron sa ito nga pagpagayag makarong edisyon. Ita aton nga pagpangalagan.
1: Aksyon.
0: Iyan mga katodong sa ito nga pag-ililiban. No, makarong karanga hapon sa ito nga palatuntunan. Pero dahil karaban wag problema no sa operasyon ita sanitary landfill ang kamanaman material sa recovery facility sa isla Kanayta Boracay agin tratar no sa gin patagayin karaga committee hearing ako aton karaga sanggol ang bayan ita banwa kara ita malay na kay sandi karaban wag sa kay malay SB member Junel Apio Kasinsid ama katodo nga during sa ray karaga committee hearing banwa agin raise no dahil karaga pila ka mga concern mga katodo ang nakaabot but man sa atensyon ita aton nga sangre ang bayan kung banwa kara it malay sa tagdati man gyapon banwa no nga mga problema nga sa gyapon na mga katodo ginapaabot itapila naton ka mga igmahon na mga partikular sa mga taga mainland no malay aga isla kara ita Boracay aro day kara mga katodo nga problema sa hugom no itry kara nga basura pero base kara banwa sa pagpangusisa no sa ginpatagay kara nga inspeksyon mga katodo right after nga magkaabot sa aton kaya pila ka mga opisyal kung banwa ka tamalay na discovery ang banwa no nga ro nagahugom ka na banwa isa ro dahi ka nagapatay no nga sapat agawa ka nga ramatambakan mga katodo that's why nga nagahugom na ita mabaho nga gin na paabot ka nga concern kung pila na ton ka mga igmaon na particular banwa una sa mainland Malay no sa sanitary landfill ang mga katodo una sa nasambit ka nga lugar pero kung aton ka na banwang pag-istoryahan or pag-ahambagan abi no roday kareng ahugom no itray kareng basura na mga katodo based sa pagpabutsag kato ni SB member Kasinsid ang awagin kara banwa no ita problema na no, kay natatar ita eksakto ita aton nga local government unit ita banwa katamalay ang nagamanage makaron ita kareng kareng sanitary landfill ang mga katodo una sa mainland Malay agro manami kareng balita banwa gaging pabot man kato ni Malay SB member Apio Kasinsid ang mga katodo para sa mga malaynon ang mga katodo kay may una ka na banwang budget ang iga-alokar sa proposed gas technology or biogas technology ang mga katodo para sa pag-treat no itry ka na mga bio-waste naton una karon sa landfill sa banwa ka na tamalay ang ginapabot sa banwa may gin-alokar nga pundo ang nagabot-abot ka na mga katodo sa 5 million na pesos ang kaya ka na banwa nga mag-cater ita 4 to 5 tons kada adlaw nga bio-waste mga kaabyanan. So kay Kagina, no, naka-set kita interview sa kay SB member Apio Kasinsid na no, itabanwa ka tamalay o galing agang-agang imaw makaron. No, kay may session abi makaron, no, raton niya sangri ang bayan, itabanwa ka tamalay pero inaga banwa, naka-set kita kana, no, para nga makabukita itapila ka mga impormasyon. Ano to, ibanwa sa ginapresentar naton niya balita, makaron ka nga hapon sa aton nga pag-pangalagad. Kay during karabanwa sa Roday Karanga Committee Hearing ang aging patigayon ko nagatariwan karong adlaw mga katodo una sa opisina ko aton karanga SB Malay na no, mga katodo aging na imbitaran na no, nga pila karanga opisina itaton karanga LGU Malay mga katodo during sa Roday Karanga Committee Hearing ang aging patigayon ita aton nga sangguli ang bayan kung banwa ita Malay standby banwa no sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalag agad na kay trataro na to no sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag makarong karang hapon iya sa aton nga palatuntunan.
1: gana sa pananghalian, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pinapa ka mga balita sa ato niya pag ililiba, makaroon niya edisyon, itato niya pag baragwang. Araw dahil ka nagabanwa ka apat ka mga rider nga kaibahan mga katodo, ay tato ka nga rider nga naka-aksidente, patay sa kay Pitik sa Ken. Ako nagdaliwan ka nagadlaw, ita Domingo nga kaibahan man, nga pag-issuehan ita show cost order, kuwato.

0: Nilan Transportation Office Toto. Na particular do ato nga LTO Western Auckland District Office Aibay. Mga katodo palayon pagidraga gina tumod ita ato nga LTO aro day karabanwa nga identity ita apat nga karaga rider banwa baseman kahapon sa pagpabutsag katon ani Ma'am Eva May Tabelia ro ato nga LTO Chief sa Aibay District Office mga katodo sandig man no sa anak kagiging paabot katon kay tawuan man sa Dakara Banwa no i-chance nga maka-explain kay Sandig Abi Banwa sa Raykara nga na-captured ko Raykara nga CCTV ang makabig Banwa nga mga reckless driving ronday karang mga rider mga katodo at ang matabo ronday karang aksidente ako nagtaliwan ko rin adlaw nga gin kasubogani ita kadagayaan ronday karang Banwa nga natabo no nga gin kamatay ako nasambit nga biktima.
1: Pagana sa Balanghalian todo aksyon todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba makarag edisyon ita aton nga pagpangalagad aging kompermar katon makatodo ni Police Major Ronel Bayaban arong hepe ita aton nga nabas sa PNP ang igapasaka arong kaso karaga disobedience mga katodo again sa roday karaga daywa kabaga individual ang nadakpan makatodo matapos na maimbolbar sa natabo karang rambol sa opening salbo una karon sa Banwa Itanabas kay Sandy Kara Banwa sa pagpabutsag itaton nga nabas sa PNP mga katodo nga mahugog sa regular piling dong pagpasaka ay try ka nga kaso nga disobedience sa mga katodo upon in person in agent or in authority mga katodo nga ginapreparar itaton nga nabas sa PNP kay Roday Kara Banwa nga mga imbolbado may di Kara Banwa nga imbolbar ang minor di edad dong sa Roday Kara nga kinagamo pero base kay ina no sa pag-istorya namo ni Major Bayaban daw kay nagtawag imo katon kay ina no mga akatodo agaron day kay nga pagapasakaan ita kaso nga disobedience ayon day kay nga daywa no ka mga nagasukulto nga medyo nagawagas gid indi gid banwa magpainga sa roday kay nga kinagamo apisar to banwa may una kay nga presensya ita to nga mga kapulisan or una man do ato nga pila kay mga force multiplier nga nagabantay daw nagaawat sa roday nga insidente bao padayon sa Gihapon nagapakita gid ko anda ko nga mga abilidad pero kahapon no madsa mga tinuo man nga kanya wa na ita alinto mga katodo doon doon ang babat iba na ton mga kay mahuran na ton mga katigugangan nga bisan ungiton mo pa ba na kara ita iti hindi na magsuko mga katodo pero sa kasagsagan ay try ka nga kasadyahan banwa nami giturong mensahe nga ginaiwan ni Mayor James Solanoy no right after nga mag pull out sa sambi kira nga area nga aiwanan kamo ay try ka kasadyahan pero dapat para nga mangintayo yon hindi ninyo pagyaktan ituwa kronigabot kakauli nga ni Mayor James Solanoy aga ni Major Bayaban na mga katodo di kato na yun nagkinaguay na mga katodo nagpakita kung anda ko nga abilidad mga katodo during sa opening salbo ita banwa kalit nabas ko nagtaliwan karon nga gabi mga kaabyanan pero dahil kara banwa nga imbulbado no taga poblasyon na ba sa bilog ako sa bilog man kara banwa sa mga taga barangay Hibon no sa banwa kara ita nabas mga katodo rayagi kara ko namat banwaro nga mabudlay na no, tawaan mo baga ita kasadyahan pero haluan gyapon baga ita indi gid manami na no, nga pwede ka na banwa makaupang sa pag in-enjoy na no, ita aton yung mga kaibahuran kapin parong pamanaw tana ay sa mag-enjoy doon sa rekraga opening salbo na no, kay opening man to idrekraga podfest banwa sa Poblasyon Nabas in relation sa pagabuto ng dekraga pistahan sa mabot ka nga September 24 mga katodo so may langit no kay alerto man una or aton na pila ka mga force multiplier daw kay kumagit anaton sa roday kay video nga ayawan to ita awat roday kay nga mga MMTF banwa nga nagabantay to sa nasambi karaga lugar pero kung mga matig aga gibat imo kara ita bago bisan ano pa nga saway ita aton karaga mga otoridad ay sa Gihapon nagasuko pa may kung bagay gapo no apisar nga ginapuko na bao nagawagas gid that's why iba nga komento pa bay iba gamana para ikita na ro anak ko nga ginausoy
1: action
0: So doon kira Banwa, rorong latest karon nga updates na salasambi kira nga insidente kay mahugog sa regular piling Banwa rong pagpasaka kira ita kaso. Kaya may una pa kira Banwa nga ginapakomply, no? Nga pila ka mga kinanga nun. Kaya supposed to be dapat kahapon gin-inquest na sa aton nga prosecutor's office mga katodo pero mahugog mo, no? Sa regular piling. Kaya may pila pa ka mga dokumento nga kinangan i-secure i-submiter sa aton nga prosecutor's office mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Standby sa aton nga pag-ililiba, sa aton nga pagpangalagad. Trataro na aton, no? Sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba.
1: Action.
0: Samtang sa piyakarahin mga katodo na bato na Banwa, itahawos kabilog na nga mga kabarangayan sa probinsya kra Itakan. Aroday kra nga 200,000 pesos, no? Nga financial assistance halin sa bawat barangay makikinabang program. Itaaton kra nga presidente mga katodo. Kay Roday kra Banwa, no? Nga apundo or budget Banwa, no? Ginalokar da sa tanan naton nga mga kabarangayan na sa bugos naton kra nga probinsya Itakan mga katodo. Aga Roday kra nga 100,000 pesos para da sa barangay o sa, para sa Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars sa program na mga katodo aga sa iba na ton ka mga kabarangayan na nauna na kira Banwa, no? Nga paabot itapila ka mga impormasyon as while nga waiting pa dati Roday kira nga budget na mga katodo may una na kira nga abiso sa pila na ton ka mga estudyante na mga katodo mga ginikanan sa tagsa na ton ka mga kabarangayan may una kira nga Banwa nga mga barangay mga katodo although nga hindi iya sa aton sa probinsya Itakan ang naging controversial Banwa, no? May kantanan sa nasambi kira nga programa mga katodo aga pagray kira nga pagpanupo ditray kira nga pundo paagi, no? Mga katodo sa bawat barangay makikinabang program ita aton nga presidente.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon,
2: todo aksyon.
0: Dayon mga katodo, pila ka mga balita ang ato nga pagatawat ligo pagatrataron sa ato nga pag-ililiba magkaroon ka nga hapon. Sa giyapon ha, padayon ka mga katodo nga magkapadaga it inyo ka nga mga minsahe. Pila ka mga pagpanamiyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pag-ililiba magkaroon ka hapon. Kaya ito kito nga pagatawat ligo, no? Sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba. Agahindo na, no? Sa report ni katodong Jesrel Nerbar, direkta sa aton nga Kalibo Municipal Police Station, construction worker na huwag sa second floor ita building iya sa aton sa Kalibo. Generator itang ka-establishmento gumpok. Mga katodo, hindi na rong detalye sa report ni katodong Jesrel Nerbar.
1: May balita, may aksyon, todo aksyon.
3: May boses na muling ang maghahari sa himpapawid ay maririnig sir.
0: Mga imbukada ni Banwa nga mensahe no nga gimpadaga sa tong kagapagililiba magkaroon ka ng hapon. May ging hapon na may kapagpamati sa tong mga katodo sa tong kagabaga kaamping nga nagapamonitor magkaroon ka ng kagabagapan niyan po. Happy viewing kay Ma'am Elizabeth sa Germany nagapamati igid magkaroon ka ng kagabagapang orason. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Lina Mercado sa Los Angeles, California. Nao naman kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Nimi Santa Maria sa Dubai. Siyempre kay Madam Belle Orzula. Nao na karoon sa Hong Kong. Nagapamati man sa ato niya pala tuntunan. Unang sa kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, California. Happy viewing.
1: Action.
0: Kay Ma'am Princess Dempol, unang sa Isla Karaita, Boracay sa maganda at mabait ni si Ma'am Princess Dempol.
1: Action.
0: Adyan sa Imol sa Barangay Manok-Manok, Boracay. Na pag nagpa-Boracay kayo, gusto nyong bumili na mga souvenir items na mga katodo like t-shirt na may print ng Boracay. Pumunta lamang kayo sa pwesto ni Ma'am Princess Dempol, no? Sa Imol.
1: Action.
0: Kasi Roger Lucero Nagales sa happy viewing. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina nga makaroon nag-attender ita seminar na sa Solid Waste Management Act, no, mga katodo.
1: Action.
0: Kay sa GP Magpusaw happy pamati, no, ag sa mga taga One Ganap Guardians Brotherhood no man siya chapter.
1: Aksyon.
0: Kay Ma'am Sally Senyares, no, una sa kay sa barangay Baybay sa Tangalan.
1: Aksyon.
0: At siyempre una kay Bro Russell, kay Papang Sunny sa Islat Boracay. No, sa mataga barangay Yapak sa Senyares family.
1: Aksyon.
0: Una kanday pare Romel Kahilig sa Manok-Manok proper. Kay Pipoy John Paul Argillas, no, sa mataga San Miguel. O naman kay paring Jerome Madraso sa Sito Tambisan. Good afternoon.
1: Aksyon.
0: Kay Mari Angie Romakin, yung nagapamatiman magkaroon ka ng mga panyang porong babaeng masako gilterme.
1: Aksyon.
0: Oy, kay Sir Eric Lorenzo, may mga pagpamati aga may gigapon. Kamusta na ikaw, sir? Away, naging kami balita sa imo. Kamusta na ikaw makaron? Ba, nagliga, nakita kami ni Erica, nagdaagi imoya sa ubos, ho? Ang bal na si Sir Eric Ido, manmana imaw sa Area Craft 20 Tagaizano.
1: Aksyon!
0: Kay Ma'am Angelita Tabena sa umana na may gigapagpamati, no? Ang may gigahapon, no? Sa Las Vegas, no? Makaroon, nagamon ito, naligan, nagbakasyon iya si Ma'am Angelita Tabena.
1: Aksyon!
0: Kay Madam Beng na Nagatore, sa naman siya, happy viewing. Kay Paring Dante Takas, may mga pagpamati sa bagong baryo, Makato.
1: Aksyon!
0: Hoy, sa akong gwapong gumanton, sinana? Kay Jan Felix Brasino Banjola, shout out, dya kami sa PSA Ayala Mall. Sa Manila, by kami ni Boss Brian. Ayan, ay maya doon nga balita. Maghimakas ka habang bata pa kay tama nang tinagay ron. Magain sa gawas doon daw inuno ka pa maghimakas kung nagkaedad ka na.
1: Aksyon.
0: May nga pagpamati aga may ging hapon, no, sa akon mga gumankon nga gwapo silanda. Daw nga nagapamati, no, sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon man kay Ma'am Christy, ano ra, Cipriano, Madam Gimbaliskad Moabi, eh. May nga hapon, may nga pagpamati sa mataga barangay Aliputos, no, sa Banuag Caraytano man siya. Una sa ato nga negosyante sa Ayutorong kay Nung Woody na bara nga wagit absent, no, sa ato nga pagpangalagad kada Udradlao. No, naga-monitor gidron sa ato nga pagpagalagad. No, bisan nga wagit doon nagapadaga itamin sa pero nakikita naton. No, sa ato nga Facebook Live nga nagapamantaw gid, no, sa kada Udradlao naton nga pagpagayag. Una man na kay Nung Ili na bara sa May Kalibo Shopping Center sa mataga Chamsi Restaurant.
1: Aksyon.
0: No, naga-monitor man makaroon, no, sa ato nga pagpangalagad. Kay Nung Harley dito man sa Harley's Bindungguan. Una kay Sir Gino Ambito sa Arcangel Balete. No, sa mataga Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. At siyempre kay paring Onyok Junior Relente sa Relente Family sa Jobuswang. Kay paring Jonel Gregorio, no, sa Gregorio Family sa Bacau Sur. Una kay Tatay Freddy. Nagligan to nakita agiman kami ni Tatay Freddy bisan makadali gang.
1: Tuto,
0: may gapag pamati ag may giga pag uwi labas. Amba ni paring Jonel Tirahon tamanahin aga rongkanding ra. Ang agin padaga ni paring Itik na bara halin sa Barangay Singay. Sa Banwa Katamadalag, no, sa Nabara Family ang nagapamatigin magkaroon ka ng mga panyempo. Una sa Kapitan Ribukan may gapagpamati sa mataga Barangay Singay. Sa Banwa Katamadalag. Ang siyempre naman sa maalwan niya mag-asawa, no, kay si Ramon at kay Mamay Maymunja sa Barangay Bagto. Sa Banwa Katamadalag, happy viewing. Siyempre kay Jam Jam kung nakabalik na sa mataga Rocksken Motor Parts. O naman sa mataga Arki Okay sa Kulasi Antique. Ay mga hapon sa mataga Global Paint kaday Bro Yulio Garbo ag sa RG Paint, no, mga katodo. O naman sa mag-asawa gatag ana, no, kay Ma'am Ruth at kay Sir Dante Garbo. May giga pagpamati. Kay likewise kay Migo Bong Swalog o na karon sa Capitol nagamonitor man sa aton nga pag-ililiba.
1: Aksyon!
0: May 32 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alas 12. Oras mga katawad atod kinyo itang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gani, no, sa ato nga mga katawad sa ato nga maigbangod kapinggit sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito nga kape nga ato nga ginainom. Mayroong kape mga katawad nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamor pag inumit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Gapon na mabagardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. daw kay maabo na naton nga mga katodor nagpahayag akong ano ka epektibo aong pisang asanday nag-inom eat more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marta nga suki eat more power ag nagapamati gid makaron sa Marti family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it kalibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik ra aton nga pagdetail yet aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gipaabot aton nga magigmaod. Balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market.

0: Building Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
1: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abiro imo sikreto, kapon?
7: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
8: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo ang pagkain sa pananghalia. Todo aksyon. Todo may pasyon. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Kapag may balita, may aksyon. Todo. Action!
12: Malig sa tagapagapangalagad sa tagapagiliba, may 46 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12.
11: Action!
12: Sa gihapon na, padawin ka muna kapamati na sa programang Todo Action with the Katodo Reynald Banjola, no? Iya sa ito nga pag-ililiba.
11: Todo Action!
12: Oye, mega hapon ay si, kung gali, no? Si Ma'am Christy Crispino, gali, no? Ro... kay na nga turo taga Aliputos, no? Gimbalis ka, tabi na nga karang kapangagan, no? happy viewing ah. Eh mamrusi isog sa Maragi Andagaw may gumapagpamati. Oy kay pare koy Joffrey Rebostes Gregorio.
13: Action.
12: Ay inanuro plano mo sa gindagani paring Jodel nga to ka sang gabi eh.
13: Action.
12: Ah dami to tirahon ni Naga kay Bernisman na paring Joffrey.
13: Action.
12: Aga kay Sir Mario Torreya ha happy viewing no naga monitor man. Sa ato nga pagpangalagad. Sa ato nga mga miyembro ita Space Station Drug Enforcement Team kung malay PNP sa isla kala ita Boracay no naga pamati no na kay Police Master Sergeant Teddy Dalisayba nakita ko kina naga jogging sa barangay Libas no sa Banua kala ita Banga.
13: Action.
12: Gauna man sa Leso PNP no sa Team Loyal kay Police Executive Master Sergeant Mainit no kay Police Staff Sergeant Delgado ang sabilog ng team kung Leso PNP sa pagpagulan ni Police Major Dixrel at Tortoya.
13: Action!
12: Dog, siyempre, una kay Ma'am Ibadlit, no? Kay Police Master Sergeant Ibadlit na itaaton niya Leso PNP ang nag-monitor sa aton niya pagpangalagad. Kay pare, kapawang Bernie Ibisate sa mga taga-barangay Ugsod sa Banua Karaita Banga. No, kama naman kay Papang Bini Clarete, no, maiging nga pagpamati sa iko iba sa Darmandaywara.
13: Todo, action!
12: No, pupukot iyaroon sa may Libtong, iyaroon sa may Capitol, or una sa may Barangay Andagaw, no, ang nag-monitor sa aton na pag-ililiba, makarong edisyon, ita aton ang palatuntunan mga kaabyanan.
13: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
12: So iyan na kita magkatodo no sa pagtao italigwa sa pilag kamagabalita. Ang aton nga pagtataron makaroga nga edisyon ita aton nga pangalagad.
13: Todo aksyon.
12: No kay inakaset kontak kita no ita interview sa kay Malay SB member Jonel Apio Kasidsid no ita Banwa Krait Malay. May kanta ng damang katodo no sa gin pati gayon ang committee hearing no kuraga tariwan kuraga adlaw una sa aton karang sanggol ng bayan ita Banwa Karaita Malay may kantanan mga katodo sa ruday karang operation ita Malay sanitary landfill no kama naman do aton nga materials recovery facility una karon sa may isla Karait Boracay no in particular di karon sa may barangay Manok-Manok, no? Mga katodo. No, kay Sandig Manda Banwa sa pila ka mga concern nga gin paabot ita aton nga mga kaibanghuran. Na una karon sa Banwa't Malay, isla kara ita Boracay, no? Mga katodo, may kantanan sa ruray ka nga pila na naman ka mga naobserbaran kay Normagi doon. Basta basuray sa nagahugom gin kara mga katodo, no? Kay Daya, kumbaga, mabuhay na gid man daga problema una karon sa sanitary landfill no ita Banwa kara ita Malay na pero mabuhay na kita Banwa siguro masobra na mga madinag-on naman nga wa na kita kara Banwa na kabati itry kara gabaga reklamo humalin sa aton karon nga mga pumuuyo no sa mainland Malay no particular una karon sa aton nga sanitary landfill no sa barangay Kabulihan mga katodo Malay Aklan.
13: Todo. Action.
12: Di ba kung atong pagdi ka dumduman Banwa no nga during sa nagliligad ka nga mga dinag-on hagos kina putos da Banwa ita kontrobersiya. Bukod niya mang it mga taga mainland Malay ro naga paabot kara ita reklamo kundi pati pa no rong iiping mga kabarangayan. Una karon sa may Banwa kareta Burwanga naga paabot ko anda ko ga sentimento. No, mga katodo. So nagliligad ka na nga maginadlaw, may pila ka mga concern nga gin paabot, no? Aton nga mga kaigmanghuran, no? Allegedly, no? Mga katodo nga nagahugom na naman, no? Ro aton karon nga sanitary landfill, no? Sabahin ka na kung mainland Malay. No, mga katodo, kung sa CN Banwa, may una karon nga pagpangusisa, no? Inspeksyon nga gin patigayon, do? Pila ka mga opisina, no, in particular do aton nga Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO no, mga katodo ang nagpatagal ka na Banwa itapila ka mga inisyatibo no, agod nga ma-address siya giro ray ka na pila ka mga problema sa nasambit ka na lugar no, mga katodo kay Ah, siyempre, wa man doon na ila, doon ato niya pila, kabaga, official una, mga pumuyo, nga baga, ah, magbalik na naman doon problema, kaparehas ita, mga nagliligad, kaya baga, ah, dinag-on, no? Ah, mga katodo.
13: Aksyon!
12: No, kaya kung aton kaya matandaan nga, ah, grabe, anay, no? Rung reklamo, karabanwa, itaton kaya pila, kabaga, pumuyo na, buko niya, mga sa mainland, no, mga katodo, kay ro naga manage makaron ita aton nga malay sanitary landfill na mga katodo is ro aton na karanga local government unit no ita banwa krait malay no mga katodo sandig kala sa pagpabutsag katon ni SB member Jonel Kasinsid kung banwa karta malay no mga katodo sorong committee on environment no mga katodo hay nagpatagaling nagligad no itry karang committee hearing no sa ato kag sangguni ang bayan may kantanan nga ni sa karang operation no kung malay sanitary landfill kaibahan do ato nga materials recovery facility or MRF sabayin kara kung isla kara it Boracay that's why kay inagin pangutan nata si SB Akasichid no kung ano gid kara rong mga problema nga nakaabot abi sa tagatapan ko aton karang sangguniang bayan kung banwa katamalay concern nga may kantanan sa operation ko aton nga sanitary landfill una karon sa barangay Kabulihan sa banwa kara itamalay.
13: Aksyon!
12: Susunod ka na sa kay SB member Apio Kasinsid mga katodo during sa amon kay conversation na sa pagbailuhan na namon kay ina ita mensahe no kay nagset kunta kita interview ka na no makaroon karang hapon no galing agang-agang kay may anda makaroon no nga session do aton karagang sangguniang bayan kay siyempre matravel pa mo halin sa isla Katabura kay pa mainland no mga katodo so agang-agang man do anak karo galing niya ganyang barko hinaga lang no adlaw karang biyernes para nga ipaabot man ato no sa aton naman kay Manghuran mga katodo akong nano karaban waro naging istoryahan ka during sa gimpatagan karagang committee hearing it aton nga sangguniang bayan. So amba ni SB member Kasinsid mga katodo, nga usual man giyapon nga problema rung nakaabot man sa atensyon itapila na ton kabaga local officials. Sa giyapon do, dahil karang mabaho, no? Or hugom, itray karang basura. No, mga katodo, pero base karabanwa sa pagpagusisa itaton karang men room malay, nga roday karabanwa nga nagahugom is para may parang may patay ito nga sapat, no? Mga katodo nga, uwagid baga matabunan, that's why nga nag-asungaw turong hugom, ganito karabanwa, ro nilang hap, itapila na ton kamagay manguran, nga nagpaabot karabanwa, ita anda ko nga concern sa aton nga local government unit, akong banwa it malay, mga kaabyanan.
13: Action!
12: Pero mana, kung pag-abot niya mana sa management, no? Mga katodo, itaray karaga basura sa aton karon nga, malay sanitary landfill ay wa man tama na ita problema kay na manage man tama na ita eksakto na mga katodo itatoy kay LGU Malay na mga katodo bay sa pagpabutsag katon ni SB member Jonel Apio Kasinsid no nga kung sasayin karabanwa amba na katon may manami man nga balita para sa mga balay nun na mga katodo in particular mga pituna sa may Malay Sanitary Landfill na no, mga katodo sa mataga barangay Kabulihan sa mainland Malay na no, mga katodo nga mana may una mana kara mga katodo nga igaalokar nga pundo para sa rekra gina proponer nga biogas technology nga magatret itray kara ga bio waste una sa aton karon nga sanitary landfill na no, sa barangay Kabulihan sa banwa kara it malay no kay ginapabutsag kara banwa kay ina no asa mo nga pagistorya nga may una kay igapain nga pundo nga nagabalor ita 5 million pesos no nga kaya imaw nga maka cater ita mga 4 to 5 tons no up at hasta 5 ka mga tonelada kada adlaw no nga mga bio waste una sa aton karon nga malay sanitary landfill mga katodo sa barangay Kabulihan sa banwa it malay.
13: Aksyon.
12: Na daya kara makatodo rom pila ka mga impormasyon no nga gin. Paabot katon. Initially no mga katodo itatoy kag sangguniang bayan kung banwa karta malay no, mga katodo, kung sa siin di ka na banwagin a presentar, no, during sa rekraga committee hearing, arong nangin na obserbasyon, mga katodo, ita nagpatigayon ka nga inspeksyon, no, particular, doaton nga Municipal Environment and Natural Resources Office or Menro Malay, no, mga katodo, kung naano karong sitwasyon during, no, sa anda ko nga pag-ocular inspection ito, no, sa rodekara nga landfill, no, mga katodo, kung sa siin banwa, ruray ka nga tikang nga gin himo, isa agud lagi ro nga insigida nga ma-address, no, ruray ka nga problema. Ako may una gid man nga problema nga dapat ka rayuson, no, mga katodo, ay at least, no, maistoryahan niya gi matratar banwa nga hindi na magbaho parong pila ka mga problema, agud nga maaboy pagid naton do mga negatibo na naman dayon karga komento, especially, no, sa social media banwa, kay hindi man manipot manigar ka to, no, nagliligad ka to nga mga dinag-on nga may ina kita nga problema, no, sa operation, itry ka nga sanitary landfill, ita banwa ka na itamalay.
13: Todo, aksyon!
12: No, nga hagos ka na banwa, naging kontrobersiya nga ginauwan. No, itry ka nga mga negatibo na to nga mga komento. Abo ko niyamang ito na sa may Malay Sanitary Landfill, kundi pati pa banwa. Ruray ka lang Material Recovery Facility or MRF, sabahin ka kung isla ka na itburakay. Di ba, kung ma-recall pa ninyo, matandaan pa ninyo, no, nga dato may mga tiyempo, anay, no, dati nga kinahangan ka na banwa nga mag-cancelar ita klase ro magapit ka na nga eskwilan, partikular dong Manok-Manok Elementary aga Manok-Manok National High School, no, bangod gani sa perwisyo nga daga, itry ka nga hugom it basura nga nagahalin una sa aton karon nga sanitary sa aton karon nga MRF una karon sa may Sitio Bungaw barangay Manok-Manok sa isla kara Itburakay. So sa pag relay katon, no, itry ka nga information akay papano banwahi wa gid man makaron gid nga mga reklamo, no, nga nakaabot sa atensyon, no, ita Anton karon nga sangri ang bayan in particular sa kay Malay SB member Apio Junil Kasinsin.
13: Todo, aksyon!
12: No, mga katodo, kumbaga, ay manageable, no? Kaya, mga katodo, kumbaga, kung may unagid man nga sang kiritik, karaga problema, kinangan ayuson at least insigida karabanwa nga ma-address. Ruray karaga problema, agud nga ma-avoid naton sa nambata. Ruray karaga pila, kumbaga, negatibo na naman dayon ang komento, mga kaabyanan.
13: Todo, aksyon!
12: So during, no, mga katodo, sa committee hearing kay nangingin imbitaran ka na banwaro opisina itaton karon nga Municipal Engineering Office, no, kamanaman ro aton karang taga General Services Office, no, at the same time mga katodo ro aton nga Menro, no, mga katodo, aga syempre dondong pila ka mga official man ita barangay Manok-Manok wherein una karon hamtang ruaton karon nga Materials Recovery Facility, mga katodo, sa barangay Manok-Manok sa isla kara Itburakay, mga kaabyanan.
13: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
12: Asoy naga karon, mga katodo, no, kay basi makabukita, no, itadugan kara nga impormasyon, no, halin sa kay Malay SB member Junel Apio Kasinsid, no, agud nga matawaan na itong idea ro aton nga mga kaibahuran, especially, no, sa mataga Islat Boracay, sa mataga Mainland Malay, no, mga katodo, sa mga pumuyo na itong una nga pat idea, no, nga gintatar, itaton ka nga sanggo niyang bayan, aruray ka nga concern, mga katodo, agod paagi man ka ito, no, maipaabot na itong, especially sa mga wakarabanwa, ito mga social media account, karong source, taray ka nga information sa Tro Radio, no, mga katodo, maipaabot naton, maipaambit naton, no, mga katodo, sa mga kabarangayan, una sa Mainland Malay, mga kaabyanan.
13: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
12: Asin na, garo mga katodo, no, kay ang-agang kita bimakaroon do linya, actually, nagpa-okay matakunta, no, si SB Kasinsid, ugaling, ay may schedule makaroon, no, ita session, araw ato karagasang gulang bayan, ita banwa karita Malay, aga haman na, hay inaga, wagi ka na problema, agod nga, maipaabot naman, doon pila ka mga nagkaganabo, ginistoryahan, during mga katodo, sa ginpatagayon na committee hearing, akong banwa it Malay, mga kaabyanan.
13: gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
12: So may 2 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alauna no sa ato nya pag ililiba. Magkaroon ka lang ang hapon. Sa Japon, na oras sa itong kinyo ito More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sa Japon, sa mga mapagkardong More Power sa St. Anne Pharmacy na hamtang sa Regalado Street Poblasyon Kalibo, sa Billion Store sa Poblasyon Makato Aklan, sa ENC Drug Store sa Kalibo Shopping Center, sa Joy Joy Store sa Tangalan Public Market, sa G3M3 Drug Store sa mga Public Market, sa Nick Nick Store sa Libakaw Public Market, sa Pukin Store sa Altabas Public Market, sa Carol's Pharmacy na hamtang sa stall number 24 at Kalibu Shopping Center, sa Mia's Drug Store sa Prentita Provincial Hospital, sa Tri Pharmacy na hamtang sa Martilino Street Poblasyon Kalibo, sa Maypas Pharmacy na hamtang manuna sa Poblasyon Romansya, sa Tias Pharmacy sa Prentita Provincial Hospital, sa Solano Iharo Idris Chicken and Frozen Foods Products unakaroon sa Nabas Public Market, sa Liso Cooperative sa Leso Public Market, sa Antoninos Drug Store sa Malinaw Public Market at siyempre sa All-in-One Pharmacy nga nahamtang una sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Puok, Kalibo, Aklan.
13: Kapag may balita, may aksyon!
12: At siyempre, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra Products para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik kita magkatotos sa reports. Itato nga mga todo reporters. Balik ka na ton pagkatapos panitdugan nga mga pahanomdom.
13: Todo aksyon.
14: Kapoy.
15: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog ang tingsa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman nga, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Namak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
8: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto, kapon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
13: Ag harap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Gana sa palanghalian. Todo aksyon. Todo en aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Gana sa palanghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagpangaliliba. May 12 minutos banwa nagkataliwan sa oras itaala. Una.
8: Aksyon.
16: Oy, may gahapon na may kapagpamati sa ito mga drivers. Now, it's a van. Biyahe ka rin kung kalibo ruas, no? Vice versa. Na una karon sa GM's Terminal. Garaga, monitor, may karoon karaga bagapan niyan po. Siyempre, sa gwapong dispatcher. Now, kay Aparta Baroka Distura. No? Aguna kay Dong Janing. Kay Tonet Alayon, no? May mga pagpamati, no? Aga may gid nga kahapon na nun.
8: Aksyon!
16: Aga siyempre, unaman kay Migo Johnny Ronace sa mga taga-barangay Istansya, no? Sa kalibog nagapamati sa ato niya pag-ililiba. Sa mga taga-COIL, Kanday Hard, Daddy La Cruz, happy listening.
8: Todo! Aksyon!
16: Aga una kay Nomboy Cheryl De La Cruz, no? Sa Terminal Itavan. Ang biyay ka na kong Altabas Kalibo, vice versa, maayad ayad gid nga utradlaw.
17: Pag may balita, may aksyon.
16: I-check na natin banwarong linya ni katodong Rolly Boy Herrera, no, ag katodong Jesral Nerbar, no, para sa pagbasyada, no, ita anda ko nga balatipon nga balita direkta, no, sa underground nga area, no, para sa pagbasyada na kung mga balita, no, mga katodo una na to, no, si katodong Rolly Boy Herrera.
17: Todo, aksyon.
16: No, sa aton nga munisipyo kay Tabanwa, Itakalibo, no, para man sa impormasyon, ita aton nga mga katodo, no, antes naton isunod arong linya ni katodong Jesrel Nerbar.
17: Pagana sa pananghalian, todo

0: Oh, proceed. Oh, dala kita kay i-activate nato dito man, no? Rulin niya ni Katodong Rolly Boy, no? Para sa pagbasyada, no? Kung anakron niya balita, ganda tipon, direkta, no? Sa anakron niya area, no? Sa munisipyo, kung Banwa Itakalibo, no? Sa ato'y kalagapala, tuntunan, magkaroon karang aod tro adlaw.
1: Aksyon!
0: Dalagit, no? Kay balikan na tondo, anakron niya linya, no? Iya, sa ato'y kagapagapangalagad, no, sa itong karang pag-ililiba. Una kay Auntie Linda Takuyan at kay Uncle Turing, no, sa Sitio Imbis, sa Barangay Lalab, sa Banwa Krait Batan. Nag-monitor man damang karoon ng mga panyang po. Kaya hindi mabuhay, manahog na sa ubos Auntie Linda. No, may kapagpamati at may gingahapon. Balikan, tarulin niya ni Katodong Rolly.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Sa line number one, Katodong Rolly, with the report. Please come in.
2: Yes, katulong nga Renan, sa nakaraang tibitarong activity ng pagpapagawa sa Tonsbor kung atong na all municipal hall building at local government unit with Manuat Kalibutro na pinapatigaw nga clear air symposium 56 na parun na adlaw na kung sino mga programa at may mga invited ng mga social speaker para nga magpagpapal at ang pagpapagsa ka na nga agenda, no, or asanan sa air quality status ito kalibo katlan, no, gamit yung ginatawag na SONA, no, at presentation ito black carbon pollution and this is on source apportionment status, no, and ilang atulubad abihay ginapasakutan ba ito magkakalatuhan ng mga sitor alin sa pribado at gobyerno kung atong nga pinisyo at atlang katulong rinal para na istrihan tunandong mga bagay, no, na dapat nga nasawiran para nga maibisunan man sa pagsaka ng mga sektor ngayon sa Banwa Kalibo katulong rinal, no? Ay yarong nga pinisyo man sa atong nga mga taga-traffic sinsa kung atong nga taga-transportation invited na nag-start po nga sa isang programa at alas 10 oras sa pag-aaron agasa para matapos sa alas 10 oras sa hapon. Kaya rung nagpaslutip ito sa mga na simposyon at clear air iyo sa atong mga kalibo amor si Engineer Oliva Manzatas na ginoon na nakarangan na director ano si Mr. Mark Joseph Pinao, no? From the Director of Life and Fisher, and Kamalang Fisher, no? At the PCA. Ito yung malarang aktibad na ating mga pagpagmaliya sa ating mga LDO kalibo, nagluwa siya ng rong pagtipagman. Ito ating mga staff at office of the mayor, at sometimes, it's iba ng mga tawag ka ng mga department head, no? Na endorsed. Sorry, yan. Pag-isulang Philippine Travel March na minarkisintahan, ito sa bahin, it is a nice commission center sa Pasay City. Aming nabi kita nga, both ito sa isulang nice commission center, both number 1, 2, 3, no? Ayan, nagtika po nung sangkat ko po, kapon nung nagungan na New York, at wala ka rin nga mga staff na iba, at nakaroon nung ana nga, iba pa rin mga staff, at iba nga mga department. Kasi hindi na ba, wrong atong nga mga membro, itong nga bayan, na may lugar, ano man yung nagpaduhong pa sa Asambit ng Manila para mag-attender sa Royal Asambit na Pagkakadang Philippine Travel Mag sa Pasay City. Ngayon din ang tulad ng information ano sa office sa mayor. Para sa production, ako naman sa Tulong Rolly Boy Herrera sa Tulong Kaibigan.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Kapag may balita, may aksyon! Todo! Aksyon! Gana sa pananghalian! Todo! Aksyon! Todo! Aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo! Aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Amugin nga sigamat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Tonyo Municipio, Itabanwa, Itakalibo. Kalibo. Aksyon. Sa mga aktividad naging patigayon ni Taton nga LGU Kalibo magkaroon karagadlaw ita Webes.
1: Todo. Aksyon.
0: Now, yes, ito kagapala tuntunan. No, magkaroon i-check tamandong linya ni

0: Dodong Jastrel Nermar. Now sana man karon nga tipon nga balita daw direkta sana karon nga area. Now sa ton nga Kalibo Municipal Police Station.
1: Pag may balita, may aksyon.
0: Standby. Now sa pagpangalagad magkaroon karaga hapon. Sa ton karaga pala tuntunan. No, mga katodo. Kay ginagagat-gat na magkaroon. No, rung linya ni katodo nga Jastrel. Para sa pagdetalye na. No, itapilaman ka mga balita. Ganang natipon. Direkta sana karon nga area makaron nga udra daw.
1: May balita, may aksyon. Totoo.
0: Dali kita kay ginangayan taro na karon nga linya no sa Kalibo Municipal Police Station no sa mga detalye daw kay may nahugra no nga construction worker sa building ya sa ton sa Banwa Kraita Kalibo sa Iraton na no karon nagkaginabo na anuro plastada no mga katodo no itaro day karang aksidente no check taro linya ni katodong Jastrel Nermar.
1: Radyo Todo Live. Report. Report.
0: Live sa Kalibo Municipal Police Station sa line number 1, Katodong Jastrel, pasok.
2: Katodong Reynald, no, confined sa Aklan Provincial Hospital do sang ka construction worker. No, matapos katodong Reynald niya aksidente tanan ni karang mahugog no sa una sa building itong karang MKWD una ka sa may Jaime Cardinal Sin Avenue katodong Reynald barangay Andagaw yang sa barangay Kalibo kay na mga bandang alas 8 katodong Reynald dita agahon di ang karang biktima haging kila katodong Reynald kay Albert no residente mo na katodong Reynald dita ang Balogo Makato ag 30 anyos no based sa information na nabuo natin ito kay

0: Pagdiri sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nag-rice ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500.
7: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ta ako, adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ta nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Rock Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, po kami nagpo-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto ka kon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, saan ko nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
11: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawag ito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radyo Todo for the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta kwad daw tungod wag ta ko it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Gapasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abo kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Wala inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday.
7: Puna, Tay?
8: Mendoro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ada ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music, news, and information. 88.5.
7: Radyo Todo.
8: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw. Sama-sama tayo. Walang iwan. Iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
0: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa
1: pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impil ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. At dyan, syempre, ng ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Syempre pa, mga kaibigan, ng ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Saan man po kayo naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating baladudunan. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan na dito sa ating po namang baladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali din po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Nanay Bebe Ma, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bebe ng Oriental Mindoro. Okay po. Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ayun na, mama. Tatlong taon na.
0: Okay po, nanay. Nanay, kwentuhan niyo naman po ako. Ano po yung naitulong na po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe, sa loob po ng tatlong taon na hanggang ngayon? Umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Opo. Ano
1: pero
0: po yung... Ano po yun?
1: May itatanong ako sa iyo.
0: Ah, may itatanong po kayo sa akin. Ano po yung itatanong po ninyo sa akin, nanay?
1: Pwede din ako mag-inom ng... yung blueberry gold na herbal.
0: Ay, hindi ko po yun alam, nanay. Hindi ko po yun kilala. Hindi ko po alam kung ano po yung... binipisyo po noon sa inyong kalusugan. Hindi ko po yung kilala, nanay.
1: Dahil yun ay vitamin daw sa mata.
0: Hindi ko po alam, nanay. Hindi ko po yun kilala.
1: Uh-huh.
0: Opo, hindi ko po yung kilala. Pero ang masasabi ko lang po, tungkol po doon sa problema po ninyo, dyan sa inyo po namang mata, ay pwede po yung matulungan na rin po ng ating po namang rice coffee. Pasensya na po.
1: Opo.
0: Opo, pasensya na po. Tama po. Hindi, pasensya na po at hindi ko po yung kasi kilala, nanay. Ano po, hindi ko po alam yun.
1: Dahil herbal din naman siya ako, makapwede.
0: Opo, hindi ko po kasi ano, hindi ko po kasi alam kung ano po yun. Okay po.
1: Pero maraming na iturong na sa akin ni Rescue yung ako yung... Laging naging ang pagbabawas ko yung sa libulat at tuwing maga.
0: Mm-hmm.
1: Bago malakas ang ating katawan.
0: Okay po. Dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pag-iinom nyo ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Oo naman. Ako talaga ako yung nagagalit pag ako yung walang rice coffee.
0: Nagagalit po kayo pag wala po kayong rice coffee. Tama po. Opo.
1: Papapayan yung aking anak ay talagang itatanong sa akin, ay ano nga pabili mo? Basta't may rice coffee ako, masaya na.
0: Very good po. Apo, nanay. Sige po, nanay, ano po yung mga naidulot po naman sa inyo ng iba pang naidulot po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay?
1: Yun nga, masaya ang ating maalakas ang ating katawan. Yeah. Yung, yun lang nga talagang matako ang problema ko eh.
0: Ay, sige.
1: Pero nakakaanig naman siya. Yun lang, gusto ko bagay, maalis magparang utok.
0: Okay po, nanay. Sige po. Katarata po siguro yun, nanay?
1: Katarata nga, ako rin patingin sa doktor.
0: Opo. Sige po. Basta...
1: Tinanong ko sa'yo kung pwede yung Ibergold. Damutaw nga sa katarata yung Ibergold.
0: Opo. Hindi ko po kasi yung kilala, nanay. Hindi ko po alam yun. Pasensya na po.
1: Bakit kaya wala pa din yung 25 in 1? Gusto ko na rin makainom nun. Ito na po nakainom na nun isang basis nga.
0: Opo, pero ngayon wala na, naubusan na.
1: Ay, dahil ako nga ba ganun, ay, nung ako na dinom, nung ako yung napamisang maigi, ako natakot.
0: Ah, hindi po. Pero wala pa po dyan ngayon, nanay. Wala na ngayon ang ating 25-in-1 dyan.
1: Wala pa. Lagi nang nagitan yung aking anak pag napabayan eh. Wala pa raw.
0: Oh, saan po dati nabili ng anak po ninyo yung ininom po ninyo na 25-in-1?
1: Yun ay inano namin sa TikTok.
0: Ah, sa TikTok. Sige po nanay. Noted po yan at sasabihin po natin sa atin po namang deliveries na wala pa ng 25-in-1 dyan para malagyan po dyan.
1: Sa bunga-bunga.
0: Sa bunga-bung?
1: Oo.
0: Okay po. Sa bunga-bung, Oriental Mindoro.
1: Nang rescue ng 14-in-1.
0: Apo. Sa bunga-bung po kayo nabili ng atin po namang mga produkto?
1: Oo, sa bayan ng Bungabong.
0: Sige po nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries yan para magawan po ng paraan at malagyan po dyan ang atin po namang rice coffee nanay. Ano po?
1: Ako yung nakagamit na rin ng sabon. Maganda nga pala yung sabon yung boy.
0: Apo, apo.
1: Para magang malamig sa mukha.
0: Ano po? Parang ano po?
1: Malamig.
0: Malamig sa mukha. Apo, apo. At parang binabanat po naman yung kutis natin, tama?
1: Kasi parang magkasama, parang nagahilahan yung aking balat.
0: Yun nga po, parang binabanat yung ating po naman balat.
1: Kaya nga eh.
0: Opo, opo. Tama po yun, nanay. At dapat po eh, ituloy-tuloy niyo rin po yung paggamit po ng ating sabon. Bukod po doon sa mapresko sa mukha, tapos parang binabanat po yung ating mukha. Ano po yung naramdaman po ninyong... pagbabago doon po sa inyong kutis simula na kayo po'y uminom na gumamit ng ating po namang sabon.
1: Alam, sabi ng aking apo siya yung nakakakita ay oy, ang ganda na ng kutis ni inay, maputi na.
0: Opo, tama po yun. Napakainam po noon talaga, nanay. Sige po, maraming salamat. Ha?
1: Yung gayang nag-anong ka ng rice cooker, eh, marami bagang nalabas bagang mga butol-butol, pero mga ilang araw lang naman, nawawala din yung
0: yes.
1: Natutuyo bagang
0: yes.
1: Naaalis yung na maputi.
0: Yes, opo, tama po yun. Kasi po, yun po yung paglabas po ng mga toxins sa ating katawan, nanay. Yun po yun yung ginagawa po ng ating rice coffee. Kaya po ganoon yun.
1: Saka para bagang yung nagaturok-turok ang iyong balat, lalo na sa gabi.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Yun po. Ang sarap pong tumulog.
0: Ang sarap matulog. Opo, opo. Tama po yun, nanay. Tama po. At
1: Tatanong sa iyo. Yung aking kapatid baga ay dialysis. Ano silang dialysis? Kaya pwedeng uminom ng rice coffee din yan?
0: Pwede po nanay, makakatulong po yung atin po namang rice coffee dyan. Pwede po nanay.
1: Dahil dialysis daw siya.
0: Mm-mm. Pwede po makatulong po yung ating rice coffee nanay.
1: At ano ko kay Kuya Boy kung pwede sa iyo yun?
0: Pwede po. Pwede po nanay.
1: Ay, yung aking anak na Marunduke, mag-aayos na rin daw siya, daw nakatatrabaho na rin.
0: Dahil po sa?
1: Sa rice coffee rin. Yun ang itinuro ko talaga sa kanya, mag-inom ko ng rice coffee.
0: Tama.
1: Kung minsan daw narating ang kanyang panghina, kahit po mag-simpla kagad ng rice coffee, ay nawawala daw eh.
0: Very good. Very good po yun. Dapat po talaga, nanay.
1: Kaya sabi ko, huwag mong ang pag-iinom ng rice coffee, gagawa ka ng paraan dahil yun ay napadalaan ko kumisa ng pampabili eh.
0: Ah, okay po. Tama po yun, nanay. Maraming salamat.
1: Ay, kundi. Kapag ako lang may padala sa'yo, kaya gumawa ka na lang muna ng paraan diyan.
0: Mm-mm. Very good po. Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Okay na po.
1: Oh, sige, boy.
0: Salamat po. Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, ha?
1: Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Bebe, ng Bongabong Oriental Mindoro, mga kaibigan. Napakinggan po ninyo yung kanyang po namang sinabi tungkol po naman sa ating sabon, mga kaibigan, at sa ating po namang rice coffee. Ibig lang sabihin po talagang napaka-epektibo po ng ating po namang rice coffee. Yung po sinasabi po natin na ito po ay anti-aging. Kaya sabi ni Nanay Bebe, isa pong 76 years old na gumagamit po ng ating po namang sabon, na parang napaka-presko ng sabon sa kanya po namang kutis, at saka parang binabanat yung kanya po namang mga kutis. Yung po ay para tanggalin yung mga kulukulubot sa kanya po namang balat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Moises Andrada sa Mindanao.
0: Tatay Moises ng Jensan. Okay po, Jensan. Okay po.
2: Ipaalam ko lang sa iyo, yung unang stock dito sa nasabi nung na parmasya.
0: Aha.
2: Orgyon.
0: Aha. Wala pa po, tatay? Wala pa?
2: Wala pa. Nag-order ako sa pan. Doon sa Quezon.
0: Okay. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1, wala pa po dyan sa inyo sa
2: wala,
0: ano?
2: Wala, oh.
0: Okay, nasabi ko na rin po yan, tatay, sa atin po namang mga deliveries, at gagawan po ng paraan yan ng atin po namang mga deliveries, tatay. Hayaan po ninyo at yan po ay ginagawa na po ng paraan na malagyan pong muli dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee, para makapagtuloy-tuloy na po kayo sa pag-iinom po nito, na hindi niyo na po kailangan pang lumabas ng bayan, o kaya mag-order po ng ano, para makabili po ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at ipa-follow up ko po yan, tatay. Ipa-follow up po natin.
2: Maraming salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, tatay. Basta balitaan nyo lang po ako. Huwag po kayong magsasawa na ibalita sa akin kung talagang wala pa. Balitaan nyo lang po ako, tatay. At gagawin po natin ng paraan. Ano po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po, tatay. Salamat.
2: Salamat din, Boy.
0: Tatay Moises ng General Santos City, Mindanao.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numerong 0969-226-9623, yung ating numerong pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating paradudunan mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag lang po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si training po ng Lucena.
0: Training ng Lucena.
1: Training ng Lucena.
0: Ilang taon na po si Nanay Training?
1: 70.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Training?
1: Ay, matagal na po. Kay Sir Jig pa po ako.
0: Opo. Nanay, ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Maganda naman po. Malakas po ang katawan ko. Wala po akong nararamdaman na yung mga sabing ang masakit ang ano, makasukasuan. So, wala po. Healthy po ang buhay, ang katawan ko.
0: Very good. Yes po.
1: Kuya po, mayroon po akong ikikwento sa iyo tungkol sa anak ko.
0: Ano po yun? Sige po, go ahead po. Opo.
1: Yung anak ko pong bunso, na buntis po.
0: Mm-mm.
1: Tapos nagpunta po siya sa doktor po. Ang Mm-mm. sabi sa kanya, ipapa-ultrasound.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi po, walang buwan daw pwedeng ultrasound. Din bumalik siya. Tapos daw, nung sabi ng doktor, hindi ka pwedeng ma-ultrasound. Bakit po? Sabi daw. Kasi hindi makita yung ano, sa ultrasound yung bata, kung ano yung bata yun, babae o kung lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ito po, nakabalagbag po daw yung bata.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi daw nung ano, magpakumpain ka pagdating ng siyam na buwan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi daw nung anak po, hindi pa po ako makakumpain kasi wala pa yung nanay ko saka yung lola, yung mama ko saka yung kapatid ng mama ko, nasa Laon pa sila.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating na lang po, tumawag sa akin, Mama, sabi po ng doktor sa akin, papakumpay na daw po ako kasi cesarean daw po ako.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, Diyos ko, malaking bayaran niya kung nagkataon. Di sabi nung kapatid ko, uwi na niya ako, iwanan ko dito si mama mo.
0: Mm-hmm.
1: Ay hindi na po, intayin ko na lang po kayo. Pagdating na lang ninyo ako mapakumpay. Di pagdating namin, sako ano, mapakumpay ka. Mama, nininervyos ako. Sabi, huwag ka man-nervyosin. Ano pala, ikukumpayin ka pala at kisaryan ka pala. Sabi, wala mapakong pera. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Makukuha na lang natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, ganon. Yung pag-anong namin na yon, nagsimba pa kami ng araw ng Linggo. Yung pala, nagpunta pa kami sa isang fast food. Kain pa kami. Yung pala, manaramdaman niya na nahilag na yung tiyan niya.
0: Mm-hmm.
1: Dinag-uwi kami. Mga hapon na, sabi sa akin, nakaanda ka na ng mga gamit mo. So, mapakumpayin ka na.
0: Mm-hmm.
1: Sabi, Mama. Tapos sabi sa akin, Mama, aalis na po ako. Pero gusto ko pang magkape. Ay sabi ko, di magkape ka. Wala na akong magkape. Sabi ko, meron akong rice coffee. Mama, baka mapasama pa ako. Hindi. Makakatulong pa nga ito sa iyo.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, malay mo, pag ayon si Sarian kahit matulungan ka ng rice cooking yan.
0: Mm-hmm.
1: Din sinimplahan ko. Sabi ko, maya ka na umalis. Na wala pa yung anak mong kasama mo sa hospital. Di tinimplahan ko na isang tasang. Maliit lang, linahat ko yung isang sachet na rice cooking.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, at pagkainom niya, umalis na. At sabi ko, Diyos ko, makatulong naman po ang rice cooking yung sa anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Lakas ang katawan niya, to'y cesarean siya.
0: Mm-hmm.
1: Di pa gano, tumawag itong apo ko. Umalis silang alas 5.
0: Mm-hmm.
1: Tumawag itong apo, alas 5:57.
0: Mm-hmm.
1: Mama, sabi sa akin, Mama Ining, nanganganak ko si Mama.
0: Mm-hmm.
1: Ay, salamat, sabi ko. Dito ang tungkaming tatlo. Sabi, cesarean? Hindi, Mama. Normal mama.
0: Wow.
1: Normal mama.
0: Wow.
1: Tapos ipalakpas yung dalawa kong kapatid na babae. Sabi, salamat, nakaraos yung pamangkin namin. Mm-hmm. Hindi siya na si Sarian. Palakpak kita, tuwan-tuwa sila. Salamat sa Jesus. Salamat po. Sabi ko, ay, siguro talaga tinulungan ng rice coffee na ano, na hindi masisariyan siya. Tapos dating-dating daw doon sa hospital, kinila na ng nurse kasi sabi niya, mga anak na po ako. Sabi niya, kinila daw siya, pinahiga na. Pakahiga niya daw po, diretso, dumiretso yung bata, hindi na si Sarian.
0: Wow.
1: Dahil lang po doon sa rice coffee. Wow. Kaya tuwang-tuwa po kami, tuwang-tuwa po kami, pati kakabitway namin. Sabi ko, yung malaking milagro yung ano, rice coffee sa anak ko. Ayan, sabi ko nga ngayon, sabi ko dito sa anak ko, ipipwinto ko kay Kuya Boy yung pangyari mo sa ito, rice coffee, pangyari. Salamat mo.
0: Nanay, ngayon nanay na nakapanganak na po siya, kumbaga, inom na siya ng inom ng rice coffee, makakatulong po sa kanyang kumbaga manumbalik yung kanyang lakas dahil nanganak siya. Tapos yung nutrisyon na galing po sa ating rice coffee, pwedeng makuha po ng kanyang anak. Kasi 'di ba, magdidede 'yun sa kanya. So yung lahat ng mga nutrisyon na makukuha nung anak po ninyong nanganak na nutrisyon sa kanyang katawan, makukuha 'yon ng kanyang baby. So mas maigi po na painumin nyo ng painumin ng rice coffee ngayon pong nanganak na siya. Kung nakatulong po sa kanya nung bago siya manganak, mas makakatulong po ito sa kanya ngayon para makapag-recover dun sa kanyang lakas. At the same time, matutulungan din po yung kanyang baby na maging malakas dahil nutrition po yung taglay ng ating rice coffee. At kayo na rin po nagsabi na malaking tulong po yung ating rice coffee sa kanya.
1: Ay, ganun po.
0: Yeah.
1: Kasi ngayon po ang bata, di pong bibubunta. Ang ganda ng katawan niya isang babae. Apat na po na siya ngayon.
0: Congratulations. Congratulations po sa inyo, nanay.
1: Bibong-bibong bata. Ang tuwang, nakakatuwa po talaga. Ang gigatigla niya at
0: yes,
1: malusog ang katawan niya.
0: Yes.
1: Yan po. Papahinom ko po siya na yan ng rice coffee. Para nagkukulang-kulang po ang gatas niya.
0: Yes,
1: kasi malakas dumidi ang bata.
0: Oo, mas maigi po na.
1: Ay, ito po, nakikinig po siya. Nakikinig po siya na.
0: Congratulations po sa inyo. Ano pong pangalan ng baby?
1: Ano yan? Bibi? Si Bea May?
0: Anong palayaw?
1: Ano po siya? Bea.
0: Bea yung pangalan. Wow naman, Bea. Tama.
1: Bimari po ang pangalan niya nung bata.
0: Yung anak niyo po, yung nanay, ano po yung pangalan ng nanay?
1: Nanay po ay Gede Grinyo.
0: Opo. Gede. Congratulations, Jedi, at sa baby po ninyo. At sana magtuloy-tuloy ka sa pag-inom ng rice coffee para yung nutrisyon na makukuha mo sa ating rice coffee, makuha din ng yung baby. Mas lalong maging malusog, maging bibo yung anak po ninyo.
1: Kuya Boy, makakadagdag po kaya pagpagatas?
0: Yes. Kasi nutrition po yung ating rice coffee, nanay. Makakatulong po yun na malaki.
1: Po.
0: Yes, makakatulong po yun ng malaki, nanay.
1: Po.
0: Opo. Lalo pa para makarecover yung katawan ng nanay, siyempre ng anak, di ba? Makakatulong po yun sa kanya. Makakatulong po yun ang napakalaki sa kanya, nanay.
1: Ayun po.
0: Yeah.
1: Sige po. Salamat po.
0: Nakakatuwa po. Nakakatuwa po yung kwento po ninyo at maraming salamat po sa tiwala po ninyo.
1: Opo, si Sarian ang balita ngayon, normal iinanak dahil lang po sa rice coffee.
0: Thank you, nanay. Salamat po sa inyo. God bless. God bless po sa inyo, nanay. Bye-bye po, nanay. Thank you very much. Aking bigan, napakagandang kwento po naman galing sa Lucena City, mga kaibigan. Nanay Trining, ang kanyang anak, si Sarian sana. Si Sarian section yung, kumbaga, proseso sana ng panganak ng kanyang anak. Pero nung bago umalis, dahil magpapa-confine na sana, dahil isisisarian na sana po, mga kaibigan. Sabi nung Nanay Trining, bago ka umalis, mag-rice coffee ka muna. At yun nga po, pagdating doon, normal na delivery po yung nangyari. Dahil daw po sa tulong ng ating rice coffee. Kayo na po yung humusga, mga kaibigan. Ano po? Kaya nga po, sabi po namin, kayo po yung magsuri kung talagang tunay at totoo yung sinasabi po ng ating mga kababayan sa pamamagitan po namang pagsisimulang uminom ng ating po namang rice coffee. Wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rungtanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ay, akong nga problema, ay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag

0: 500 Arawara BPD 1.3 DTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Gapa active kag gapa sharp sa mind. Kag may collagen kag glutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: E3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: DTX 500 알아와라 비비리 서먹가 부디가 DTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po, no? Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil, nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Diretta Hai. Diretta Hai.

0: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas. Banway Kilibog Bugos, kaya nga permission again. Mayan ay yung gabi, ikaton, tanan-tanan. Welcome na sa pagpahayag iprogramang Diretsahan. Today is a Thursday, September
0: 3, 2026. Diretsahan!
1: Sa atong kaya nga pag-welcome at pag-agda, itabalipan kaya nga gabihon sa atong kaya nga mga friends, sa atong kaya nga mga kamarkad, agkatundo sa kanginan, nga naka-opinion, direct kaya nga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.

0: domestic helpers ang overseas sa Filipino workers. Una ang kamog iyaman kami. Magatod kami kinot mga nagapangunak karang mga balita lokal, mga top stories of the day, ang mga follow-up reports. Katon kira nga pag ako si Paron sa Kabilugan, itaton kira nga pag iliba sa programang Diritsahan.
1: Diritsahan!
0: Sa ngayon ko akong karang maging technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio. Station manager is M. Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang Angkor Mando, yung kirang El Capitan sa Kahanginan, daya sa kabarkadang Chair Indilible, nga magatod kirit balitag informasyon sa sugod itsang oras ag tunga nga pag-iliba sa programang Diritsahan. Okay, ano ba kung datod kirang mga balitag informasyon nga atun kirang pagitawan ni Kabuhi? Sa Kabilugan, itatun kirang pag-iliba sa programang Diritsahan. Okay. Now, una banwa, hopefully maabot na itong makaunya gabi, dong linyada, ni dating sanggo niyang bayan member Rolino ni Ikinia, nga nagserbi man nga ex-officio member kung sanggo niyang palalawigan, representing the Philippine Consulars League of the Philippines Aklan Chapter. Because si Consnonoy, sa bilog banwa sa mga gintugyanan, kuaton kirang hagangdon niya gobernador Itaklan, ni Governor Joanne Miraflores, kaibahan si Architect Niben Makirang, no? Nga mag taobanwa ita informasyon, no? May kantanan sa rondaya kirang opening kung aton kirang Dumaguete Port. Dung Dumaguete Port banwa, pilang anyos yun nga uwa na banwa naga waon ginagamita, no? Waon nagusit barko, bakod gani nga dung mga rural vessels, una na banwa nagabiyahi sa ton karang may Katiklan Port, no? Dung mga commercial vessels, una man banwa sa Katiklan Port. Okay. So, gapasalamat kita, no? Nga gin apondohan da ko atun kirang Philippine Port Authority. I think nag-aabot da it mga 200 million pesos pinagira banwa sa bulig man ni Oswag Ilonggo Party List Jojo Ang para gani nga ma-rehab, ma-repair ag mapasanyog na ton rundaya karabanwa nga Dumaguete Port. Okay. So, by September 8 of this year, 2026, no? Baga bukas yun da banwa, pinaagi sa biyahe itdayak ka nga mga rural vessels ag commercial vessels from Dumaguete Port to Mindoro, vice versa, and Dumaguete Port to Batangas Port, and vice versa. Tigi na planuhan pa yung kulusuno kara kay board member Lona Ikinia, nga ginaplanuhan pa yung nanda, no? May mga hinunanon yun ag meeting si Architect Niben Makirang sa ibabanwa nga mga shipping companies na anak karang ginainganyo nga butangan man ita biyahe it barko dong Dumaguete Manila vice versa ag Cebu kali Dumaguete vice versa. Okay, so standby ka mo karon, no? Mangayo ang kita ta dugang karang detalye ag information sa Kabilugan, itaton kira nga pag-iliba sa programang Diritsahan.
1: Diritsahan!
0: Okay, now, magkaroon na niya gabi banwa, ginahugat-hugat na ton nung appointment nga ra kung nabakantihan nga posisyon ag puungkuan sa sanggunang bayan kung banwa kira Itlibakaw. Di, raton kira nga nabatian banwa, Daywang Bilog. Si dating alkalde SB member Bagto Zapata, no? Sa Idagumra kung lakas CMD manaman si dating SB member Otoy Villorinte, no? So si SB Otoy may daw takarabanwag certificate of nomination, no? From the Partido Federal ng Pilipinas, no? Nga ginanominar nanda, no? Si SB member Otoy Villorinte para mangin regular nga miyembro itsanggo ng bayan kung banwa kara Itlibakaw. No? Agma naman si SB member Bagto Zapata. Okay. Ti ginaugat na ton makaron bagod niya ni nga rung gobernador imaw malang rumay autoridad, no? Na mag-appoint sa daywa nga rang

0: tinuga, no, para maging miyembro at regular na miyembro kung aton kirang sanggol ang bayan kung banwa kara itlibakaw. But until now, no, wag yapon kita banwa itabaton kirang update, no, ti hinuno para ayahan ni Governor Joanne Miraflores butangan banwa ita butangan ita miyembro itsanggol ang bayan para makompleto rong dayak karang wago, no? Kasi aside sa regular nga wago nga miyembro, may representative from the sanggol ang kabataan, may representative from the Association of Barangay Captains, no? So there are 10, no, dong nagapungko nga miyembro kung sanggol ang bayan, no, sa bilog karaga Pilipinas, kung munisipalidad ba lang man ikaw, pero kung syudad, syempre abuon doon, no? Pero kung munisipalidad, wag mo malang kaundong sanggol ang bayan, and then sambilog sanggol ang kabataan ag sambilog banwa nga ABC president. So that will become 10, no, excluding the vice mayor or the presiding officer. 10 members. Okay. Now, balikan ko man dahil karang isyo magkaroon sa Kalibo Public Market. Kaina na interview, gameplay ro aton karang interview including day Rosini Saiman. Naglihis yun si Rosini Saiman sa anak karang topiko because anagin nga ginapanghugtan, no, dahil karang up-at ka mga job order. May mga post si Rosini Saiman before, no, nga gintawit hostisya, makaguguoy, no, gingupig, gindaog-daog, no, raya karang up-at ka mga job order, no. Kung Kalibo Public Market nga gin reassign ba karon, agin transfer sa aton karang TTMU, no. Pero sa bilog karabanwa, based sa informasyon kahapon, no, nga gin pa cancel, no, ruana karang kontrata, no, hasta it August 31. So natapos doon ang kontrata, I think 3 days ago. Okay. Sa bilog pag gin-raise ni Rosini Saiman, may mga naga, may mga empleyado kuno katon nga naga protesta, no? May mga negosyante kuno vendors nga protesta or naga gina move dandang ginapahalin kita sa Kalibo Public Market. Kita natagbuo ba ako? Kasi dong information siguro ni Rosini nga ra, ti alin man sa mga tawo nga ra, no, nga una nga aton nga ginasaway, no, sa anda karaga bukon it manami karaga pangugali una sa sugod, okay, as well as even sa aton nga mga vendors, no. Okay, now unahon ko ni rekran natabuga ako rekran nga may mga grupo kuno una mga nagaplano nga apahalinon kita, protestahan kita sa Kalibo Public Market. You know, at one time, in 2024, dong rayang dating Kalibo Public Market, okay, ginahalin yung banwa. So, nag-aosoy it relocation site. Okay. Ti abo kato banwa rin nag-suggest nga kung pwede, no, nga una sa karsada sa may kanto ito Tingri Street, ibutang sandatanan banwa. Mas okay ko, no, kay dati man, una man sa Tuting Reyes. O galing, syempre. Dong Tuting Reyes is a provincial road. No? So, kinangan banwa nga may aton nga pahinugot, no, sa aton karang nga provincial government, nga gamito na ton doon dahil karang nga provincial road. And secondly, dong ginakubaan ka to kung munisipyo itban at Kalibo, basi kung may matabo nga sunog, no? Kasi may mga nagagahao na agro iba nga mga private establishment madagahi. Okay. Agrong masunod nga reason kung aton nga banwa it Kalibo, nga basi kung magbaha banwa, kung gabi sabon magbaha, ano matabo banwa? No? ano matabo sa mga baligya, gamit, it mga vendors. Okay. Sa bilog ito ka naman, rung sunog, di paano makasugod? Dong fire truck, if ever gid ban, kung una ban sa karsada, ibutang. Rung relocation site, kung kalibo public market. So, waban wakara, nagpasugot, ro iba kara nga, mga opisyal kung banwa it kalibo. So, rung iba nga, nagaduso kara, nagubra banwa it mga placards. Nagubra it mga placards. And then, kabo-abo banwang mga placards, mga ginyansangan, mga kuwan. Tapos, ginpamutang una sa isdaan ag karnihan. Isipa ba ninyo? Inatanang gin mga placards ginbutang una sa mga pader. No? Di, nag-react kami. Kami ni Sir Loy Pador Kara nag-react. Kaman, ano tanyong pagpamantaw, yakamon man? Wa man ka mo nag-gaong. No? Aga, palinto, mga vendors ka nagasugod, eh, market goers ka nagasugod sa tindahan. May mga placard, ano na tabuo ka naman? Okay. Tingin, kaya ko-agko ng mga placard. No? May mga butong ba? Isipa mga ninyo. Okay. So, ako niya gin-obra banwa. No? Kintawagan kami ni Ma'am Gay Kim Po Jewel, nga napahimos. Kapatas, anong obra? Bagot hindi ka mo mag-wa ka mo na ila sa gusto't munisipyo, kaya rin yung ginobra. Nagpang-obra placard mo, isdaan karniyan, ginpamutangan, tanan. Sus, grabe nga, batikos kay Mayor. Batikos sa aton nga mga municipal official. Kaya hindi kami magsugot, dapat wala kami sa karsada, dapat sugta. Amaon ba nga? Okay. So, ginobra namon, ginpamuog. Okay. Sugo mo. So, yun pang baklas, pabaklas na bundukan. Daya ka ng mga placards, so nasa karniyan, nagsa istati. Siyempre, hindi ginmawaga ron nga, may kadiskasan ka una. Discuss ka una, kanta. Tiyan mo nga rason, government kanda structure. Okay. Nagaong kamukamon. Maman kamukamon nagaong. May permit kamukara sa mga placards ka na. Kasi, this is sign of protest. Nagaprotesta ka mo sa banwat kalibo. Di, amat hindi namon pagdipinsahan dong banwa it kalibo ay na-employ kami sa local government unit banwa it kalibo. Okay. Ang tama ba yan nga una sa sugod? Itali, dating kalibo public market, butangan ninyo itlakay. Di, nag-discuss. Kung pabuo namon ni Sir Noy, paukas namon tanan. Pakargat uman sa multicab. O, pakargat na namon sa multicab. So, hindi na pwede ra. Di nyo kami pagmaurunon iya. Okay. Kung nagaprotesta ka mo, buo ka mo to permit, agto ka mo to sa kaliho, agto ka mo sa plaza to. O, ina ka mo paninggitan, pero hindi ka mo dapat iya sa sugod yung kalibo public market. Okay, tiri ka to, after pilang days na batian na to, naprotestahan ko no ako. Pabuon yung ko no ako sa kalibo public market. Ikaw, brama lang ako sa akong obligasyon. Okay, ikaw, brama lang ako sa akong, ano lumagain? Okay, that was 2024 bago ginhalinda di ka na sa may San Lorenzo Drive sa may barangay Andagaw. Okay. Pakaiwa, yun ang may attitude, character. Okay, attitude. Now, why don't you investigate? Miss Ayman, magtukay na sa opisina, sugo kat mga katapo it media. And then, agto ka una sa opisina. Okay, then pangutan a rung opisina. On how I handle my people and how I treat my people. Okay. Kumagto ka ikaw mismo kasi normally gilangon, ha? Normally kasi bukon kitad kwan eh. Doon gilang ihambay. Ibang mga tao nga nagasugit, ano ang nag-ihambay nga manami about ka? Pero kung ikaw mismo bipir ina, kumagto ka na, mangutana ka. Ay basi sabon sugiran ka pa ina sa admin office kung ano ginahambay kay imong gumankon tanan kon takim. Okay. Kung ano randang pagkakilaga kimo, sugiran ka pananda ka ron. Kung ano randang ginambay ko imong mga guman kontakin mo. Okay. Kasi kilaga man doon ka admin o na nga raw at takot influence na kanda ka. Agto ka o na. Patawagan sa na kung ano ginambay ko imong guman kontakin mo. Pati yung guman ko. Okay. Aginaw, kababo na kasayod karon una sa sugod ito pisina. Okay. Kasi close man ako banwas anong mga gumankon karamo. No? close ako, very close ako sa nang magumankon karaban. Sa bilog na gumankon, nag-istorya kami ko nagtaliwan nga daw. Sir, paano ako, sir? Okay. Diyan ba ko, wako man po, problema kasi close-close kami mo. Oh, kwanta kami kara ko, kuha ng daywang ka mga gumankon, wata ka mo it issue, wak man kami it gap. Oh, pagabot sa trabaho, trabaho, trabaho. Okay. Di, hambayon mo nga maurondo akon nga manner, or masikon may inyo banwang plan. Okay. Kasi may mga nakasakay yun banwa nga mga tawo kara. Okay. May mga nagsakay nga tawo ri kara. Okay. Di, may mga gustong magbalik sa Kalibo Public Market. May naglabi, may mga nagtangis nga gusto magbalik sa Kalibo Public Market. Okay. Di, ruplano siguro, ti. Buganay ninyo na si Che Agudda. Wa kita it. Okay. Buganay ninyo na. Agun maka-attract ka kita. Okay. Ah, kasi hindi mo, my God, ako. Akon nga aman. Never may bahid ipagpanakaw or ano nagtabi. Sayod karondong tanan nga mga katapo it media sakta. How many years do akon nga ama kay Bentori? How many years da akon nga ama kay Sir Butch Pakin? Pangutan ako may bahid. Okay. Doamon nga bagay, the same, ginpamana ko akon nga lulo sa akon nga ama. Okay. Doakon nga bagay, makaruntan awa mga ninyo iya. Okay. Kubrit ako, wat ako naghambay nga may akong. No, kubrit ako. Okay. Pero, ro akon nga integridad. Daya malang ro akon nga kapital mo. Waman ako't ibang kapital sa bilog kong kabuhi. Hamat hindi ko pagprotektahan do ako nga pagkatao. Okay. Now, sugo ka na tao, sumaka ka na sa opisina, mangutan na ka one by one sa mga tao una. Kung sino ako, kung minatoo di mong aligasyon nga gapari-ari ako, birdogo ako, manakaw kami, ah, kabay pang mamatay ka mong daywa, ikaw ta nag-post ka na, ikaw nag-post ito una. Okay. Kasi may mga tao nagpangutalaki mo, sinori mong ginamin. Kara. Okay. Di ba nagpangutala, pati ako nagpangutala pa ako kimo. Manang, kagwa ka hospital. Sinora. Tapos ginapris ni mo makarondong pax. Okay. Abo ko yan doon, sunod-sunod na mga post na nagapari-hari sa munisipyo. Hari Agrayna, basta nalipat ko sinuri mong gintex. Gin-message kong sin-o, inginamin. Di ba ya? Basta nalipat ka karun. Garong alkaldit banat kalibo ag si Gay Kim Pujuel mag-second cousin. Okay, may gintex ka pang iba. Basta kunwa ka nakasayod. Kung na karang tao pagin niya gin-istorya mo. Okay. Tapos ba karun? Nagapanginwaga ka? Okay. Tapos na, up-up-up nga na. Tapos na, pa to. Oh, nabasahan mo rin report? Nakita mo rin report? Kung ano rin report? Ah, report nga na ni Sir Noy Pador Agni. Amano mo na tabi nga na? Ah, report nga na ni Sir Noy Pador Agni. Ma'am Gay Kim Pujuel. Ay, investigation. Report da, recommendation. Okay. Recommendation da. Hara, klaro na. Oh, ay, amano, arikan nagbil. Ay hambay ni mo, nagatuwo giling guha, nagatangis kagid, nagabild kagid, ay naguoy ka sa mga tao nga ay gin agrabyado. Anong agrabyado namon? Ni Simon, anong yung namin gin agrabyado? Okay. Ginpatawag sandara. No, ako, said mo ako, nagapinangutan, kung may ginaakusahan ka sa katawo, bukod niyang gapangutan na ako bukod sa bilog, daywa, tatlo, minatoda, maura ako na kasi kabuhay-buhay na ako sa media. Di ba nga ikaw nag-provide check-out information about kay Apple? Pilang katawo na akong ginpangutanan? Pilang ka, sayon ikaw karon, ikaw pa nag-send check-out number ni Shane. Oh, pero bukong niyang it-send akong kailangan ginpangutan. Ginpangutan na. Okay, abot ang tawo, di ba? Oh, ikaw na po, ikaw. Oh, pero wa ako kimo yagi nagpati. Ah, wag yung kimo nagpati, nag-investiga ako kung may natuod. Di ba nga, abot sa kwarta, abot sa sayakyan. Ikaw ka nagpintiro ako kay mo nagkwan. Ah, di ba? Wa! nagpangutan na ako, nagpangayo ako number, Kimo, tawi ako number, gin-providean mo ako number, nag-istorya kami. Di ba nga? Ikaw man nag-facilitate. Kasi never ako, bukod ako at maurun. Pag may ginapid ka akong information, ginabirify ko, bukod sa bilog, gatawo, bukod daywa, bukod tatlo. Kasi basic, kung dayang nagapid it information, na akigang sarayng tawo, that is ay nahambay na. Bukod ako at maurun. As long as makabuo ako itabo nga tawo, nga makapangutana, doon ang ginaobra. Kasi kabuhay yun ako, Rikara, sa Rundaya Karang Institusyon, sa radio. I do not believe sa sambilog banwang impormante. Okay. The more na impormante ka ako nagasugid, di karun yun ako. Kung may tatlo akong tao ginapangutana, nagpuparihas dong sugid, di karun yun ako gapat. Or more than three, di karun yun gid. Ako naga, pero kung sambilog na tawo ka ako nagapati, ginasamaran mo rin ang tawo. Never ako kon magpati. Di ako kon never git ako karon magpati ban. Okay. Ano ni mong blind item? Sino imong gin? Imong blind item? Sino imong gin? Istorya? Sige, abi. Mangutan, ayaw it kon. Kasi na yung ginistorya ni mo, nagasugid man kamunda. Kami mo nga kamong gasugid na ay, okay, sa ako niya blind item, ama nag-react ka. Huwag man ako yung pangayanan, kung naman, ama nag, ha? Ama nag, ani ba? Oh, huwag man ako, kung huwag niya ako nag, ama nag-react ka, huwag man ako yung pangayanan. Di ka ron, ama, sus ka bugo, tag-istorya, ratol nga na, ay, sus Maria Kagusip, my God!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Pero sabi o, sinimong take message ka mga opisyal abi. You think kabatas ang bago ni mo to nga manakaw kabay pa nga mamatay sing post? Pero is that right? Ginapangamuyo mo nga mamatay kami instead kay Leonard, it's R? Oh. Isipa ba yun doon kung tama, kung insakto? Dapat ikaw mismo, daya ba yung ginapost ko? Hindi ba ra makakuan it ibang tao? Insakto ba nga? Oh, kasi bukod niya kita rin may privilege eh. Kaya natin kita rin may privilege ka maghambag at makarang mag-post di ka sa social media eh. Now, kung may magbagos ka ton, kama nag- gambaw na yung kita, pahil kita ay kaso, kailan na abi ron? Oh, ay sus Maria Kagusip, next time hindi kita magbaw ron. Hindi kita magbaw ron. Balance yun ta, insakto yun ta. Ara, especially ikaw. Okay. Consultant ka at provincial government. Empleyado ka at provincial government. Imagine mo, daya pari imong ginainobra. Empleyado ka at provincial government. Consultant ikaw ni Governor Joanne Miraflores. Tapos na nataro, produkto at provincial government. Gamin na karat, ha? Ha? Isa pa ba? Okay. Magutan na ako kiniyo. Consultant imo at provincial government. Imo mismo na gawin. So, pag-consultant ka, siyempre, public figure ka. Oh, di ba yan? Ano, dapat ga-advise kita itsakto at ga-advise kita itama. Di ba yan? Dapat ga-advise kita sa gobernur. Nagatao kita at mayad nga idea sa gobernador. Ay, ano ra? Oh, insakto ba ra? Oh, mag-intra ka tayong sa affairs? Ang local government unit kung bano it kalibo, nag-intrakating. O, taga, pati, natinira mo si Marx. Sino pa yung ginatinira una? O, sino, hindi. Sus, nano ka man? O, kung makambay ka kanda, wagas, medya nga ni si Marx, sige ni, o, si Ma'am Gay Kim Pujumir, sino pa yung makamiyembro in at kwan? O, sino pa, una sa kwan? Kung tira, Mayor Juris, ginapapanaog mo. Ay, may hari agay na, huta ko noon na. Panaog lang man ang Mayor Juris. Ito ba tas mambay katikmauron kay Mayor? Ano yung pag... Bat sa bukon yung tabaga itama? Si pa ba ninyo mga naga-monitor ka kung makaw niya gabi eh?
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Oh, depende. Ay, abay ni Mugit, nag-uoy kagid, mapang-abuso. Ginagamit dong poder. Ano, pakababoy hindi ginampay. Para report. So, paano mo na ma-justify? Record ra? Documented ra? Oh, nag-investigar dong Kalibo Public Market? Nag-investigar dong Mido? Oh, si Ma'am Gay graduate doon it Juris Doctor Abogada. Abogada roan ang course. Bachelor's of Law. Juris Doctor. Kabatas? Oh. Ano ka? Oh, hara. Oh. Imagine mo from January to July. Oh, hara ro natabo. Ano ron? Oh, may admission sa part ng mga negosyante nga may delivery ta kami. May amo niya delivery. Oh. Sige, abi. Kapitan Joy ni Maglonso, sir. Ano, pabayaan lang natin da, sir. Ripos lang ako. Kami ni Sir Noy Karan, ni Ma'am Gay. Mapabulag-bulag lang kami. Padayuno natin da. Kunwa na munda pagpunaa. Ano, okay lang bagara sa LGU Kalibo? Okay. Nung may doma karoon, nagahikahos. Okay. That is why nag-uoy kami kay Mayor Jury Soklo. Nag-uoy kami kay Ma'am Gay Kim Pujuel. Nag-uoy kami. Okay. Di kung hindi kami magbulig kara, maghipos lang kami, nahadlok kami, pabayaan lang sanday, basi kontrahon kami. Okay. Ay basi kontrahon namon sanday, may ihambay sa ng mga inkamon or protestahan kami. Paano lang doon atong banwa? Ano makabo sa banwa ta? Oh. Ayaw man da pag-drawing nga may kung drawing dahil gaya may kung gin-inventura. Ano na mo man pag-inventuhara ni Sir Noy Pador at ni Ma'am Gay Kim Pujuel? Okay, haman nagamawron ka. Oh. Ah, umambay ka ikaw ro. Ambassador of fairness. Sambay ko. Wa ka na ila nga may corruption. Diba ka ikaw always mo ginambay ron. Ambassador of fairness. Ay, sino fairness ka ra? Ay kami rin ginatira. Ginpangutan na mo ba ya kami? Diba? Ako parang ang una tawag king. Ako parang una tawag king. Okay. Oh, kababoy ng empleyado. Katawag ko kababoy ng empleyado sa...

0: bago ka nagtawag ituman. Okay. Bago ka nagtawag ituman kakon. Okay. Ha? Tapos makaroon at sa ikaw taro gagawa ng biktima? Ginapagawa mo tayo nga ikaw taro biktima? Sus Maria kagusip. My God, next time, kanon ta ba nga itong pagkatao? Oh, kanon ta ba nga? Wa ka nag-uoy sa ginang pinatotsodahan nga ron ay? Ah, ano yung pagtanaw kon ka na robot? Wat mga tiyagol? Tapos makaroon, may ginpos wa ka man ginpangayanin, nag-aursa ka? Sus Maria kagusip. Bawo sus Maria kagusip ka, Captain Joy ni Maglunso, sir.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, now, ara! City Advocate Provincial Governor, consultant ka ni Governor Joel. O kating kaong gaisip, ama nagaini, abat kainintra ako sa ibang affairs? Abat nagaintra ako, Ricara, nagaintra, this, okay, granting, nga nagpangayo, imo itbulig, di. Kunwa ka ina account interest, tawagan mo si Mayor, Mayor, pwede ra, pagtunoy ko lang ina. Oh, may mga tao ka panganingin, ah, tawagan, gusto mo dagun, igturo mga tao nga ra. Di ba ga? May mga tao ka pangin, ano? Na gusto mo dagun do mga tao nga raapat ka rang kajab or di ginapa istorya mo? Oh. Di ba? Oh. Ano? Nila katimo it makuan nga kabuhi? Okay. Nila katimo it maurang life? Okay. Ah? Magkuan ta kita, magusoy ta kita it kontra sa iba? Okay lang kung midyaman ka, may programa ka, okay lang. Kasi siyempre ikaw nag-asagap na re-information, una kimo tanan. Una mati, hindi maligalagan nung komento kita. Di, ginabalansi nato no balita kung tama, kung saga. Di, kung saga, ginakritisar ta. Kung tama, gina-uplip ta. Gina-praise ta. Ay tama. Di na yan nga rin ginobra sa Kalibo Public Market ni Sir Noy Padur at Ma'am Gay Kimpo Joel. Ba't ikuson mo? Questionon mo? Di ba nga dapat i-praise mo? Pero mga tao, na nag-ubra ka ra? Naila pa kita nag-abrid? Itmaura nga tao una? Okay. Taxpayer ka? Protektahan tarong banwa it kalibo? And ano? Ano? Ano ra? Oh. Ano ra makaroon? Tapos, ihuyo ka? Huyo? Huyo ka? Nariya ka? Hindi mo ba nagmauron? Oh. Dapat, hindi ka magmakaroon. Okay. Hindi ka dapat mag-ubra it mauron. Kasi dapat, or iba mga trolls, ita, na yung karton, nagainintraman. Karton, ha? May mga trolls nga naga... Sus Maria kagusip. Wa ka mo kasayin kung ano minatuntuon nga problema. I-trace anay ninyo. Mangutana na ikaw, bukong nit magumpat kita, makoment kita, insigida. Oh. Tapos aga, tagali atong interpretasyon, na-misquote, tamba rin kita. Ay, sorry, sir, bukong doon na ang namin. Na-misquote ko tagali. Oh, ano abiron? Oh, wala malako nag-question ko reading comprehension, ta. Oh, pero siyempre, intindihan ninyo anay. Oh, ano ba ra? Ano ba ra? Iisip anay kita? Mangutana kita sa tong kaugalingon? Dapat maging critical thinker kita? Oh, ano ba ra? Oh. Sinsahat ko ninyo, gina-justify ko ang, oh, agto ko na sa kamo. Hindi, kung sino, oh, una, pasugo ka muna, itawo. Pasugo ko at mga katapoy at media, pagto na sa Kalibo Public Market, pangutana. Oh, ano si Chi Indelible iya? Okay. Magutan na ka, mag-survey ka una. Ah, oh. Oh. Ay, kayo na mga official, kayo na Kalibo Public Market, so, United Solar, tawag kang hinibayag sanda. Ano man na, sir, mga pankuwan, pati. Nga gina, ano to, gina, ha? Gina, pil, sus man, ikagusip.

0: ano ni mo kon personal? Hindi mo tama samad ako una sa sugod ikalibo public packet because what I am doing is right. Okay. Insakto ta ko madlukan ta ko na ko nag pangurakot ako tit paano man ako pangurakot ay man ako gubit kwarta may in charge ba tayo na sa collection may head mat at collector una sa collection sa dama taro gabuyot i kwarta oh di ba nga rang ginakaw-kaw ta oh normal gin lang ron oh nga magkambay kami kanda because sa idagom sanda ko amo niya supervision ni Sir Noy ah na ginambayan sanda okay ang pabayaan ng ano parupugos una nga una kami sa Kalibo Public Market kung pabayaan na mundong tabo una ano parupugos una si pabayaan ninyo galing kami una kun hindi malang namon makorek dung saya nga sistema oh sige bi oh di daya ay mong kasi sayod ako nga may tawo king sa likod. Sayod kami karon. Okay, sayod kami. Okay, may natabo nga meeting. Ah, may sa birthday, may natabo nga listoryanay. Sayod yun ta kami. Okay, kabuhay yun da. Nga plano. Nga gusto may imong... ano mo ra? Okay, kasi close mo ra. Ano mo ra imaw? Gusto mong pab... Ay... Ano ayaw yung gitwan. Oh... Daya, kamot aro may interest, ang kamot aro may motibo, ano lang akong interest, ano lang ambisyon? Ano ang ambisyon una sa Kalibo Public Market? Ano? Oh, ayas na malang ako ni karon Meat Inspector 3, hindi malang ako kapataan, kasi na akong eligibility, kwan malang, sub-prop, daya rong pinakamataas, salar grade 11. Unless kung bumuoy ako civil service, bumuoy ako professional exam, ay, ako malang eligibility as sub-prop malang, iyaw na ako sa maximum mo, salary grade 11 ako. Salary grade 11, pila malang kuwang-kuwang ron 30 mil. Oh. Ah. Hindi yun ako kapata, hindi yun ako, bukod nyo ako qualified na maging salary grade 12, 13, 14, kasi Sir Noy, salary grade 14. Supervisor, market supervisor 2. Salary grade 14 dun imaw. Okay. Ako, meat inspector 3. Salary grade 11. Ako dapat dung hipi it. Do ako niya ng posisyon, hipi it Kalibo Municipal Slaughterhouse. O galing do Kalibo Municipal Slaughterhouse, ginapadayagan makon it pribado ng kumpanya. Private ba na nagapadayagan kung slaughterhouse? So ginbuog ako ni Mayor Juris. After nga nagdaog si Mayor Juris, ginbutang ako sa Kalibo Public Market. Sa ninyo, koleksyon ni Kalibo Public Market at the time, gansang, wanganit, kunamat, tingnan 900,000, may 1 million. Ah, man 1 million yung pinakamataas mo. Okay. Pagpungko na mo ni Sir Noy, 2023, si Sir Noy ginbutang mo nga officer in charge. Ako ro anak ko ron nga assistant. Sa niya pagpungko na mo ni Sir Noy? From 1,900,000, okay, may ina akong 900,000, 2022, 900,000. 1 million, pinakamataas yung doonan niya. Pagpungko naman, pag take over naman, 2023, kung Kalibo Public Market, ga 1.4 million. 1.3 million. Mauron! Ah, 1.3, 1.2 million. Sa'yo mo kung pila nung deference? Ah, it dati nga nagbuyot, 2002, ag kay Sir Noy Padre 2023. Sa'yo nyo kung pila nung deference? 3.3 million. Pagpungko na mo ni Sir Noy, tag-OIC, imaw, 2023. Imagine mo ha, 3.3 million dugin taas kung koleksyon ni Kalibo Public Market. O galing, ginalin, okay, 2004, nag-relocation, nagnabaon makarondong koleksyon, kabaabuon sa guwa. Oh. Ah. Pero 2004, nagawa sobra gapon, gawa 1 million plus, 1.2, 1.3, 1.1. Okay. Pag, karon 2005, gawan million, may makaon na inandi kasi, wow ni, wow parkingan una. Okay. That's why makaron, nagatingwa kami, no? Kami nung ili. No? Si Ma'am Rosalia Tampos, Sir Che, kaya ina nagtawag si Ma'am Rosalia, Sir Che, no? Tapos na kami meeting, hopefully by next week, makameeting kita, uman, maka, conduct at another inspection, ocular inspection sa area, before the end of September, kasi may problema, transformer, transformer ag elevator, no? Pero hinaga, may meeting si Mayor Juris with the owner kong Rotaplex. Representative ag owner kong Rotaplex sa Metro Manila, hinaga. Okay. Pero kabay pa nga maging positive ra. Kasi naguoy malakas. You know, nagrinibot abi ako na eh. Nagapanguta na ako sitwasyon kong mga vendors. Nagaistorya kita, sir. Waun kita kami. Tadyo takid kami, sir. Itutang. Wawu takid kami. Okay. So, kabay ko nga ni committee nga to. Itry gid na ton. Nga maabot na ton September 15, 16, 17 nga makatransfer kita sa bag-o nga Kalibo Public Market.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Na kuha niya ako kaina sa ibang mga empleyado. Batsyagan ko bitkiro mga ibang empleyado una kaina. Mangutahan na kabaya kanda sumaka kabaga una. Mangutahan na kay sa ibang empleyado kung ano ako. Ha? Hindi ko, hindi wow, kinangan niya i-broadcast ko kung ano rang ginbulig kung ano ako una sa sugod. It Kalibo Public Market. No, as long as may sugod ang busa karon nagakinangan sa ginatao ko gid. Nagginatao ko gid. Wagid ako, never gid ako kanda kaon ina magbaligan. Pero pagabot sa disiplina, disiplinahon ko ta sanda. Ginambaw ko sanda karon. Pagabot sa trabaho, trabaho kita. Okay. At kung may kita ta kung sa hindi ko ta kamo itolerate. I-correct ko tagagi kamo kasi wag kita na ila it mauron. Doyon duwa na ila iit iba una kakon. Doyon duwa nanda na ila ikang una. Pero iba ina kaboy buhay na mga amigo gid. Sir, insakto ron. Tama ron sir. Talaga obra gid at insakto una. Kababot sandalon na pilang bilog balang rong pasaway gara. Pilang bilog balang sandalon na misay man. Rong pasaway una. So, unfair da sa nagatrabaho at insakto. Sir, kung naman tagasugid sa... Sir, ano buta? Yata kami sir, tapos di iba, mauli. Ah. Oh. Kaya nga naging ubrahan na mo payslip ron, nga bago ka mo mag-uli, kung nagayaon ka mo, agto ka mo sa admin, buo ka mo payslip, agon matrace na mo, kung sinin inyong location, agin yung whereabout, ay base kung madisgrasya ka mo na sa liwan, uwa kamit ikasabat kinyo. Oh. Always doon gina-remind na mo, pirmira mong empleyadong. Palangga ko ng mga empleyado nga ron. Never ko ron pabayaan as long as tama sanda. Gaobra sanda at insakto, hindi ko ron sanda pabayaan. Hindi ko ron promisa na mundo ni Sir Noy Pador. Promisa, that's a promise. Okay, sa mga empleyado. That's why ko namat, sildo ko namat. Na, si Ma'am Kathleen, nakakuan ka rakang, Ma'am, paano mo niya tawo? Ma'am, kiki ko namat si Ma'am Kathleen. Ina sa mirrors, ay Sir Che, okay. Kunamat si Ma'am Gigi natawagan. Kunamat si Ma'am Giselle. Ma'am. O si Ma'am. Si Ma'am Kathleen gid always na gid ginakater do akong concern una in akong sasugod. Ma'am, paano atong empleyado? O, pilang bugan. Sige sir, pa-expedite tayo, pa-pastractor ang dangkuan. Never gid nagbalibad ka kung si Ma'am Kathleen una sa sugod. Okay. Never gid. Si Giselle. Close matay kami ni Giselle. High school imaw kasi kaibahan kami sa Teatro Bangkaya, naging Teatro Bangkaya, Theater Art, attorney Aling Kim po patarang time, no? Kami nanday Ma'am Lucis, Resin Okatoro, at nay Daddy Edgardo, mga Daddy Ed, namatay ko ta, no? Abo, nay tay ng Gilbert Ramirez, no? Kababo nga, kwan. Kaibahan kami. Tapos, no asawa ni Giselle. Classmate ko man. Tuturinan, ina sa BDO. Okay. Si Carla, estudyante ko sa NBC. Estudyante ko pa si Carla nga rasin, makaroon nga executive assistant, one ni Mayor Juris. Oh, kaya ako naman, ginapangabay, ni, basi kung pwede, atong empleyado, kaguoy. Okay. So, hindi man sanda, sanda, suguaba sanda, padala matun ka mo itawo to, sikritong tawo, paimbisiga sa mga empleyado, paimbisiga na sa mga vendor sa Kalibo Public Market, agun mataw, masairan mo. Okay. Kasi ginamawron mo ako, pero dohambay nga naking mga gumankon, dahil mga kagumankon nga na, bukong tara kasi, ina sa mga empleyado, nakabati na rin mga empleyado, ay sus Maria kagus, kagain, pati isang day, hindi nga ni sa, ay, hindi ka magmauron. Empleyado ka at gobyerno, konsultant ka, compromisal government, ni Governor Joanne Miraflores, gamitat insakto. Okay, gamitan ron insakto. Okay. Sakto ba nga? Okay, wala ko na ila, kaya nag-explain ka kasi may mga nagtawag kakon. Che, okay na yan. Okay. Ang puros na tanan mga kwan. Puros na tanan, hindi kong ihambay ang mga profession ka na puros yung datanan. Okay. Sayod kami. Hindi on. Do not count. Hindi on mag-counter. Hindi on mag- Ambe ko i-explain. O sige, ikon about di karon sa report. No? About di ko. Sige, explain. Explain mo kasi for public, kung gidman doon. Kinangan gidman masayran ni publiko. Kasi, they are all do involve ka na no, Kalibo Public Market. Government office do involve kara mga empleyado ita gobyerno iwa problema kabay pa nga ako nagpumisa ako eh saray dayang official agrayang matkwan eh okay. So abay ko I will put to end dayang nga issue. I hope that I am clarified. Sarong daya ka lang nga issue. Okay. Now, kung ano, matura ng plano, ti, man problema kita ka. Sabtunta eh. Di ba? Sabtunta. Kung ano imong plano ka, ti, waman pagkatay mo karon. Pero next time, hindi ka magmauron imong isig katawo. Hindi ka magmauron. Kasi kung sabtun ka yun, patot sa dahan ka yun, nag-speculate ka madaya nga, ako, oh, kita mo rakon niya, boss. Nag-speculate ka nga ikaw. Oh, kita mo nagumpat, nagkwan ka man, nag-react ka man. Oh, nag-react kita mo. Oh, that's why hindi ka magmauron. Be always professional. Ina ka sa gobyerno provincial. Consultant ka. Oh. Ina ka. Oh, pero sabi ko isyo nga sa kalibot. Hindi, nagpangutan na kakunta ka na kay Sir Noy. Nagpangutan na kakunta ka na kay Ma'am Gikin po. Ano ron, gay? Ano ron, Noy? Ano natabo ka ra? Oh, nag-exert ikaw ito eh. Pwede naman. Ako, di ba? Ako, paki mo nagpangutan na. Sinura? Oh. Nagpangutan na, di ba? Ginrant mo hon ikuan? Oh, hindi ron pwede. Sa'yo doon itibang tawong ginkwanan mo. Sang Domingo nga, 1 week nga. Ha? 1 week mong haraha. Mga kwan ba nga? Kita, amiga man kitang daywa, friends man kita. Ah, may friends bang ginamauron patalikot? Okay. Di ba? May mauron ba ya? Ako pa kayo muna una nag-message? Kwan ka ba ya? Ako never gan ko kita karaga magmaura eh. Okay. Nga magbagambay kita sa kainginan it about karakimo eh. Di ba ya? Kasi hindi man pwede lang hindi ko na pag-itakel. Oh. Do involbado ka ra. Munisipyo. Kwartat munisipyo ra. Oh. Kwartat munisipyo ra. Amat hindi ko na pag-ganun. Oh. Agara, bukong tatakon da nga report. Ay, Sir Noy Padort ara nga report. Agay, Ma'am Gikin po, Joel. Andat ang report da. Now, gina-question mo ako, kakon nga office order. Office order. Kaman ina ka sa tindahan, dapat kunuhay. Ga-inspection takot mga karni, may ASF. Para gusto ko lang naklaruhon. May akon nga office order. Okay. Halintaron kay Mayor, okay. Office order. Nga gina-designate na ako, gina-assign na ako sa Kalibo Public Market. Gina-paayos banwarong collection. Ambay ko nga ni collection tarong unang gaginkwan una. Imagine mo, isipa ba, may records nun. Talawar records 2022, agi-compare mo i-2023. Basi mangawa ka. Record dun talang documented dun, hindi ni Moron ma-alter. Hindi ni Moron ma, hindi ni mo ma-fake run. Okay. Di, haman ko no dapat. Now, inako sa akon nga order, very specific. I was assigned in Kalibo Public Mine. Kaniro ako niya trabaho, bukon niya tat meat inspector. Kabilugan niyo't abanwa. Now, kung gusto mo akong pa-inspeksyonon sa guwa, gapangayo kami ka office order. Okay. So, ginaisuhan kami, ginaobrahan kami it travel order at office order. Nga, nung che, inspection anay ka mo, ito ay may ASF. May office order tao, nakaubot ka karon. May travel order pa ka niron. Kung ginadagani mo ba, nung sigakyan it munisipyo. Oh, for example, kami, kung aga-aga, naga-inspection ka to, 2004, 2003, naga-inspection kami sa Tulay, 3 o'clock in the morning, inspection, once a week. Pero may amon tang office order kon kay Mayor Juris nga to che and delivery nga you are directed to be a part kung inspection team no kung LGU Kalibo nga magkandak banwa i-checkpoint na sa Tulay i-Kalibo abo kami taga business and license division ako. Kasi ako representative meat inspector, may taga Kalibo PNP, may taga DA, abo ba na may taga Treasurer's Office? Limang kakwan doon, Treasurer's Office, Kalibo PNP, taga Department of Agriculture, ano pa? Business and License Division, ag ako ba na meat inspector? Anaya nga, pag-uon mo ako sa Kalibo Public Market na white office order, ayan ko lalo. Ay, Sus Maria Kagusip. Ano? Ay my God, Sus Maria Kagusip, nano ta nga istorya ro aton nga ra.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong
0: kasi ko nag-aakuan ka mo, arang office order. Arang office order, okay. Arang office order. So nakabutang rin ka na, office order to Charikyo in Dilibli from Juris Sucro, Municipal Mayor. In addition to your usual duties and function as meat inspector, you are hereby directed to assist in overseeing the day-to-day, kita mo, day-to-day operation. Oversee, gina-oversee ko. Wrong day-to-day operation kung Kalibo Public Market, particularly in the collection of market fees. Naka-specify. Hay pabayaan ko rugin obra nga ra? Ipanggabi eh? Hay, naka-specify iya. Ah, gina-oversee ko. Wrong day-to-day operation kung Kalibo Public Market, particularly rong market piece, ay nakahubot ka kara. Oh, kung nagpanguta na ka kara, dapat po ako nag... Ay. Sus Maria Kagusip, Kapitan Joynie Maglunso, Board Member Olino ni Ikinia, aga Piskal Nil Inventado, sir. Kung nagpanguta na kayang gid, ay ambay mo, Ambassador of Fairness ka. Okay, Ambassador of Fairness ka, kung nagpanguta na kayang gid kunta.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, ina kay Miss Paragaak. Miss Paragaak, nagapamantaw kagali. Kay ako nirang sambilog nga kwan. Kay Nini Rodelin Ibasco, good evening. Kay Bro Rismat, ina sa Europe, good evening. Okay, good evening man, ina kay... Tanyo ra. Kay Kapitan Mawi Samson, Cap. Good evening, Cap. Bao akon nga kwan, amigo nga Kapitan Ita Olboswang, Kapitan Mawi Samson, si Mamawi. Okay. Good evening man, ina Kaiser Aloxos Mationg, igbangod ni Mayor Langkoy Mationg, kay Ma'am Runa Rana Baiz Panganiban. Good evening, Che. Thank you so much, Ma'am Runa. Meday man gagabi, ina kay Sir Marvin Makabinta. Good evening, Sir Che. God bless you always. Thank you, good, Sir Marvin Makabinta. Kay Ampun Otoy, Bilorente Pod. Good evening. Ina sa Libakaw, no, kabay pa nga makapungkoon ka mo, no? Good evening po, Che, watching here at LA. More power and God bless. Kay Ma'am Lina Mercado, Ma'am Lina, good evening sa Sydney, Australia. Thank you so much, Ma'am Lina. Good evening, Sir Che, thank you sa Sydney, Australia. Good evening man, ina kay Sir Edgardo Sabal, Ma'am Polly Sabal, bao si Sir Ed. Sir Ed, good evening, ina sa California. Good evening, Sir Che, watching you with Ma'am Polly Sabal here in California, USA. Sir Ed, good evening. Mother da ag father ni Paring Boy Ryan Sabal, no, ita BPI. Ma'am, good evening. Thank you, good sikin yun ni Sir Ed. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Ina kay Paring, bao si Paring Rick to Vidal. O Paring Rick, good evening Paring Rick. Thank you, good so much Paring Rick, ha. Salamat, good. Okay, aga sa bilog ni mga pamilya sa Poblasyon Kalibo. Kay Sir Nini Elmo Chongson Terencio, thank you, good so much, Sir Nini. Ina kay kanyo para, di una akong makwandi iba. Kay Toto Julius de la Rosa, good evening to. Toto Julius at kay Mrs. Moto, ina sa Mabilo. Kay Ma'am Mary Olid, hello watching from Boston, Massachusetts. Okay, Ma'am Mary Olid, ma'am, thank you, good ma'am, ha. Ina sa Boston, thank you, good, God bless you always. Okay. Kay Nini Leia Bao, akong amiga, Kapitan It Ginbaliwan. Kay Boss Molot, good evening, boss. Akong ginabira, maskin magkainalin. Agina kay Toto S Boy, SBS Boy, good evening. Good evening nung Che, thank you, good, Nini Leia. Okay. Kay Toto Jopi, parang kagawad, Jopi Olmedo Flores. Toto Jopi, good evening. Ina sa Poblasyon, Iwasinton. Ina kay Ampudolibi Layson. Aga kay Manong Jojo Layson Family, aton niya igbata. Okay, kay Mayor Simonet Peralta Francisco, nag-view. Oh. Attorney Omar, good evening. Mamang TC Retamar Indina, ma'am, good evening sa Metro Manila. Ina kay Nini Kat, taga kay Bambi at kay Charis, good evening, ne. Kay Toto Clark, to, good evening. Gapin naman tao, gali katon sa barko. Kapitan Wendell Tayko, good evening, atong amigo. Good evening, Preche, watching. Thank you, good cap, Wendell, sa bilog mong pamilya. Kay Barangay Kagawad, Joel Itulid Ricasa, good evening, Che. Kay mo, shout out, hambay ni Buboy. Aglok-lok, iya kami sa Reventment Wall. Nag-shot, ah, gali. Oh, bow. Need lang magkita, kay Ampod Buboy, ang kay Ampod Lok-lok. Ha? Pilang adlaw ga, masyar ako na, ah. Pudbuboy, mamasyargin ako na sa pilang adlaw. Okay. Good evening man kay Kapitan, no? Arnold Tiadakap, good evening. Bao si Nini Maricris, nagapamantaw. Bao Nini Maricris, nilaman kita kiss. Kay Nini Maricris, gara. Kay Nini Maricris, Milena Bacani, good evening, Sir Che. God bless you always. Thank you, Nini Maricris. Kay Bao si Maring Joy. Okay, Nini Joy Galliardo, anabi karang o nga, atong inaanak. Ina sa United Arab Emirates. Ina kay Manong Roger Nonoy Ripedro, atong mga ibata ra. Nong Roger, good evening nong. Happy pamati. Thank you for watching nong. Okay, iya sa Banua Itbanga. Bao raton nga kwan. Taga Akenro. Toto Ibiyap. Sir Ibi. Good evening, Sir Ibiyap. Okay, kay Ma'am Mylene. Nagtalon nyo hinyo. Good evening, Sir Che. Thank you. Stay safe always. Thank you, good, Ma'am Mylene. Abog niya salamat sa pag-view sa atong programa. Bao sa akong niya classmate kay Kapitan Carlos Almiro. Good evening, pre. Kapitan Yotrakon, ngayong amigo. Okay, kay Kapitan Joyne Maglonso, Cap, good evening. Okay, happy pamati, atong amigo, Kapitan Joyne. Una ako kaina sa Kwan, sa Rin, sa Carwas. Okay, sa Rhodes Cafe, no? Board din ako kaina, nagpupamahaw, nagpa-Carwas. Okay, thank you, good sa staff, ha. It Rin's Carwas, at Rhodes Cafe. Kay Toto Rismat, bro, good evening, bro, ha. Bomba, Sir Che, watching live from, ano nga ni, ra? Ano nga ni, singa ni ikaw to? Sa Europe? Okay, na ina kay Toto Jason Sayerno, good evening. God bless Sir Che, happy pamati gid iya sa New Washington. Thank you gid, salamat nga abok. Fiscal Nel Inventado, nagapamantaw katon. Fiscal Nel, thank you gid Fiscal, ha. Ita Aklan Provincial Prosecutor's Office, abok katon nagapamantaw ina. Si Fiscal Ryan, kawaling aton gid ang amigo, no. Si Fiscal Carpio, aton nga Bulano amigo tagid, ha. Okay, ina kay Fiscal Maya, Fiscal, good evening. Happy pamati, no? Ina kay Piskal Jobert, no? Okay, happy pamati kay Piskal Peralta. Okay, Piskal Yambaw, ma'am. Good evening, ma'am. Piskal Yambaw. Okay, happy monitoring. Thank you, good evening, Che. Aba ni Piskal Ronilio Inventado. Okay, ina kay Toto Floyd. Kahilig to Floyd. Good evening. Good evening, Sir Che. Thank you, good Toto Floyd. Ina sa, ano ra, sa Gumbursa. Okay, happy pamati to. Okay, sino para? Kay Toto Japit Bautista sa Ibahay. Kay ISB member Joy Clarice Briones. Mayad nga pagpamati nung Che. Kamusta yun? Okay man to, ina sa Ibahay. Okay, kay Kapitan Eupemio de la Sina, ag sa akon nga maestra, kay Vice Mayor Nerly de la Sina. Good evening, Che. Thank you, good ma'am. Ag thank you, good Kapitan Tim. Kay ampod Kapitan Vic Mandal, it kaano. Pod, thank you, good po da, Kapitan Vic Mandal. Congressman Carlito Marquez, Kong, good evening. Thank you, good Kong. Ag kay Congressman Jess Marquez, no? Rato niya Congressman, ita, First District Itaclan. Kay Toto Lionel Constantino, Toto Lionel, ang mga mayad nga mga empleyado. Wag idraki, nagareklamo. Okay. Magaling ang si Toto Lionel Abingara may kwan, may high blood. Sir Che, kung wa ang gidakot diferensya, kung siin mo ko i-assign, i-assign. Kung pwede nga obrahon nga troubleshooter kung may problema na. Mamurabi kami na eh. Sa Kalibo Public Market, Toto, thank you again Toto Lionel Constantino. Salamat ginya abo. Okay. Kinakay Toto Arnaldo de los Reyes, good evening everyone, active followers. Kay Uncle Moto, thank you gida sa mga pamilya in Dilibiag Impante. Brown out yung man call. Brown out yung man galina sa kinalangay. Kay Worthy Brother, SB member Tungtong Noblesa, SB Nestor, SB Tingtong Ibarita, Atty. Tingtong, thank you gida. At kay Vice Mayor Ariel Igoy, nag-abuse sa ato niya programa, makaunya gabi. Salamat sa taga Banwa at Malinaw. Kay Paring Polar Castro, good evening Preche. Ina kay Kapitan Jojet sa Kalimbahan. Kabilawan Cup, good evening.

akon nga asma, no? Hasta sa seminaryo ako, si Auntie Nelda Pirmica kundo nagatabang. Ay one time, hadaya ako sa ospital, sinakay ako sa ambulansya sa halin sa seminaryo. Ay, may akon nga asthma. May akon nga asthma. Okay. Si Auntie Nelda, galing si already passed away, no? Kay Doktora Nelda Buyok Tambong. Palangga, ginakukukuan nga ra. Kumaguga nga ra. Kay Doktora Nelda Buyok Tambong. Wa, hindi ginanako ko na pagsukno. Except ko inhaler. Ay, inhaler, abi ginap. Oh, pilang pakata inhaler. Nga pang pakuan. Pang pop, pang pop. Okay, doon yung kana, doon yung roanang ginasukot kakon. Pero check up ang buong nga iba, wagid. Pop lang, permi. Ubos yun man na yung pop, che. Ay ko naman, napaagto na kaon nagto ko sa clinic, kaon sa may tulay. Okay, thank you, gid. Totoo Lowy Erdistan, thank you, gid. Okay, kay Sir Jumides Bao, sinong Jo, nagapamantawo. Shout out, sir. Oh, kay nung Jumides Martinez Gilyamar, haraka ba'y buhay sa Kalibo Public Market da. Pangutanaan ninyo ako. Pangutanaan ninyo, Imaura. Kung ano akong klaseng tawag, ano akong klaseng amigo. Okay. Pag amigo ko at pagsakto, ginadayban ko tarong. Ginaprotektahan ko gitarong. Ano, maskin ano matabo. Basta yung sakto, ang tama yang sa'yo ni nung Diyorang Gwali. Okay. Ina kay ni Erma Ripas Nasyon. Good evening, Che. Puso mo. Thank you, ni Erma. Salamat niya, Abo. Okay, Mrs. Mo. Engineer John Agrabante. Engineer John. Okay, good evening siya, Che. God bless you always. Akong ginang amigo. Engineer John Agrabante, sayang gitara. Engineer John kabay pa pagdagan mo toman, maskin sa gulang bayan yung Engineer John, kanami ro ng idea, anang wisdom ni Engineer John Agrabante nga. Kanami takunta. No? Galing, wa nga bi permi o ng pagarap, kasi perming independent eh. Pero manami kita kunta ko na sa konsil Engineer John, no? Makabuli kita katon pagabot legislation, pagabot ordinansa, pagabot ita resolution, no? Galing mga gabi na paglara eh, kanugo niyang gitaro, agam ko tawo nga na. Engineer John Agrabante, sir, thank you so much sa kay misis mo. Basi po Kuya Noel Kabubos, papang, good evening kapang. Okay, si Kuya Noel may anarang programa, ANC, no? From 7 o'clock in the morning up to 9:30, no? ANC channel, i-follow ba ninyo? Okay, una karon si papang Noel Kabubos, pang, thank you so much, pang, ha? Thank you so much. Okay, maskin si Papang Kako nag-kuan yung cake kahapon. Pang, thank you, gid, pang, ha? Salamat, gid. Salamat din niya, abo. Okay, salamat, gid. Okay, ina kay Bro Randy Francisco. Good evening, Che. God bless. Always shout out sa amo niya, Kapitan to be. Aba, toto, Jupi? Flores? Ikaw to, madayagan? Ako niya classmate na. Sa Aklan College, sa Political Science, toto, Jupi Flores. Ikaw, gid man to, madayagan? Okay. Sige. Okay, Che. Abo, manok ni Loklok ag ni Boboy. Okay, tamo. Thank you, gida. In advance. Okay. Ina kay Ma'am Cecil Alvarez. Ma'am Cecil, good evening, Sir Che. What's your in quiet? Thank you, gid, Ma'am Cecil, ha. God bless you always. Ina kay Toto Nailason de la Cruz. Good evening, Sir Che. Ina sa Amerika. Thank you, gito. See you sa January sa ati-atian. Toto Philip Taliamor. Good evening, Boss Che. Toto Philip. Ina sa Tangalan. Salamat, gid. Bossy, Ma'am Hazel Guantilla. Good evening, Sir Che. Ina kay Boss Ariel Abriam. Boss, good evening. Okay. Boss, good evening, Bao. Boss. Okay. Kaboy buhay kira na kara kakong sinampit sa Boracay, pati sa Burwanga. Overnight siyang to. At kabaga ka, wag... Sa ninyo, kabo-abo, wala nga mga may iya. Protan abaga ninyo. Kung... naghut-hut ako kanda kara o kung din abuso ko sanda. May mga sa Amerika nga mga viewers, mga followers ko, kung naman taga-daghan ka da, padaghan ka namo, never, pangutana ba nga sanda? Okay, pangutana, kung mag-livestream, sin o kay Che, nagpadagat kwarta. Okay, pangutana ba ninyo? Oh, nag-a-offer pa rin sanda, nag-a-offer pa sa Che, pang-amon tara, pang... Kung naman, kani, matugo lang gid-inguha kanda. Matuho lang gidinguha kanda kunamat. Kunamat gina-insist pa. Mamilitor gara ng mga ungaon mag-uli iya sa Pilipinas. Gani, oh, mga diluna sa New Washington. Oh, pangut. Ay. Grabe. Okay. Ma'am Hazel, thank you, good Ma'am Hazel, ha. Kay Boss Ariel, good evening.

0: okay, kay Toto Rismat, okay, kay Nini Hani, mabuot gid ikaw. Thank you gid Nini Hani, aga kay mama mo, ina sa Balot Makato. Ma'am, up kay Kunsihala, Nini Lilibit Quadrante, good evening Sir Che. Thank you, Nini Lilibit sa Andagaw. Nini Bibijin Orosio, good evening Sir Che, watching from Tondo. Okay, thanks a lot Sir Che, more power to you. Thank you gid, Indi Region Agrabanti. Kay Toto Harlan, Makabinta, Toto Harlan sa Makato, good evening. Good evening po Sir Che, God bless you always. Toto Rismat, matagay kita Brad Che, kanday si Lloydie sa January. Thank you good sir. Sir Bro Rismat, thank you good, see you sa imo nga pag-uli asaklan. Oras sa bugos kara nga Pilipinas 24 minutos nakataliwan oras kara ita alas 8. Okay. Grabe ro kan. Dali sa akon nga account pa sa akon nga account no. Okay, sa akon nga account dali yang. Akon nga account kasi may akon pang account gali o kabaabo man iyang viewers. Okay, saan na pang gali na ita Radyo Todo kay paring Bin Tumulak, paring Bin kay Kapitan Danny De Los Santos, good evening Che, thank you and God bless to the power, thank you good paring Bin at kay Kapitan Danilo pre, good evening pre ha, I miss you pre, inasa Manok-Manok at happy birthday sa classmate no, kay Bulano, classmate Garwin Sabay. May anaron nga hotel sa Boracay, kapila man kay si Darwin nga rakang kakon. O kunto ko sa Boracay, hapit ka sa hotel. O classmate, thank you gida. Okay, simple na tara, never kara, wag gid ra, wag hindi gid ra sus. Okay, thank you gid classmate ta Garwin Sabay, no? Ina sa Balwa Itmalay, no? See you sa October. Okay, kay Ma'am Jane Malihan Kimpo. Good evening Sir Che, Dahan Pirmi, God bless. Thank you good Ma'am Jane, salamat nga abo. Manong Ricky De La Cruz, good evening to. Please greet, happy viewing to my mother-in-law, Ninita De La Luna, Makaya. Ano mo, anong nung Ricky, nung mga De La Luna? Kabuot kita mga De La Luna nga na Sir John, pangutan aba ninyo. Sanda parun ga-offer kimo? Kung naman nakakatats baga? Okay. De La Luna, Makaya of Barangay Tambak, New Washington. Thank you and more power. Kay Bro Jonathan Bernabe, Bro, good evening. Good evening, Sir Che. Kay Toto Disa, hi, Nong. Nong Che, nag-call ako kimo kahapon. Nag-storya kami ni Bro mo. Agali. Thank you, Gid. To, dahan ka una. Okay, good evening, Nong Che. Watching from Romania, Nong. Inakating sa Romania, gali yung makara. Thank you, Gid, to. Salamat, Gid. Okay. Nakita kami kara. I think sa namatyan. Kay Bro Tongtong. Nung natandaan mo pa ako. Aba ko to. Nakakuan ko rin itsura pero hindi ko gid makuan kasi haba na nung ginbuligan mo ako tagagatuon kami sa i-issue sa Ramcat, hindi ko matandaan kita, ginbuligan mo ako nung kasi waman kita na kung magbulig kita kinanggan tapagid i-publikar sa kanginan ay i-sugid tapagid sa kakingan niya nagbulig kita. Kay Ma'am Bing Nalikatore, good evening Sir Che. Thank you, good Ma'am Bing. Kay Ma'am Rosie Iso, good evening Sir Che. Diritsan, God bless. Kay Makagwapo, good evening Nong Che. Thank you, good Makagwapo, baw. Follower ka man gali ni Kwan ni Rubin sa ENC. Si Makagwapo, sino pa si Tori? Sino pa nito yung iba? O kunamat, after kay programa ni Jujet, programa ito sa hapon, si Makagwapo nga na, regular gutang a viewer man ni Rubin. Okay, thank you Nong Che, thank you. Okay. Kay Juniper Valeriano, good evening Sir Che. Sunny Antaran, good evening Idol Che, God bless. Kay Gerald Nerbar, good evening Sir Che. Shout out man kami iya sa Pinoy, especially sa Sapiko Nerbar at sa Kamon Otol, nagainom-inom, gapangtuhog, apang patuhog. Gerald Nerbar, thank you ha sa Pinoy. Abo ra akong mga iba tayo na kara. Oo, mga Pires, ang may mga indilibli una kara, no? Mga Pires, indilibli, abo ina kara, no? Thank you, good Pinoy, salamat. Kay paring Noel Bermijo, good evening, Sir Che. Ma'am Jema Tolentino, good evening, Sir Che. Thank you, gida sa ato niya, mga viewers. Hindi kung makita abir iba, basi kung mamislok ko iba. Toto Gerald Jordan, good evening, Sir Che. To, good evening. Kay Toto Rald Jordan, okay. Kay paring Noel Bermijo, okay. Kay worthy brother Aldric Robilo, nagapamantaw ka ton. Okay. Sino para? Basi kung makuan kita kara. Okay, okay na? Okay na? Okay, sige. Ay, ginakulabos yun abiman ako it oras. Ako niya lang programa. Okay, si, kay ma'am, oh, si Ma'am Gina Dilisa. Ma'am Gina, thank you gid so much kin yung Sir Jun. Hindi ko gid malipatan dong pamilya nga ra. Imagine mo go offer kimo. Panangga gita ko pamilya nga ra. Thank you gid Ma'am Gina, Ilisaris de la Luna. Hi Che, relative namon sila sa Tambak. Ang tanan nga de la Luna. Ay gili Ma'am Gina. Thank you gid mama, dahan ka muna permi ni Sir Jun. Thank you. Grabe ro mga pamilya nga ra. Be bay ko. Sige amati niya abo kabay pa nga bugnaan ka mo ma'am it makaako ag maghaba pagid yung kabuhi ni Sir Jun ina sa Amerika. Okay, sige amati kinyo ma'am. No, sige amat gid. Okay, at least abay ko dayang mga pamilya grabe. Okay. Sige amati kinyo. So, hindi na ako magbuhay board member uli ni Ikinia Dr. JJ. Thank you gid so much Sir Noy Pador. Sir Noy Pador. SB George na kapamantaw katon, mamila Biligas Kimpo, thank you, no? Nagapinamantaw sa nasa aton kira nga ina kay Clinton. Na do you understand my ano? Clinton. Nagapinamantaw. Good evening gali kay Worthy Brother Vice Mayor Pilipiro Kimpo. Agya SB Matt Aaron Guzman, SB Matt, good evening. Ag sa staff ni SB Matt, nagapamantaw ka, tumakon niya gubi. Mayor Boy Redison! Mayor Boy, good evening. Happy pamati. Okay, happy pamati kay Tatay Inti, kay Mama, kay Auntie Langga, kay Auntie Sophia, nagapinamantaw ron every night sa ato niya programa. Dating barangay captain ita Ugsod. Kay Kapitan Alan Robilo, pag good evening po da, ina sa Ugsod. Kapitan Alan, Kapitan Prani, regular gyud tanato na bira nga gapamantaw kapitan bukod yon makot kapitan Vice Mayor Jincon Flores. Attorney Ray Trahe, thank you attorney. Attorney Ray. Tatawagan kita when I'll be in Metro Manila. Mga kwan naton da ay Senator Trillanes dang Chief of Staff, no? Si Attorney Ray Trahe. Okay, si Attorney atong mga amigo gitabira. Maskin ano kara magkinabo, no? Si Attorney Boots Perez, kanamat nagambay nag-offer pa katon doon, nagambay pa katon ako. Una yang ako che, iya kang sa Manila, tawgi yang ako. Di ba naton makon yung mga tao? No? Salamat gid, no? Sa inyong bulig kakon, no? Dong provincial government, of course, Attorney Silvin Ibarita, no? Bulano Ivan Patron, permikato nagapamantaw, taga Barangay Affairs Office, no? Bulano Ivan, Toto Jusel, no? Toto Jusel, thank you sa mga staff ina sa Guwa, ita Barangay Affairs Office, Provincial Barangay Affairs Office. Magsugod kita na akong gina-welcome, ginanda kita. Pati mandugwapang asawa ni Bomboroni. So, hasta lang kita rin ka na, Manwa, ha? Okay, so hinaga, bahala unsanda. At least na-discuss ko na rin. No? Hindi ko gina malibaran, abiro dahil karang mga tao nga nag-inyo ka. Okay? So, bahala ni Mao kung what will be his or her next step. No? But basta ako, gina-explicar ko ni Kimura, okay na rin. So it's up to her. Okay ka na ron. Maskin doon ang guman ko niya sa bilog ka kung sir, che, sir, nahuya o tagid ako kin. Pasinsya kita sir. So hindi ko man kasi close man ka kunda. Hindi ko man sa ninyo kung nag-istorya takang nag-istorya inaabira sa ina sa Kalibo Public Park ginakol ko gid ang attention ga-istorya kita. Wag gid sanda ginatalikuri ra. Ginapatawag ko gid. Gina-istorya na mo ni sir. Okay. Kasi ako, ginauman-uman ko ra, temporaryo malang kita iya si Babaut Kalibutan. Temporaryo malang kita. Hamat hindi kita mag-ubra it in sakto ag tama, ag good. Because we do not know. Our life is unpredictable. Death is inevitable. We do not know nga ba si inaga tapos may naiwanan kita na sakit it buot sa atong isig katawo. That is why always do good. Aman kinahangan na ton nga mauras sa atong isig katawo bukon man kita it medyaman. Maskin kami nga ni kunamat nga midyaman, kunamat, ginabalidate pa namon do istorya. Ginaverify pa namon kun amat. Kami nga midyaman, never. Although, nakasuhan ako it libel. Diba? Nakasuhan ako it libel, kunamat, ginaverify ko rung facts. Pero, how many libel cases banwa nga na-dismiss ang nagdaog ako? Okay. How many? Okay. Kasi, waman, pati taga-kurti, nagabulig man katon, I know you. We know you. Kunamat, kunamat, nag-autik pa katon sandaron. Don't you worry. Okay. Bukon, wa... Wa man ako ging agrabyado ya, may ginututan ako ya, may ginloko ako ya, may ginkurakot ako, waman. Habay ko nga ni, akong bagay ya, payag-payag, nagatungo. Nagatungo! Nahuyaangan niya ako sa partner ya, nagatungo, among bagay, nagatungo! Ginabubutangan ko ang kunamat, it ko ano? It, kasirula! Sus Maria kagusip. Oh, ginabutangan, tanaw sino kasirula na ako niya, ginabutang ko magtungo. Oh, ginabutangan ko kasirula, gatungo! Oh, ginabuso ko na ako niya profession? Ginabuso ko ng microphone, uba! Never! Oh, pangabay ko nga ni pangutan aban niyo mga politiko, sinong politiko na ako niya ginututan? At ako niya ginpangayuan? At ginbaligyaan ko ka ako niya issue? Oh. Abay ko, pobrita ako. Kredibilidad ko malang, integridad ko malang ang ginakawungan nga ra. Wa man ako't ibang ikapabugay sa ako niya pagkatao, raya malang. Kung samaron ko para, ano? Ano pa? Ano pa ako? Kabay pa nga maintindihan ng dara. Okay. Kabay pa maintindihan ninyo. Abay ko nga ni, sugo ka mo tao ba? Pangutan na to sa taga-tindahan. O, pasakaa sa nasa opisina. Okay. Pasakaa. O. Ay ako, side ako. Makawin ka ba? Buk ako nagapamantaw nga taga personnel at kalibo public market. May ginagrabyado ako ginyo. Except paya. Siyempre, ang hindi naman pag-aksyonan da. Dayang isyo nga, ang hindi naman pa, ano, taguo namon? Nipusa namon? Ano? Diba ko nipusa namon? Dapat si Mambay para ibay ng empleyado ka, ginipusan, gin, kankuha nanda. O, gin, andang gin, nipusipusan, basi ko may kaparte man sa sabun, kaya may hugay man sa bunsa, dahil ginipusipusan. Diba nga? O, rung mga previous na buyot o na. Diba? Wa, ginitkwan. O. Pag-assign ko na, pila, sa'yo sinong Efren Trinidad ka na? Sa'yo sinong Efren? O. Ginbutang ako lang inong Efren, ina ka to. O. Sa'yo sinong Efren ka na? Kung ano ka nabu, tag-una ako. O galing siyempre, siyempre, abuo na tong hakuan una. O, si Mayor William Nadsika, may nagasalaka ato, may nagahambay man ka na, nagpati man si Mayor William. Okay. Binuo ako sa Kalibo Public Market. Okay. Pero nagpala ko, wa. Ano lang obra? Okay. Ginassign ako. Pangdako pitayam. Oh, naassign ba ka mo naging dugkat sir ako? 2017 up to 2019? Oh. Wa man ako nagreklamo. Oh, may ako na limang bilog katawo. Oh, Miyerkules, Lunes, Miyerkules, Biyernes man ang operation. Oh. Doon pa na ako pitayal, mas tatalauna at aga-agaron. Kasi naka-record mo. Umpisa't alas 5. Alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alauna, 8 hours. Oh, pagkatapos alauna, diretso ako police station, diretso ako police station. Kasi kinangan kong ipablatter doon kwan. Ayam nga nadakpa namon, i-describe pa namon doon. Oh, may nabatian sa nang nagreklamo ako. Wama na. Oh, nag-enjoy man yan niya ko. Kada sakay namon sa multicab, ginibayag man naman kami. Like, especially kung may dakop kaming malami nga ayam. Eh, ginadiritso namon sa, kwan doon, sa impounding, sa cage, sa slaughterhouse. Oh, ay kung malami, may mga hybrid nga ayam. Oh, ginaparadyo namon doon. Oh, kulwat nagagukat yun sa bugan, sipi, ginapinakaot munisipyo. Oh, ay kung naman, ginapakwa namon doon, gina, ano nga ni, auction. Ginabaligyarong ayam. Ay ko naman, ako man doon gabakay, tayo, may kung malami, right? May ko naman, ginabakay tig 1,000, tig 5 gatos. O may isang bilog ako katong habakay, ano to? Ay doktora,
1: No, tag-anak ka to, tag-doktora sa Kapitol. Binakay ko.
2: No.
1: 2017 up to 2019. Wa man sa nabatian, may nabatian sa nang nagreklamo ako, si Chi Indilibre nagpalakop ayam. Wa man nag... Oh, ginibayag ka na sakay namon sa multicab. Wa nibayag man naman kamit mga dugkat, sir. Ga-enjoy, as in enjoy. Up, pinang dagon, 2017, 18, 19, tatlong dagon. Oh. Tatlong dagon, tiwa man. Oh. Tapos makaron, may nagahibi-hibi. Makanya gusto gid bagbalik. O, oh, oh, ano, ano mo rin, kilaga, di ba, kilaga mo rin, amigo mo gid rin. Oh. Okay, anyway, sa stall lang rin kira kita ba, na sa atong kira pag-ililiba, sa programang Diritsahan, kaya pag-lubrang kita sa atong kira oras, sus Maria, Maria Kagusin.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
1: Good evening, Gali. Diretsahan. Kay Toto Ijo, Binji Aranas, Toto Ijo, good evening to, salamat nga po. Si Toto Ijo, sa Canada ra imaw, itano ng pamilya. Dati ra imaw nga SK Federation President at Kalibo, no? Kung makauli, taong taraya, potential man da nga mag-sanggunian bayan member. Mayad man da, maaga man nga. O nga. O, Toto Ijo, salamat to sa pag-view. Regards ang kay mama mo, kay Mrs. mo. Kay Hayes Berry. Ni, good evening. May ana nga butik ni Hayes Berry. Rika, ano nga ni Rika, ha? Ano nga ni butik? Ha? Jewberry? Drawberry. Yeah, Drawberry. Nini Hayes Berry, good evening ni. Kay Toto AJ Hawod to, good evening. Regards kay mama mo, kay papa mo, ha? Good evening nung chat. Thank you gito. Salamat nga abo, no, sa pag-view sa atong programa. Toto Rismata, thank you gid. Salamat gid. Matagay-tagay kuno kami sa kwan ka na. Sa January mag-uli. Oh, agay Toto ni Leison. Okay. Okay, sige. Okay, wagon, wagon. Ina kay Jennifer Valeriano, good evening sir Che. Thank you. Oh, waon kita ta aton nga viewers makaron. Tiasa lang rikara kita banwa. Sa aton kinakapag-iliba sa programang Diritsahan, no? Thank you gid so much sa pag-view ninyo sa aton nga programa makaon gabi, no? Sa pag-participar sa aton kinakapag-iliba makaron sa programang Diritsahan. Sa kanya ako kira mga tingin ng parte sa technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho. Manong Roger, good evening, no? Nginasa rin si Carwas. Thank you gid, no, nga. Good evening man, ina kay nung Roger Makabali sa Banwakara. Banwakara, it malinaw. Nagapamantaw ka ton, no? Makaroon yung gabi, Mayor Jenny Pentes. Mayor, good evening. Okay. Dr. Stevens Pentes it Banwakara at Banga. Vice Mayor Stanley, apod, good evening po na kay Vice Mayor Stanley. Kapitan Uyeng Rago, SB Member Jerome Iskala, kaibahan kami kahapon, ni Bulano Berni, no? Salamat niya abo, Kapitan Uyeng, no? Kay Kapitan GC Morales, ita Libas, nagapamantaw ka ton. Kong Lito Marquez, kong thank you. Sangat bilog apera sa gubon it news and public affairs, naging kakbay ta technical side broadcast engineer Boboy and Rigi Plasho, station manager is Emilia De La Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Kay Butchok Gali, ato niya mga gate watchers, no? Ato niya mga personnel ina sa gate it magsaysay park. Ba, nagapinamati, ikon no, sanda kabi, naga-enjoy. Din sa nakabi ko, no? Harun anang plastada? Ano man anang reaction? Harun gali rong report? Dahil sa kabarkada, katudong siya, hindi libre ng kapabilik at malipayin nga gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is
4: FM, ang radyo na kaibigan mo.
5: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: The station with the best music. Best music.
7: I love the music.
8: Best music.
4: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Yeah!

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.